tiko ni yi ninu Jesu be ba ri enikeni ninu wa ti iwa igbese aye re irin re ti ko yi pada e ki se we pe olorun o ti se ohun ti o ye ki o se olorun ti se ohun gbogbo ti o ye ki o se a so fun a we pe o ti fun wa le ohun gbogbo nigba ti o ti ran Jesu Christi lati ku lori igi agbelebo nigba na le o ti fun wa ni ohun gbogbo ti o ye ki o fun wa ke a ba le je alabapin ninu iye ayeraye iye ti ko ni pekan ati ke a ba le je alabapin ewa bi olorun oni nipa imo eni ti o pe wa nipa ogo ati ola nla re nipa imo eni ti o pe wa e ni afire o pe awon elomiran won ko ni imo nipa Jesu e ni o fi da bi eni we pe won wa ninu okunkun won o mo bi ati le bo lowo ese won o mo gege bi a se le di omo olorun won o mo bi a se le ni idariji ati iwenomo oni nigba ti a ba ni imo imo ti eni ti o pe wa eni ti o pe wa kuro ninu aye wa sinu ijoba olorun gba ti a ba ni imo eni ti o pe wa kuro ninu okunkun wa sinu imole nigba ti a ba ni imo eni ti o pe wa kuro ninu ibaje aye ti o pe wa sinu ododo alaafia olorun nigba ti a ba ni imo eni ti o pe wa kuro labe isiru esu lati wa si abe agbara oludande ati olugbala oluso agutan wa oni nigba ti a ba ni imo yi ni iye ainipekun ati iwa bi olorun yo je ti wa nitori be nigba ti a ba de inu ijo ohun ti o ye ki o ma je edun okan wa ni lati ni imo bi ati de atun bi ati bo lowo ese bi ati de eniyan olorun bi a se le gba Jesu Christi gbo ti o je wi pe a o ko oruko wa ninu iwe iye iye enipekun yo si je ti wa iwa bi olorun yo si je ti wa je kin bi o je oni imo wi pe gbogbo eniyan ni o sa ti se ti o si ti kuna ogu olorun nje oni imo wi pe ko se se ninu agbara ti re ninu agbara temi lati bo lowo isu ati lati ba eseja ke asi segun ninu agbara ti wa nje o ti ni imo wi pe iku Jesu Christi lori igi agbelebo ni kan soso lo le gba wa kuro lowo ese nje o ti ni imo wi pe ore ofe ti ti odo olorun wa nipase Jesu Christi eyi ni a fi le ni idariji eyi ni a fi le bo lowo ese eyi ni a fi le di ominira le a fi le di atunbi nje o ti ni imo wi pe enikeni ti a ba we ninu eje Jesu Christi oni lati mo ni oni lati mo funfun ju snow lo imo yi oni o ma fun wa ni iye enipekun nigba ti a ba gbadura ti a ko ese wa sile ti a ro mo olorun ti a so fun wi pe ki o je ki ohun ti Jesu Christi wa se lori igi agbelebo ki o le je ere fun eni kokan wa wese kerin nipa eye ti o ti fi awon ileri re ti o tobi pupo ti o si se iyebiye fun wa awon ileri ti o tobi awon ileri ti o se iyebiye awon nkan wonyi le o fi fun wa we pe ke a ba le je alabapin ninu iwa olorun sugbon ohun ti a ma nri ninu adura opolopo ohun ti a ma nri ni ilepa opolopo ni we pe ileri iwosan nikan ni won ma ro mo o mo we pe eniyan le ni iwosan bi ko ba ni iwa mimo ko le de orun o mo nkan ti iwe mimo we ni o ni e ma le pa alaafia pelu eniyan gbogbo ati iwa mimo lai si eyi ni ko si eni ti yo ri olorun kini tumo eyi e ja si wi pe lai si iwa mimo lai si iwa mimo lai si iwa mimo ko si eni ti o le ri olorun eniyan le ni gbogbo owo aye yi bi o ba ni iwa mimo ko le ri olorun eniyan le ni iwosan ki o si wa fun ojo pipe fun odun popo lai saisan bi ko ba ni iwa mimo ko le ri olorun eniyan le bo kuro labe lowo agbara okunkun agbara esu ki o si ma sogo nipa wi pe esu le bori ohun ati pe alakara ko si mo bi ko ba ni iwa mimo ko le ri olorun eniyan le so wi pe ohun je afadura jagun eni ti o je pe nipa adura ni o fi segun oso o n segun aje bi o segun aje ati oso bi o ba ni iwa mimo o le ri olorun
elomi a ma so fun wi pe bi on ba gbadura won ma le emi esu jade won ma gbowo de awon alaisan ara won ma da bi o ba ni gbogbo nkan won yi lai si wa mimo o le ri olorun eni a fin so wi pe ileri ti o fun wa awon ileri ti o se yebiye awon ileri ti o tobi popo ki se lati ni iwosan nikan ki se lati ni owo nikan sugbon lati ni ohun ti o gaju owo ohun ti o gaju iwosan ohun ti o gaju awon kan aye won yi lo lati je alabapin iwa olorun nigba ti eyin ba ti yo kuro ninu ibaje ti nbe ninu aye ohun ti o se wa laanu ni wo pe ibaje ti a ri ninu aye atun ma ri ninu ijo ibaje ikobirin ijo ti o wa ninu aye nje ko si ninu opolopo ijo loni ibaje wi pe ki a ma gba owo eyin ti o wa lowo awon eni aye awon ti o mo olorun nje a ki ri lowo awon ti o wa si ilesin ibaje ilesin ni manko ibaje ki omo kekere ti a omode ti a ran lo si ile iwe omo odun 14 omo odun 15 ki o ma gboyun wa lati ta ki o gbe wa sinu ile ibaje ti a ri ninu aye nje a o ri ninu ijo ibaje pe ki a ma seyun ti o po ninu aye nje o ki ri ninu ijo ibaje wi pe ki a ma poro ibaje o le jija ibaje fayawo ibaje awon kan aye won yi ibaje isoso aye ibaje wi pe ki a ma rin irinkunrin ki a ma je ejekuje ki a ma mu imukumu ti o wa lowo awon ti o wa ninu aye nje ko si lowo awon ti won wa sinu ijo opolopo ijo leni ni ati baje ese ti ba won je ikobirin ijo nko ti ba won je a ki a ma yan ale ni ita ki a ma se pasaga ki a ma se awon nkan won yi ti ko dara nje bi a tin ri ninu aye nje a kiri ninu opolopo ijo ki a fi ijo awon mi ijo miran sile laarin wa nko awa ti a wa ninu ijo nibi ti a tin wa so iwa mimo nibi ti a tin je ki o ye wa wi pe ani lati je mimo nje iru awon ibaje won yi nje a ti bo lowo won nje iwo ti bo kuro ninu ibaje ti o wa ninu aye eni a so fun wa oni nigba ti eyin ba ti yo kuro ninu ibaje ti nbe ninu aye nipa ife ku fe nitori be isise akoko fun wa ni wepe ani lati di atunbi ani lati je wese ke ako sile ke a ba le di ti olorun ke a ba le bo lowo ibaje ke a bo kuro ninu ibaje ti o wa ninu aye nipa ife ku fe ke a le so fun olorun wepe a fe bo lowo ese ke awon nkan ije ko je ti awon aye nje imukumu ti awon aye mu irinkunrin ti won rin iborisa ti won lo sinu re owo eyin owo riba ti won gba ati awon nkan miran ti won se ti o je bi ese ki o ma ba si ni aarin wa ki a bo kuro ki a yo kuro ninu ibaje ti nbe ninu aye nipa ife ku fe nitori be eni kokan wa ni o ye ki a wo dingi oro olorun ki a ri we pe aje ti olorun nje gba ti olorun da eniyan bawo ni o se da ki se ninu aworan olorun ninu iwa mimo olorun ni o da eniyan ni ibere pepe ni akoko je ki a wo genesis ki a wo ife olorun ki a wo bi olorun se bere nkan wonyi genesis ori kini ese ikerin dilogbon olorun si wi pe je ki a da eniyan le aworan wa gege bi iri wa je ki a menu duro nbe ife olorun ni wo pe ki eniyan ki o ba le jo ohun ni iwa ni iro ni irin ni ise ni ohun gbogbo nitori be nigba ti olorun da adamu ati efa o ni je ki a da eniyan li aworan wa gege bi iri wa olorun ko da eniyan lati ri bi angeli o da koja eyi ni o da ni aworan olorun fun ara re olorun ko da eniyan gege bi eranko eni ti ma nfa eni keji ya a mo we pe awon eranko won ma nje ara won ni awon eranko opolopo iwa obun lo wa lowo won sugbon awa ni olorun da lati jo ohun o fe je baba fun wa ni o ni e je ki a da eniyan le aworan wa gege bi iri wa wese 27 be li
olorun da eniyan le aworan re le aworan olorun le o da ati ako ati abo le o da won o je mo awon elomiran won ma nro we pe awon okunrin nikan soso ni o ye ki o ni iwa mimo won ma nro we pe igbala ti okunrin o yato si igbala ti obirin won ma nro we pe iwa mimo ti okunrin ti o le ni o yato si iwa mimo ti obirin won ma so wi pe ah olorun o da wa dogba gba to da awon okunrin egungun mesan lo fun won gba to da awon obirin egungun meje lo fun mbolo tirika ta lo so be fun o ori nihin to so wi pe ni ese iketa din logbon o ni be li olorun da eniyan le aworan re le aworan olorun le o da won o ati ako ati abo le o da won e je wi pe iwa mimo ti adamo okunrin akoko iwa mimo yi kan na le adamo obirin akoko iwa ti o je wi pe owo olorun ti o farajo olorun ti o je ki a je alabapin aworan ati iwa olorun eyi kan na ni ada fun okunrin ati obirin ni akoko wo efesu ori kerin ese ikerin le logun efeso ori kerin ese ikerin le logun ki ese gbe okunrin titun ni wo eyi ti ada nipa ti olorun fi ese daadara o eyi ti ada nipa ti olorun li ododo ati li iwa mimo otito eni an so nipa we pe ada wa ni ada adamu ati efa ni aworan olorun ni iwa mimo ati li ododo eni ife olorun lati ibere eyi si ni ife olorun titi di sinsin yi olorun fe sibe we pe ki a ni iwa mimo ati ka fun wa ninu peteru kini ninu matthew ori karun ati ka fun ninu rome ori kejo je ki a tun wo ninu efeso ori karun ese iketa din logbon ki o le mu wa sodo ara re bi ijo ti o le ogo lai ni abawon tabi alebo kan tabi iru nkan ba won ni sugbon ki o le je mimo ati alai ni aboko eyi ni ife olorun we pe ki abale je alai ni abawon eni ti ko si ese kan soso ni igbese aye re ati pe ki o ma se alebo kan ki a le je alai laboko ki a le wa ni mimo bawo ni olorun se ma nse yi a mo we pe ko si ohun ti o soro fun olorun lati se ati pe bi a ba fe ri oju olorun nikehin iwa mimo yi o ni lati wa ninu wa bi a ba wo Johanu kini ori keta Johanu kini ori keta ese ikeji ati ese iketa olufe omo olorun le awa ise nisisin yi a ko si ti fi han bi awa o ti ri awa mo pe nigba ti a ba fi han a o dabi re nitori awa o ri ani bi ohun ti ri ni ese iketa olukuluku eni ti o ba si ni ireti yi ninu re awe ara re mo ani bi ohun ti mo nitori be ki se fun adamu ati efa nikan ni ada pelu aworan olorun nisisin yi olorun tun fe tun wa da ati so aworan olorun ati so nu ni akoko isubu eniyan ni eniyan di elese oni a se so fun ninu beli wo pe gbogbo eniyan ni o sa ti se ti o si kuna ogo olorun sugbon ko te olorun lorun we pe ki a wa ni ipo ese ipo egbin ipo aboko ipo ile ri sibe o nfe tun wa da o nfe tun wa mo o nfe tun wa se o nfe fi eje Jesu Kristi we wa ti ki yo fi si aboko eri kankan ni igbese aye wa ti ki yo fi si ese kan soso ni igbese aye wa ki o ba le sese fun wa lati ni aworan olorun lati ni iwa olorun ye ki a tun pada si peteru kini peteru keji se gafara fun mi peteru keji
ori kini ese ikerin. Peteru keji, ori kini ese ikerin. Nipa eyi ti o ti fi awon ileri re ti o tobi pupo ti o se se yebiye fun wa pe nipa ewon yi ki eyin ki o le di alabapin ninu iwa olorun ye ki a duro nibe ki a se alaye die si ki a ba le di alabapin ninu iwa olorun ye ki n bi o ni ibere kan ki o se je ki emi olorun pelu imo iwe mimo ki o ma dahun lati inu okan re nje bi a ba di alabapin iwa olorun nje yo sese fun agbere lati tun wa ni igbese aye wa ki a toka si enikan wi pe obirin kan ki duro ninu ile re ososu lo paro obirin ododun lo nse igbeyawo miran nje a le so wi pe iru eni be oni oje alabapin iwa olorun rara tabi bi a ba ri enikan ti a ba ri wo pe eka niru eni be tabi oje oloju kokoro tabi aran kan lojoba ni igbese aye re lo de ni igbekun nje a le so wi pe iru eni be oje alabapin iwa olorun rara tabi ari eni ti o kun fun ilara eni ti ma jowu eni ti ki fe ki teni keji ki o dara eni ti o je wi pe bi o ba ti ri wi pe eni keji ni lowo inu a ma bi eru eni be a ma fe ki ti ise elomiran ile elomiran ki o daru a ma fe ki ohun ki o ni nkan ju awon elomiran lo owu eja ilara igberaga ko kuro ni igbese aye eru eni be se a le so wi pe iru eni be o ti di alabapin iwa ati aworan olorun rara tabi so fun mi eni ti o je wi pe bi o ba ti loyun lo lo nseyun apaniyan eni ti o gba emi awon omo alaise tabi eni ti o je wi pe ija itanje iwa buburu a fi oro kele ba ti eni keji je se a le so wi pe iru awon be won je omo olorun won ti de alabapin iwa olorun aworan olorun tabi eni ti so eni leyin akorira olorun abi awon alafojudi ti a ka bibeli fun afẹ ka gbogbo bibeli fun sibe sibe iwa ibaje okuro lowo e se a le so wi pe iru eni be o ti di alabapin iwa olorun agberaga nko ahale nko alaroṣe on boboro nko asa egboran si obi ninu oluwa nko awa ti a je bi oluso agotan lori re mo je bi obi lori re awasu ojo aje ni ojo bo ni ojo aiku ni awasu titi sibe sibe elese oko ese sile sibe sibe eni tin ja koko eja sile eni tin binu koko ibinu sile se ru eni be tin sa egboran si iwasu obi re ninu oluwa se a le so wi pe o ti di alabapin iwa ati aworan olorun odale nko alainiye ninu alainife onikupa ni eniyan alagidi alailanu nitori be o ye ki o ye wa o ti olorun be lowo wa o nfe ki a ni aworan olorun o nfe ki a ni ewa bi ti olorun ki a ba le ri wi pe ati di eni bi ti inu olorun bawo ni nkan won bawo lo se le sese o le sese bi a ba fara wa fun agbara olorun nitori wipe olorun lagbara lati tun wa se lati tun wa mo lati tun wa da lati yi wa pada lati we wa mo lati fo okan ero ati gbogbo nkan ti o wa ninu okan wa lati fo mo ki o funfun ju snow lo olorun ko le ikuna agbara re ko le ikuna eni a fi so fun a pe nipa agbara olorun ni o fi fun ani awon ileri won ti o tobi awon ileri ti o se yebiye nipa iye ti a le fi di alabapin iwa ati aworan olorun ye ki a wo orin dafidi ori keji le ni ogota orin dafidi ori keji le ni ogota ese ikokanla olorun ti soro leekan lerin keji ni mo gbo eyi pe ti olorun le agbara bi o ba nfe iwenomo bi o ba nfe iyipada to to
bi o ba fe ki olorun ki o wa si igbese aye re ki o si ri wi pe gbogbo ese patapata ni awenu ni amukuro o se so fun olorun o mo wi pe agbara wa ninu olorun ko si ohun ti olorun o le se bi o ba nfe ki olorun ki o we okan re mo ki olorun ki o tun oda ki olorun ki o tun ose ki olorun ki o fo funfun ju snow lo o le se nkan won yi bi o ba wa si odo olorun bi o ba so fun wi pe o nfe ki o we omo se ori wi pe a ma nko lorin wi pe Christi Jesu lagbara agbara lati dariji agbara tin so ni daaye agbara ti fi iye fun elese wi pe Jesu Christi lagbara a nfe ki olukuluku ki o mo wi pe ko si bi ese bi o se le po to bi o se le jile to bi o se le ga to ni igbese aye eni kokan wi pe Jesu Christi o lagbara lati so ni dotun o lagbara lati wo ese kuro ninu okan lati so ni di pipe o lagbara lati pawamo ninu iwenu mo yi ninu pipe yi ninu isodotun ninu iwa mimo yi titi de opin wi pe Jesu Christi lagbara kosi ohun ti olorun ohun ti olorun ko le se bi o ti le je wi pe ese tin joba ese ti wa ni igbese aye re Jesu Christi lagbara lati pa ipa ati agbara eserun kuro ni igbese aye re kini o ye ki o se ohun ti o ye ki o se ni wo pe ki o wa si odo Jesu Christi ki o so fun pe o ngbe ngbe o ki o so fun pe o n fe wa lati le ni iyipada ti o se san iyipada ti o daju iyipada ti ba ni kale iyipada ti o wa ninu okan iyipada ti o wa ninu ero iyipada ti o wa ninu ese iyipada ti o wa ni gbogbo igbogbo igbese aye re o le se nitori pe olorun wa ki kuna ko si ohun ti olorun ko le se bi o ba wa o daju wi pe Jesu Christi pelu agbara re pelu agbara isodomo pelu agbara ewenumo yo we omo yo se je ki gbogbo ese patapata ki o kuro ni igbese aye re wo Jeremiah ori keji le logbon Jeremiah ori keji le logbon ese iketadinlogun ah Oluwa Olorun wo iwo ti o da orun ohun aye nipa agbara nla re ati nina apa re ko si ohunkohun ti o soro fun o ko si ohunkohun ti o soro fun o Olorun le je ki a gbe igbese aye ailese oran ti ina ko ni Olorun je ki o ba Olorun rin ki o ti o fidi wi pe ko si ese kankan ni igbese aye re o wo igbese aye Josephu bi o ti le je wi pe ata si oko eru omokunrin yi ni a ri wi pe o ni emi o sese nkan buburu yi ti emi o si da ese si Oluwa Olorun mi o gbe igbese aye ailese oran ti Samueli ti Olorun fun ni agbara ti Olorun fun ni ori ofe lati gbe igbese aye ailese oran ti Jeremiah ninu majemu lailai ti Olorun fun ni ori ofe lati kekere lati gbe igbese aye ododo igbese aye alaafia oran ti Danieli ti a fe wa esun si lese ti a so wi pe iba ase nipa ti ijoba iba ase nipa iwa ti ara re wi pe a ko le ri esun kankan ka si lese afi nipa esin nipa ti Olorun re bi o ti le je pe a so sinu iho kinun a ri pe o mu iduro re wi pe ohun ko ni fi ohun kohun ba ara ohun je oran si Shedraki Meshaki ati Abednego Olorun ti o fun awon ini agbara ni ipa ni ori ofe lati gbe igbese aye ailese Olorun le se fun o oran ti Jesu Christi apere wa oran ti Jesu Christi eni ti o wa lati ko ese ara aye lo ti o si so fun a wi pe ki a je pipe ki a je mimo gege bi baba wa tin be le orun bi o ti je pipe bi o ti je mimo wo Luke ori kini Luke ori kini ese iketadini ogoji nitori ko si ohun ti Olorun ko le se o le gba olowo ese nitori ko si ohun ti Olorun ko le se o le we omo ki o fun ju snow lo nitori ko si ohun ti Olorun ko le se o le mu eda Adamu ti o wa ninu re eda ese ti o wa ninu re o le yo kuro nitori ko si ohun ti Olorun ko le se o le so de alabapin iwa Olorun
aworan olorun nitori ko si ohun ti olorun ko le se o le mu awon ese ti o wa ninu okan re ti o wa ninu eda re ti o wa ninu ero okan re o le mu awon ese won ikuro o le mu ki o gbe igbese aye elese ni ojo meje ti o wa ninu ose ni ose merin ti o wa ninu osu ni osu meji la ti o wa ninu odun kokan o le mu ki o gbe igbese aye elese nitori kini nitori ko si ohun ti olorun ko le se o le mu awon nkan ti o tin joba lori re gege bi ese gege bi ailera gege bi ohun ti o nro wi pe oni le bo lowo re o le mu okuro o le so won di alai lagbara o le je ki o je olubori alagbara lori ese nitori ko si ohun ti olorun ko le se wo ese ikerin le ni adorin ati ese ikarun din ni ogorin luku ori kini ese ikerin le ni adorin pe ohun o fi fun wa lati gba wa lowo awon ota wa ki awa ki o le ma sin laifoya ni mimo iwa ati le ododo ni waju re le ojo aye wa gbogbo wi pe o sese fun olorun ninu agbara re se agbara ti o da orun ati aye se ko le yi opada ni agbara ti o mo eniyan lati inu erupa ile ile se ko le yi opada ni agbara ti o mu ki okun pupa ki o peya se ko le yi opada ni agbara ti Jesu Christi ti o fi jide de kuro ninu oku se ko le yi opada ni o le se bi o ba gbadura o le se bi o ba fi tokan tokan rodo olorun ki o si kepe olorun o nso fun wa o ni ke awa ki o ma sin le aipoya o ni ni mimo iwa ki o ma si ore binu kankan lenu re ki o ma si ija lowo re ki o ma si ero kero ninu re ki o ma si aran kan ki o ma si inu nibi ki o ma si ohun kohun ti o le se ti o so wi pe eje ese tabi ton je ese o le mu ki o wa ni iwa mimo ati le ododo ni waju re le ojo aye wa gbogbo ki se ni osu kan ki se ni odun kan le ojo aye wa gbogbo o se se fun olorun ki a ba le bori awon idewo ati idanwo ti o wa lati odo esu ki a mo wi pe agbara wa lowo olorun agbara ti o wa ninu eje Jesu Christi ki kuna o sese fun olorun lati pawamo wo juda ese ikerin lelogun juda ese ikerin lelogun nje ti eni ti o le payin mo kuro ninu ikose ki o si le mu yin wa si waju ogo re lai laboko pelu ayo nla sori agbara olorun wepe o le pawamo lai kose o le pawamo lai shubu o le pawamo lai pada sinu aye o le pawamo lai pada sinu ese o le pawamo lai ni ese ninu ero ese ninu aninu ara ese nibi kibi o le pawamo kuro ninu ikose gbogbo ki o si mu wa wa si waju re lai laboko lai legbin lai lese pelu ayo nla bi abagbadura si olorun bi a ba so fun olorun wi pe eyi ni edun okan wa eyi ni ilepa okan wa eyi ni ohun ti a nfe o sese olorun le se fun wa kini ipa ti re kini ohun ti o ye ki o se ki eyi ki o ba le je ti re ye ki a wo jeremiah ori ketalelogbon ese iketa kepe mi emi o si da olohun emi o si fi ohun nla ati alagbara han o ti iwo ko mo ohun ti o se nla nu ni pe nigba ti olorun po wa pe ki a kepe ohun ki ohun ki o ba le fi ohun nla han wa ohun kekeke le a ma n bere o mo we pe ohun ti o ba le gbe ni dorun kekere ni o mo we pe ohun ti o dabi eni we pe bi a ni ninu aye yi ko le se iwe irinna fun wa lati lo si ohun rere lati wa pelu olorun titi ayeraye o mo we pe ohun kekere ni loju wa ni o se dabi eni we pe iwosan je ohun ti o tobi we pe mi o la alakala mo o dabi ohun ti o tobi loju wa we pe olorun ti fun mi lowo o pese ise fun mi o fun mi ni iyawo fun mi loko o fun mi lomo ohun kekere ni ohun ti o gbe ni dorun bi o ba je we pe omo lo n gbe ni lo sorun ni aba ma bi won le ni lai lo nka bi o ba je we pe owo lo n gbe ni lo sorun aba ma lepa owo lai dekun bi o ba je we pe eni ti o ni ilera ara dida sasa ohun lo n gbe ni lo sorun aba ma ma ro nipa lasaru e ti o lo sorun iwosan o gbe ni lo sorun awon nkan aye won yo gbe ni lo sorun
awon nkan ti o si gbe ni lo sorun nkan kekere ni waju Oluwa nkan ti o se ti tobi ni waju Oluwa ohun ni ohun to mu ni kuro ninu aye yi ti o fun wa ni iwe irinna ti o mu wa lo si orun rere e ni an pe ni iwa mimo somo lai si iwa mimo ko si eni ti o ye Olorun o ni ki a kepe ohun o ni ki a be lowo ohun wi pe ohun o da wa lohun ati wi pe ohun o fi ohun la ohun alagbara ohun o fi han wa e ti a ko mo tele tele nipa be o ye ki a gbadura si Olorun o ye ki a so fun Olorun wi pe a nfe nkan yi a nfe nkan yi a nfe iwa mimo a nfe aworan Olorun ni igbese aye wa ninu Jeremiah ori kokandin logbon Jeremiah ori kokandin logbon ese iketala eyin o si safari mi e o si ri mi nitori e o fi gbogbo okan yin wa mi ohun ti ki je ki awon elomiran ki o ni iwa mimo iso mi iso di mimo iso dotun ohun ti ki je ki awon elomiran ki won ki o le bori ese ese ti inu ese ti ode ara nkan ti ki je ki awon elomiran ki won ki o le je asegun ki won ki o le wa ni eni mimo alai le ri alai laboko alai legbin kan soso nkan ti ki je ki awon elomiran ki won ki o le dabi Jesu Kristi ni oro ni iwa ni iro ni ise ni ohun gbogbo ohun ni wepe won ki fi tokan tokan gbadura bi o ba je pe won wa owo ni won fi tokan tokan wa bi won ba wa iwosan ni won fi tokan tokan wa bi won ba wa ise ni won fi tokan tokan wa bi o ba di pe an wa igbala an wa isodi mo an wa iwa mimo an wa agbara ti bori ese ti bori iwa okunkun ti bori gbogbo egbin aye yi won ki fi tokan tokan wa won ma gbadura be ni ti o le gbadura won ma gbadura be ni pe egbo wa lenu won won o le lanu lati ba Olorun soro sugbon Olorun so fun a wi pe oni eyin o safari mi e je pe e o wa mi e o si ri mi nitori e o fi gbogbo okan yin wa mi o ti Olorun be lo wa ni pe nisinsin ki a lo si ori ekun wa mi o ni ki a joko mi o ni ki a dide ki a lo si ori ekun wa ki a so fun Olorun pelu ikerora ki a so fun Olorun pelu igbagbo ki a so fun Olorun pelu okan ti safari Olorun ki a so fun Olorun wi pe Olorun iwa mimo ti a nso nipa re yi iwa mimo ti an daruko re yi iwa mimo ti an tenumo mo fe ni mo fe ni mo fe ki aworan Olorun iwa Olorun mo fe ki o wa ninu okan mi mo fe je bi eni bi ti inu Olorun lo sori ekun re so fun Olorun o mo bi Jesu Kristi se gbadura ni oke Getsemani o mo bi o se fi ikerora gbadura o mo bi o se fi omije gbadura o mo bi iwa ya eje adura yi ti o je ki iru eje ki o ma kan lati ara re o le so fun Olorun be o mo bi Jacob bi o ti duro ti angeli ni to so pe emi ki o je ki o lo bi ki ba se pe iwo bukun mi o le so fun Olorun be o le so wi pe eyi ni ogun ti mo nfe eyi ni ohun ini ti mo nfe eyi ni ohun ti o wun mi ju ni igbesi aye mi wi pe ki iwa mi ki o di mimo ki oro mi ki o di mimo ki rin mi ki o je mimo ki awon aye yi ibaje aye yi irin aye oro aye ese ki won ki o kuro ninu okan ninu gbogbo ti mo nse o le so fun Olorun ewo lo nduro se o le kunle o le gbadura o le kepe Olorun o safari Olorun o ni eyin o safari mi e o si ri mi nigbati e ba fi gbogbo okan yin wa mi so fun Olorun gbadura si Olorun Jesu ku fun lori ige agbelebu o fe ki o bo gbogbo ese patapata o fe ki o di ti Olorun o fe ki o ni iwa mimo o fe ki o ni iso di mimo bi o ba ti ni igbala bere fun igbala pe fun idariji ese so fun Olorun wi pe ki o fun ole ori ofe ki o ba le je eniyan Olorun ati bi o ba si ti ni igbala ki o so fun Olorun wi pe o fe ni iso di mimo o fe ni iso di mimo o fe ni iso di mimo titi Olorun yo fi ri aworan re ninu re yo fi ri aworan re ninu re ti o gbogbo ninu re ni igbesi aye re ti yo fi yi pada patapata ti o je ti Olorun ki gbe pe Olorun so fun Olorun wi pe iwa mimo yi ohun ni edun okan re o si fe je ti re titi o si fe je ti re ninu iwa ninu ise ninu ero ninu irin ninu gbogbo o fe je ti Olorun ke pe Olorun o daju wi pe yo se fun o.

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Eje ki agbadura Olorun wa Baba Jesu Christi ati Baba ti wa papa adupe we pe e mu wa se akoko yi nisinsin yi ki a ba le mo ohun ti e lana sile fun wa. Eje ki oro yi ki o ye wa ki e se fun ani ore ofe lati dide lati gboran ni kia kia bi ati n gbo oro yi adupe pe ti gbo loruko Jesu Christi Oluwa wa. Ninu iwe woli Isaiah ori keta leni ogoji, iwe woli Isaiah ori keta leni ogoji lati ese ikewa eyin li eleri mi le Oluwa wi ati iranse mi ti mo ti yan ki eyin ki o le mo ati ki esi gba mi gbo ki o si ye yin pe emi ni a ko mo Olorun kan saju mi be ni okan ki yo si hu leyin mi loni oro ti anyewo lati inu iwe mimo lo duro lori akori yi eyin ni eleri mi eyin li eleri mi ni ibi ti aka yi ni ati je ki o da wa loju wi pe Olorun yan awon kan ninu majemu lai lai gege bi eleri lati se eleri ohun wi pe ohun je Olorun alagbara ati wi pe ko si Olorun miran leyin ohun ati wi pe ko si olugbala miran wese kokanla oni emi ani emi ni Oluwa ati leyin mi ko si olugbala kan. Ese ikejila emi ti so mo ti gbala mo si ti fihan nigbati ko si ajeji Olorun kan laarin yin eyin ni se eleri mi bi Oluwa wi pe emi li Olorun. Bi Olorun ti gbe opolopo dide ni aye igbani ni iran kan si kan miran si iran miran lati je eleri re be ni o gbe awa onigbagbo dide lojo oni lati je eleri tabi lati je enu fun Jesu Christi. Ninu majemu titun ni ati ka wi pe gbogbo awa onigbagbo awa ti ati ba Olorun laja nipa etutu eje Jesu Christi awa ti ati ni idariji ese awa ti emi Olorun ti o tin ke aba baba lati inu wa awa ti ati ni alaafia ti ati mu idalebi kuro awa ti ati di eda titun nitori iwenumo ti o wa ninu eje Jesu Christi awa ni ati so di eleri wi pe ki a lo si awon si odo awon ti o wa layika wa lati gbenu so fun Olorun wi pe Jesu Christi ohun ni olugbala ara aye. Ninu ihire ti Luko ori 24 ihirere ti Luko ori 24 ni ese ikeji dini adota eyin si ni eleri nkan wonyi nihi ki se wi pe awon aposteli nikan ni Jesu n ba soro ki si se wi pe awon okunrin nikan ni Jesu n ba soro gbogbo awon ti won ti ri wi pe Jesu ku fun ese wa asin ati ni ojo keta o jinde kuro ninu oku o si farahan won won si ri ayo si kunu okan won nitori wi pe agbara Olorun o ji Jesu Christi dide ati wi pe aji dide fun igbala wa aji dide fun idalare wa aji dide fun idariji ese wa aji dide ki o ba le je

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Olorun, Baba wa ti Baba Jesu Christi Oluwa wa. Adupe lowo re fun anfani ti o fun wa. Lati ye oro re wo. Oro ti mu ni ye. Oro ti o man le iku pada leyin eni. Oro ti o si nse awotan gbogbo arun patapata ati oro ti o nje ki a ni igbala ti o si nje ka ba iwo Olorun elada wa laja adupe fun anfani yi a nbe o we pe ki anfani yi ki o ma se bo lowo wa bi a si se ye oro re wo ni asale yi je ki ibukun ti o wa ninu kiko gbigbo ati gbigba oro re je ki o ba le wa
2: amen
1: ki o si wa lori awon omo wa
2: amen
1: ati lori awon ara ile wa
2: amen
1: ki oro yi ki o si se to ki o si se ipase wa de odo re ni ikehin
2: amen
1: ni oruko Jesu Christi Oluwa wa a o soro le ona si ibukun Olorun ti o fe wa ti o si nfe ire wa o ti se eto pupo fun igbesi aye wa ti o je wipe bi a ba farabalẹ ti a si tẹti lele ti a gbọ ohun ti eni ti o fẹ wa ti o si n se aniyan lori wa ti a ba wo eto ti o ni fun igbesi aye eni kankan wa o daju wipe ibukun ti a n reti eyi ti a ti n fi ọkan da aniyan nipa rẹ o daju wipe yio jẹ tiwa ṣugbọn ọpọlọpọ nitori wipe ifoju ti o wa ninu eni kọọkan ati ẹda kọọkan ni a ma ro wipe Olorun ṣe bi ẹni pe a jẹ oni igbese a si ma n sa fun Olorun bi Olorun ba kan ẹnu ilẹkun wa ti o sọ pe oun beere wa a ma ro wipe o ti mu kumọ dani o si ti mu iwe idajọ wa dani a ma n sa fun Olorun a si ma n sọ fun awọn ti o wa nitosi pataki awọn ti o n waasu ọrọ Olorun fun wa tabi awọn ti wọn n pe wa wipe ki a ka lọ lati gbọ ọrọ Olorun pe ki wọn sọ fun Olorun wipe a o si nile nitori pe a ro pe a ti jẹ igbese to pọ a o si mọ bi a o se san igbese naa bi a ba si foju kan Olorun a ti ro wipe idajọ ni Olorun fẹ gbe ko wa loju nitori bẹ a ma n sa fun Olorun a si ma n kaakiri a n fẹ ibukun ṣugbọn o se ni laanu wipe ọpọlọpọ ti wọn n se bẹẹ èṣù ọ̀tá ẹ̀mí wa ló fọ wọn lójú ó sì fọ wọn lójú sí ire àti àánú àti ìbùkún tí Olorun ní fún wọn ṣùgbọ́n àwa tí a ti sọ ara wa di ìsáǹsá kúrò lọ́dọ̀ Olorun tí a ń sá káàkiri tí a sì ń wá ìbùkún mo fi lọ fún ọ lónìí wípé bí o bá ń fẹ́ ìbùkún tòótọ́ ọwọ́ Olorun ni ire rẹ àti àlàáfíà rẹ ni ó wà ìbùkún tí a sì ń fẹ́ ọwọ́ Olorun ni a fi pamọ́ sí bí ó bá dìgbà tí a bá Olorun dọ́rẹ̀ẹ́ tí a sì ń béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ wípé ìbùkún wádà ó dájú wípé kò sí bí a ti lè sáré tó tàbí tí a ti lè gbìyànjú tó ìbùkún á jìnà sí wa ṣùgbọ́n fún àwa tí a fẹ́ jẹ́ elétí ọmọ tí a fẹ́ gbọ́ràn ni a o so ninu oro Olorun loni wi pe ona si ibukun wa mo je so fun o pe ibukun ti o nreti ko jina si o o wa ni eti odo re o je mo pe ni igba miran bi aba lo si ile ifowopamo si gbogbo owo ti o nilo ni o wa ni to si odo re ibi ti a fi owo yi pamo si ko jina si o to bi ile re bi o se jina si o to sugbon bi o ba je wipe o mo bi a ti ri eni ti o nko iwe tabi eni ti o ma fun ni iwe so we dowo bi o ba je pe o mo iru ona ti o ye ki o gba ada bi eni wipe owo ti o nilo ti o si wa fun ti a si ti pese re sile fun o ada bi eni pe o jina si o pupo be na ni ibukun olorun o wa ni to si re bi a ba la o loju sugbon o jina si o bi a ba di o loju ti a ko si je ki o mo ona si ibukun ti o ye o ti olorun si pese re sile fun o o ba mi lo si inu iwe mimo ni ori dafidi ori kini o so fun wa wi pe ibukun ni fun okunrin na ti ko rin ni imo awon eniyan buburu ti ko duro le ona awon elese ati ti ko si joko ni ibo joko awon elegan eyi ni kokoro ti o si ilekun ti o si npe o wi pe wa wole sugbon o daju pe ki o to wo ile ibukun olorun adena wa ni enu ona o nkan soso ti o si nwo ki se wi pe boya o je omode tabi agba awon ile apeje wa ti a ma nfuni ni iwe bi o ba ti nfe wole a wo ibi ti o ti nbo oruko re tabi boya a fun ni iwe ipe lati ni anfani lati je ninu ohun ti a pese sile awon miran wa ti o je pe bi o ba ti nfe wole a wo iru okiki tabi oye ti o ni ni adugbo re ki a to le gba o lati wole tabi o seese ni egbe omo ibile bi a ba ni ase papo kan ni a ti n wo awon ti a fi iwe pe won a si wo oruko re ati ileto tabi ibugbe ti o ti wa boya o leto si ati wole awon egbe miran wa ti o je pe awon obirin ni agba laaye lati wo iru ibi ayeye ti won se be na ni bi a ba fe wo ile ibukun olorun ni ati fi adena si enu ona kini adena yi si nfe wo ko fe wo boya o wa lati ilu nla tabi ilu kekere ko si fe mo boya oni gbogbo oye ti o wa ninu aye ti a ma nfun ni ti a fi ma n da ara wa lola wipe lagbaja ojogbon tabi olola ni a o si fe mo lowo re boya inu ile esin le abi o si tabi o ti e ma n se ojuse tire ni inu ile esin eyi ko ni adena ti o ma n gbani wole si ibi ibukun olorun ti o fe wo kini o n fe wo o n fe wo boya ohun ti a bi o bi abinibi iwa buburu ti o ti jinle ni inu re se iwo na mo gege bi eni ti o dagba ti o si ni oye bi aba bi omo awon eri ati idoti ati omiran wa ti ani lati ge kuro ti asin lati fo kuro ni ara omode yi bi a ko ba fo kuro o le se omode yi lose bi ati fe gba wo inu ibukun olorun be ni adena lati orun wa be ni o wo boya abini bi iwa buburu iwa ese ti o gbe wa lati inu iya re boya ati we kuro iwo na si mo wi pe omi ki we ogbon ki we esin kesin ti a le wa ki we abini bi ti a gbe wa lati inu iya wa sinu aye be ni bi o ba di igba ti a we awon kan won yi kuro ona si ibukun koni si sile ini afi ma ri ti awon ti o ti pe ninu aye tan ma fi so fun awe pe aye buru wi pe egun ati osi pe o po ninu aye eyi ni eri won wi pe won ko ti mo ona si ibukun sugbon ni asale yi ni mo nje ki o to ole ti wi pe ona si ibukun wa bi abala oloju ti a si se ti re ti o si n fe gbo ti o n fe gba nitori woli ni ni olorun ran lati so fun a wi pe bi a ba gbo ti a ba si gbo ran a o je ire ile na oni sugbon bi a ba ko oni ida ati idajo olorun li a o fi run wa sugbon bi o ba teti sile si ohun ti mo ni lati ba o so ti o si mu awon kan wonyi lo si ile lati mo loni we pe ona si ibukun wa o so fun wa ohun ti a de na yi ti o fe ri le owo wa ibukun li fu okunrin na ti ko rin ni imo imo ni a n pe ni imoran awon eniyan buburu ati ti ko duro li ona awon elese awon ti a n pe li elese o dabi eni ki a pe okunrin bi a ba so pe okunrin ede yi ni o ko gbogbo awon okunrin o koja olopa wa ninu awon okunrin awon alairise won wa ninu awon okunrin awon okawe won wa ninu awon okunrin agbe wa ninu awon okunrin nitori be bi a ba nso wi pe elese elese yi ni o ko gbogbo opolopo awon eniyan papo omo ti wa ninu won apaniyan o wa ninu awon ti a n pe ni elese awon iwa temi o ti buruju koju ki n poro le kokan bi ba fe bo sinu wahala o wa ninu awon elese awon aniyawo nile ki a tun ni ikan sita o wa ninu awon elese tabi akobirin jo meta merin ko ti buruju fun won ninu ti iyawo won wa ninu awon elese o wa n so fun wa wi pe bi o ba di igba ti a ju ese sile ise ko ni ju wa sile bi o ba di wi pe a ju ese sile ni iru iru ati eya ese o n so fun wa wi pe ilekun ibukun olorun ko ni si a le gbadura a le gba awe a le sokun a le so wipe a ti gbo ipe olorun wipe e kan lekun a o si si ilekun fun yin e wa kiri e o si ri e beere a o si fi fun yin mo se bi gbogbo wa na ni ati n gbadura ati n bere ati n wa kiri asi ti n kolekun kini se ti ilekun ibukun olorun ko si sile eridi re ni wepe sibe sibe a ma rin ninu imo eniyan buburu asi ma nduro li ona awon elese eyi ni ko je ki ilekun ibukun olorun ki o si sile fun wa o si so wepe eni ti ko joko ni ibo joko awon elegan awon wo ni a pe ni elegan awon ti o gbe ni igbaye noa o le je ki a mo apere awon ti a pe ni elegan kini iwa awon ti o gbe ni igbesi aye noa awon ti noa ti o wa asu si ti o nso fun wi pe idajo nbo iku omi nbo ti won so pe rara koni ri be nitori pe alaanu ni olorun pe bi ati le ndese ti a si nse tinu wa ti a si nse agidi ati agboran si oro olorun sibe sibe lojo kan ibukun yode orire ti wa yode awon yin ni a pe ni elegan binu ati nkan oko ni o nso fun wipe e mura sile idajo nbo won ni rara ko si idajo nitori pe alaanu ni olorun bi o ba je pe idajo wa asati ndese ti pe idajo o se de awon wonyi ni a pe ni elegan olorun wa nkilo fun o wipe ma joko nitosi won ibugbe awon omuti ni ibugbe elegan nitori pe bi oti bi o ba ti de opolo won ti won ti mu se o mo pe gbogbo onje inu ikun lo nlo sugbon oti oto bi aba mu oti ko duro ninu ikun o ma nlo si ori o ma yi ohun pada o ma yi oju pada o ma yi iwa papa o ma yi pada ibo joko awon omuti ni ibo joko awon elegan ni iwe owe ni o nje ki o di mimo fun wa awon elegan ori keta le ni ogun ewe owe ori keta le ni ogun ese ikokan din ni ogbon tali oli osi tani oni ibanuje tali oni ija tali oni aso tali oni ogbe lai nidi tali oni iponju awon ti o duro pe nibi oti waini awon ti lo idan oti waini adaluwo iwo ma se wo oti waini pe o pon nigba ti o ba fi awo re han ninu ago ti an gbe mi ti o ndun ni ikehin ohun abuni so bi ejo asi buni je bi paramole oju re yo wo awon ajeji obirin aya re yo soro ayida yida ni toto iwo da bi eni ti o dubule la le arin okun tabi eni ti o dubule loke opo oko iwo si wepe won lu mi ko dun mi won lu mi emi ko si mo nigba wo le emi o ji orun iku niyan o nigba wo le emi o ji emi o tun ma wa kiri bi abadi omuti a ma ndi elegan bi atile ri eni ti o n kilo fun wa oti bi o ba ti woni loju ti o si ti ko wo agbari o ma nso ni di alaigboran ni iwe orin David ori kini ti anka le on tin je ki o ni mo fun a wi pe a de na ti o wa le enu ona ni ile ibukun olorun ohun ti o fe wo ni wi pe iwo ko ri ni imo tabi imoran awon eniyan buburu iwo ko si joko le ona awon elese ati iwo ko joko iwo ko duro le ona awon elese iwo ko duro ni ibojoko awon elegan sugbon didun inu re wa le ofin oluwa ofin oluwa ni a pe ni ase olorun olorun ni ma se olorun si ni ohun ti o pa lase lati se eni ti o je eni ibukun eni ti o fe ni kokoro ilekun ibukun olorun oni o ma mo ma se olorun oni o ma so wi pe ah mi o je rin ni ona bayi tori pe olorun ko fe bi o ba ti ni ohun ti o se tele aronu ku ada gege bi awon oluko wa ti so fun wa ni asale yi o so fun wa wi pe didun inu re wa le ofin oluwa ati ninu ofin re ke akungun so wi pe ati ninu oro re le o se asaro le osan ati le oru ki o to gbe igbese boya o nfe gbe iyawo a fe lati se asaro ninu kini oro olorun wi boya o fe sise ni eni ibukun to fe ri ibukun ni idi ise yi a fe se asaro ninu kini oro olorun so nipa iru ise bayi boya a fe ki o ba wa lo sode lati lo se nkan kan a fe gbe ohun ti won fe ki o se ni igboro le oro olorun kini oro olorun wi nipa nkan wonyi eni eni ti o nse asaro ninu oro olorun boya obi mo ni o nfe se asaro bawo ni kin se to omo yi oku lo ku fun gege bi agba ninu ile ni o nfe mo kini oro olorun wi bawo ni kin se gbese ninu nkan ti mo fe se eyi ni eni ti o nse asaro le osan ati le oru gege bi oro olorun awon elomiran bi o ba so fun wi pe ki won ki o wa ko eko oro olorun a won ni bo ba je osan ni ibarorun lati wa gba ti a ti fi si ale ni o soro o ri ohun ti eni ti o mo inu olorun eni ti o mo ona si ibukun ohun ti o n so fun wa o n so wi pe eni ti o ba ti pinnu ninu okan re lati je eni ibukun ati lati wo enu ona ibukun olorun o so wi pe eko bibeli ima je owuro tabi osan tabi asale tabi ki o ti le je wi pe a fi si oru oni didun inu re ni lati se asaro ninu oro olorun ya ti ninu ofin oluwa le osan ati le oru ole ma roki ninu okan re ki o si ma je oleri wi pe abajo ti ibukun jina si mi nitori wi pe emi o mo pe o buru lati ma rin le ona awon elese ko wa sinu okan mi wi pe o je ohun ti o ma mu egun olorun ba ni lati ma duro ni ona awon elese ati ni ibojoko wa ni oro ona awon elegan ni temi nitori aemokan bi a ba ti de lati ibi ise ki a gbe ijoko sita pelu awon elegan pelu awon a fi oro olorun ati ilana olorun se efe ke gbe ijoko sita ka ma jo sefe tele n ko mo wi pe o buru emi ro wi pe a ma nsin olorun ni ojo isinmi bi o ba si ti di ojo monday titi di ojo saturday a se ife nu ti ara wa a sin esu die a jo fu esu die a lulu fu esu die a si lo si bi apeje yala o je awon moti ni won wa nbe abi awon onija ni won wa nbe abi awon elegan tele tele n ko mo pe o buru sugbon o so fun awe pe eyi ni o mu ki orun ki o se lai ro ojo si ile wa eyi ni o mu ki itanshan orun olorun ki o ma se ran si ile wa eyi ni o mu ki ibokun olorun ki o ma se tu jade si agbole wa ati si ori wa sugbon bi a ba ronu pe oda bi a ba so fun olorun wi pe o to ise ati osi ati egun ire koja oro olorun ti o wa ni igbesi aye wa wi pe o to ge loni a nfe yi pada si oluwa a si nfe rin ni ona ibukun re mo gba eri olorun je wi pe lese kese ni awon ese re ti o ti wa tele tele lese kese ni olorun yo dariji o yo si si ilekun ibukun re fun o o se se ki a ti ma wa omo ki a si ti ma kaakiri lati fe ri omo bi sugbon ki o je wi pe bi a se se wahala to ku si ibokun ti a wa kaakiri ko je ti wa ona ni mo fi han ni asale yi mo si nbebe lodo olorun wi pe olorun yi o se enikokan wa ni eni ti o gboran o so fun ani ese keta wi pe yo si dabi igi ti a gbin mo fe ki o fiye si gidi gidi o o so wi pe yo si dabi igi ti a gbin o le fe bi mi lere wi pe kini a ti le mo ti igi ti a ko gbin si igi ti a ko gbin ko ni oluwa ko ni olutoju eye keye lo le de ori re eso ori re ko se pataki eso ori re a ma re danu bi eni ti o si je agbe bi o ba debe agegi ni lule a se wo sinu ina sugbon o le lo si oko ti awon ijoba ti won gbin igi si ori re oluso a wa lori oko na awon ti o ma n bu iledu si oko ki ohun ogbin ki o le se daradara won a fun won ni owo won a si fun won ni ise wipe ki won ma toju awon igi ti a gbin awon ti o si ma mu ikore oko wa ile won a tun fi won sibe bi eso ba ti hu lori igi won yi ki won ki o le mu ikore re ki won ki o le mu wa ile opolopo awon eniyan lori ile aye aladugbo re tabi o tile sese ki won je ara ile re ni won je igi ti a ko gbin jesus si so fun we pe gbogbo igi nibi kibi ti olorun baba wa ti ko gbin ojo kan bo a o fa tu awon igi won yi won ko le serere ni aye raye awon ni a woju si inu ina orun apadi sugbon so fun o wi pe bi o ba je eni ibukun bi o ba rin ni ona ibukun olorun ti o je wi pe oro olorun ni isaro re ati imo okan re oro olorun ni o fi nji oro olorun ni o fi njeun oro olorun ni o fi sise oro olorun ni o ntele ni igba gbogbo o so wi pe iwo kan na yi ni yo dabi igi ti a gbin se ti pa odo tin so eso re ara eso igbeyawo ni omo bibi ara eso osise ni ere lati inu ise ara eso igbesi aye ni kokan ni ki inu re ki o dun ki ayo re ki o kun ara eso ti a reti ni wipe ki a ma ri ohun ti o pa wa lekun sugbon so fun a wipe ki awon eso wonyi ki won ki o to le de ni igbesi aye re wipe o dabi igi ti a gbin se o mo wipe a o le gbin igi bi a ba mu lowo ko se se ki a ma fi owo kan ti a gbin nje olorun ti fowo kan o ko le gbin o bi o ba fowo kan o bi o ba mu o kuro ni bi ti o wa tele tele bi o ba mu o kuro ninu ise aye irin aye isoro ti aye ati ese ti o tin da tele tele bi owo olorun ko ba ti kan o ko ti gbin o sugbon nigba ti olorun ba mu o nigba ti olorun ba fowo kan o nigba ti o ba yo kuro ninu egbe awon elese ti o wa ti o si mo wa si ijoba olorun nigba ti o ronupo ada nigba ti o wi pe olorun o se mi laanu wi pe mo ti ma rin ni ona temi mo ti ma so oro ti ara mi sugbon lati oni lo mo ronupo ada mo si fe je ti re olorun a fi owo kan o a si mu gbogbo ese re a mu kuro a fi idi re kale a fi ojoko si ijoba olorun nibi ti owara ibukun nibi ti o gbe isan o so fun a wi pe ati ewe re ki yo si re ewe re ki yo si re mo se bi awon ewe re ni awon omo re awon ara ile re nje o ti ri awon aladugbo re ti omo won ku mo won loju ti won bi ti o nku ti won bi ti o nku bi won tin kunle ti won bi be ni aye ati esu ati iku be le o ngba le owo won ewe won re ni lai ti pe ojo a ngba ibukun won a ngba lowo won ohun ti o je ayo won o n lo omo won le oju kini ki a ti so awon ti won sise ti won ko owo wale sugbon sibe sibe won o le jeun ninu owo na won o le kole ninu owo na o dabi eni wipe awon ota ko je ki won ki o gbadun ere ise owo won eyi ti a n pe ni pe ewe igi n re niyen sugbon so fun a wipe nigba ti a ba si ilekun ibukun olorun fun o ti o si wole ibukun yi sugbon ranti wipe a de na wa le oju ona bi o ba tin fe wo inu ile ibukun ni a de na yi ye owo wipe bi o ba ni eru ole eru esu iwa ese ni igbesi aye re ni o nda pada wipe ki se fun iru ti re sugbon bi o ba ronupo ada bi o ba ko ese re sile ni enu ona ti o si bebe wipe ki eje Jesu Christi ti ata sile le oke Calvary ki o wo ese re danu bi a ba ti wo a o ni ri iwa ese ati eru ese ati eru esu lowo re ki o to de iru ipo be awon eru jibiti ti o ti ko be ni o n da won pada awon eru ole ti o wa ni ile re be ni o n da won pada obinrin olobinrin iyawo oniyawo ti won tori e n sa si o o si gbadun obinrin naa obinrin yo ko ye ja ninu ile bo bimo o se se ko ti e pa omo naa mo lowo sibe sibe aye o tun je ogbadun nitori obinrin yi obinrin gan fun ara e ko je ogbadun awon to fe lowo re won o je ogbadun esu oga ati baba obinrin yi ko tun je ko fi olorun sile alakala nko abi won ki ile oloju orun sugbon bi o ba tin ko awon wonyi sile wi pe awon nkan esu to wa lowo re pe oju won sile to si n so wi pe o fe wole ni bo ti n so pe o fe wole ni emi olorun ni o wu o le o so wi pe je kin wo inu okan re je kin wo inu ero re je kin sin o dele je kin wo inu eru re bi emi olorun ti rin wi pe gbogbo ese patapata le o ti ko sile wi pe o si ti gba Jesu Christi gbo ki o fi eje re ki o fi we o be ni emi olorun ni o n ba okan re jeri wi pe omo olorun ni o lo n so pe ki o wole bi o ba si ti n wole ni olorun n so wi pe iwole eni naa ti a ti n reti iwo eni ibukun ni o n so pe bere o si fi fun o pe kini o fe ni o bẹ̀rẹ̀ sí ni fi àwọn inú iyàrá tí ó wà ní ìjọba ọlọ́run iyàrá ti ìpèsè iyàrá ti ọmọ iyàrá ti àlàáfíà iyara ti ayo iyara ti iboko orisirisi ni o fi han pe ewo ni o fe ninu re ni o so pe mo fe yi mo fe yi mo fe oni ki o bere ni bi o ba ti n bere gba ti o ti je ni ibukun be ni o nje ti re ai mo na ibukun olohun ni a ko se ni ibukun sugbon o so fun a wi pe ni esan iketa oni lati igba na ti a ti ri ona ibukun yi oni onkon ti o se ni yo ma se dede o wa so fun ani ese ikerin oni awon eniyan buburu ko ri be o awon won yi ni won da bi iyangbo ti afefe nfe lo afefe aisan o n gba won kaakiri afefe aseri o n gba won kaakiri won da bi iyangbo bi afefe wahala bi o ba ti fe die nitori pe a ko gbin won awon ti agbin ijileja ojo le ro iku omi le de awon ti agbin lati owo olorun a ki si won ni ko pada bi iji ti le hun ki o ja to bi iponju ti le po to ni arowo to won ni agbegbe won awon ti agbin lati owo olorun a ki si won ni ko pada won a ma tinu ibuku kan lo si inu omiran ni ewe won ki re afefe ki fe ewe won danu iku ki gba omo won lowo won ati ese ki ba ti won je sugbon awon ti won je lese sibe ti bibeli pe ni awon eniyan buburu ni ti won ori be o oni won adabi iyangbo ti afefe nfe lo nitori awon eniyan buburu ki yo dide duro ni idajo bẹẹli awon elese ki yo le duro le awujo awon olododo nitori oluwa mo ona awon olododo bi o ba je olododo ni toto ti ki se pe oju saju ti oluso agutan ile isin wa ni an se ti ki se we pe agabagebe ki a je eni rere ni igboro ki a je onikupani ninu ile ti ki ba se be oni nitori oluwa mo ona awon olododo bi olododo ba tin gbadura bo ileri ti a se fun ni jacobo ori karun jacobo ori karun mo nka ni ese ikerin din ni ogun oni ejewo ese yin fun ara yin eyin so fun a wi pe bi o ba ti se iyawo re bi o ba dele ejewo ese yin fun ara yin jo iyawo ma binu mo se bayi bi o ba ti se oko re eyin so fun nipa atunse ki o so fun oko re wi pe o se olanu wi pe o se bayi tabi o se won ni ile ise re ile ibi ise re ki o se atunse ki o ba awon ti o n baja ki o ba won laja ejewo ese yin fun ara yin esin ma gbadura fun ara yin ki a le mu yin larada ise ti adura olododo n se li agbara pupo ise ti adura olododo n se li agbara pupo adura olododo on lo je ki opin pupa ki o pin si meji ni waju mose adura olododo on lo je ki mana ki o ma so kale ni ojojumo fun awon mo israeli ni ogoji odun adura olododo on lo je ki ejo tabi awon paramole tabi gbogbo won lo ti o wa ninu aginju ki o ma le se awon omo israeli ni ohunkohun ni jamba kankan adura olododo olo je ki elija ki o le so wipe ahabu gege bi oro mi ki o si ojo ni iwon odun meta won yi ise ti adura olododo n se li agbara pupo bi o ba je ki olorun ki o mo ona re gege bi olododo ti a fi eje jesu kristi we o lati so di olododo o so wipe adura olododo o ni agbara pupo Job ori ikokanla Job ori ikokanla o nso fun wa ona lati si ilekun ni biti ibukun wa ni biti o wa Job ori kokanla lati ese iketala bi iwo ba tun okan re se ti iwo si nawo re sodo re bi o ba tin nawo si odo babalawo tele tele wakawoko lati odo awon babalawo tabi awon onisegun tabi awon elebo tabi awon elesin kesin tabi awon alalupayida oni nisisiyi ki o yi pada ki o koju si oluwa bi iwo ba tun ona re se ona ti o ti buru tele tele ona o le ti o ti rin ona ife kufe ti o ti rin bi iwo ba tun ona re se ti iwo si nawo re sodo re bi a se dede kan ba nbe lowo re mu kuro si ona jijin rere ma se je ki iwa ki wa ki o wa ninu ago re nigba na ni iwo gboju re soke le ni aba won ani iwo duro shinshin iwo ki yo si beru nitori pe iwo gbagbe osi re se bi on ti an fe niyan abi a rí ẹni tó fẹ́ wa wọ́mọ̀ òṣì rẹ̀ ṣé ó wà ó sọ fún wa ọ̀nà láti gbàgbé òṣì àti àdánù tí ó ń dá wa ó sọ wípé ìwọ ó gbàgbé òṣì rẹ ìwọ ó sì rántí rẹ̀ bí omi tí ó ti ṣàn kọjá lọ ọjọ́ ayé rẹ yóò sì mọ́lẹ̀ ju ọ̀sán gángan lọ bí òkùnkùn tilẹ̀ bù ọ́ mọ́lẹ̀ nísinsìnyí ìwọ ò dàbí òwúrọ̀ ó ń sọ wípé kò sí wàhálà tí o lè gbé dé ọ̀dọ̀ ọlọ́run ó ṣe ó lé ọ ni tàbí àjẹ́ ń lé ọ tàbí àwọn ènìyàn inú ayé ni wọn kò jẹ́ kí o sùn lé òru tàbí àwọn ẹ̀mí èṣù ni wọ́n ń rìn ọ mọ́lẹ̀ tàbí ìṣẹ́ ni ó ń ṣe ọ àìríṣẹ́ ṣe ni tàbí ó ń pawó sí ajáde àpò tàbí orí búburú lórí wípé ó ti dé bá ọ ohunkóhun tí ó wù kí ó jẹ́ ó ní bí òkùnkùn tilẹ̀ bù ọ́ mọ́lẹ̀ nísinsìnyí àwọn ẹlòmíràn bí òkùnkùn bá bù wọ́n mọ́lẹ̀ bí ìṣẹ́ bá ń ṣẹ́ wọn bí ayé bí ó bá ń lé wọn bí ìyá bá ń jẹ wọn wọ́n máa sá fún ọlọ́run wọ́n máa sọ pé ẹni tí inú rẹ̀ dùn nígbà tí ó ń ronúpọ̀ àdá kí òkùnkùn biribiri kí ó wà níbẹ̀ síbẹ̀ ó ṣeéṣe nígbà tí ó ronúpọ̀ àdá kí ìṣẹ́ àti ìyà tí ó ń jẹ ọkọ ṣì wà níbẹ̀ síbẹ̀ síbẹ̀ má wo èyí nì dúró ti olúwa kọ gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ rẹ sílẹ̀ kí o sì jẹ́wọ́ àwọn ẹ̀ṣẹ̀ rẹ pátápátá láì fi ìkankan pamọ́ kí o sì sọ pé kí ẹ̀jẹ̀ jésù kí ó wẹ gbogbo rẹ̀ kúrò pátápátá ó dájú wípé gẹ́gẹ́ bí ìlérí ọlọ́run tí ó ti dúró ó sọ wípé ìwọ gbàgbé òṣì rẹ mo sì mọ wípé ọ̀rọ̀ ọlọ́run kì í yẹ̀.

ti un ki se pon wa woran gba to ba ngbadura ti won ki gbe olorun sanu fun mi elese ni mi dariji mi mo mu kokoro ironu po adada ni mo fe sileku ibuku re gba ton ba so be bo ba dake o wa woran ni sugbon bi awon eniyan mi ti an pe oruko mi mo bi won ba re ara won sile ti won ba si gbadura ti won ba wa oju mi ti won ba yi pada kuro ninu ona buburu won ni gba na lemi o gbo lati orun wa emi o si dari ese won ji emi o si wo ile won san alaafia sumo to si re anu sumo to si re idariji sumo to si re ilera ati iwosan nipa je jesu nipa agbara olorun o sumo to si re gbogbo ibuku patapata lati orun tori pe nisisin bi a se nsoro yi olorun setan lati sifere se orun lati da ibuku le wa lori o ku sowo re bi esu ti o fe alaafia re ti o fe ki o ni anfani ti o fe ki o ni oju rere bo ba tun sin o de ibi adura o je le pada o je ni ku o leyin mi satani mo fe gbadura mo fe ke pe olorun bi esu ba pa enu e mo o je ya enu e bi esu ba ni ko ma je wo ese ba so pe alara mi mo ni o o je so pe rara o mo fe lo kokoro ironu po ada lati wo oju olorun o ku sowo e o bo ba ri nkan gba owo e lo wa onu pe wa da ni a fi si le kun orun rere eyi ni ibuku fi so kale ironu pe wa da bi ese ba wa ninu lowo re tabi ninu okan re olorun fe ki o ko sile kepe oluwa kepe oluwa pe ki o dariji o ma se awawe ore mi ma se awawe o so fun olorun dariji mi yi okan mi pada so mi di rere bi eje jesu kristi we mi

yẹwo gbogbo awọn ẹsẹ patapata ti o ranti pẹlu ipinnu wipe bo ti wu ki o ri o ni pada sinu awọn ẹsẹ wọnyi bi gbogbo awọn aladugbo rẹ bi won tile n fa o ti won si n be o lati pada sinu ese yi wipe rara o ni pada bi awon elesin ti o ti le wa ni adugbo re tabi ni agbegbe re ti won so pe

a fe fi gbogbo iha ijosin na le oluwa lowo loni ipejopo ti awon onigbagbo ati ti ipade ti role ni isoji a o ri ogo olorun a o ri ifarahan agbara olorun olorun yo se ohun la lati owuro ile gbadura fun oju ejo ohun gbogbo yo wa bo titọ ojo yo dawo duro awon eyin o si ni gbeyin nitori oju ejo awon ti o wa loni won ojuta na lo ibukun toni yo poju ti ana lo ifamiyan toni yo ju ti ana lo a o ri ogo olorun awon eniyan re ni a o si gbe soke fi gbogbo iha eto naa le olorun lowo awon kan wa te pe a o gbe won sugbon won sise ni ikoko lati le mu ki ohun gboko lo leto leto olorun yo fa mi roro yan won oluwa yo si lo won lati ja si orisun ibukun fun wa gbogbo awon ti a pe awon kan awon pfm ati awon iranse miran awon akosemose ton fe wa si baye oluwa yo mu won wa oluwa yo si bukun fun won ko seni ti o wa si bi ti olorun ko ni fowo kan ti olorun ko ni bukun fun ibukun temi ibukun ti ara ibukun ti imolara ibukun ti ohun ini a wa si bi fun ibukun loni olorun yo bukun fun aye si ko wa aye wa yo si mu ogo olorun han yo fi ogo olorun han

wo imurasile fun iseso to se itewagba ikoko ikeji ohun na ni oni iwenumo fun awon iseso to ma wa pe titi iketa ohun na ni ede ka lo si koko akoko bayi a fe wo igbaradi imurasile fun iseso to se itewagba ohun ti mo le pe ni iseso njo jemo orun le ma pe ni iseso ohun ti mo le ma toka si gege bi ami iseso mi o ma sese ki orun o ma toka si gege bi ami iseso ohun ti ijo mi ti won pe ni ami iseso olorun orun fun rara re ati kristi ti kara re eni to fi ore ofe fun ni to tin fun ni ore ofe fun ase nla na o le ma pe ni iseso nitori na a nilo lati wo iwe mimo ka wo ohun ti a n pe ni iseso to se itewagba niwaju oluwa nigba ti n ba ti sawari ohun ti a n pe ni iseso atabo ohun to tumo si tabi iseto to se itewagba nigba na n o le pese ara mi sile ki n si lejo wa ara mi fun oluwa ko ba le je wipe imurasile to to yo wa nitori na akoko a fe wo imurasile fun iseso to tetewagba ohun meta la fe gbe yewo ni akoko ohun ni ko sese lati je ara eka lara I orisi igi meji ikeji ohun na ni ohun na ni gbigbi eka onigbagbo sinu ajara tooto atoke wa iketa ohun na ni awon ami danimo ti awon omo ti won je eka lara igi ti akegan bayi akoko bayi ohun na ni ohun ti a mo ohun ni ohun ti ko sese wipe ki eniyan ko je eka lara orisi igi meji ototo awon eyan kan si wa ti won fe lati je eka lara kristi ati eka lara ajara igbe awon ju gbiyanju lati se eyi ati awon kan ti awon to te pe won mo kristi won ni kristi nigba ti won so pe awon fe wa ninu kristi ati ninu mose nigba kan na asi ri won ninu ise awon aposteli won ti le n so fun paul aposteli o mo iye egbegberun awon onigbagbo to n be niyin ti won wa ni ilu yi a si mo wipe o ti n ba awon keferi soro wa si gbo o de ti igbo wa wipe o n so wipe awon onigbagbo ju ki won o gba kristi nikan soso gbo ki won o si ko ofin ati awon irubo won ni sile ati awon eje ti majemu laelae bayi o ma se be mo won gbiyanju lati so fun won so fun wipe o se je ki awon onigbagbo ju won yi ki won o je eka lara igi orisi meji sugbon iyi o le se se ki wa be nipa ti ara ko si le ri be nipa temi idi niyan ti kristi to fi dabe pe ninu kristi o di kristi fi so wipe ninu johanu orika edogun o so wipe emi ni ajara enikan okoko o le fi nipa ti esin ko so ara re ko ni ese kan ninu ijo ko si ni ese keji ninu asa ti aye ninu iborisa ti aye ati ninu esin ti aye rara o le je eka lara ajara tooto eyi si ma n waye nipasẹ ironupuwada ti igbagbọ ninu kristi idi niyẹn to fi so pe emi ni ajara tooto baba mi si ni olusogba ninu ese ikeji o so wipe gbogbo eka ninu mi gbogbo eka ninu mi ko so wipe gbogbo eka ninu mi ati ninu mose

ko so yi pe gbogbo eka ninu mi ati ninu awon elesi mi ro rara o eka o le je eka lara igi kan sosho o wa so wi pe eka to ba nso ti o ki o ba so eso ohun a mu kuro iru eso nigbati eka to ba je ni toto ojulowo eka lara igi to wa laaye yo so eso eka to ba je eka lara igi mangoro igi eso mangoro ni yo so idi ne ta fi pe ni mangoro to ba si wa je pe eka lara igi osan e osan ni o mu eso re jade Christi wa wi pe ohun si ni ajara toto gbogbo eka ninu ohun won gbudo so eso ti o ba Christi mu eso ti emi ife amo pe Olorun je ife bi o ba ti je pe ni toto la wa ninu Christi ife gbudo wa ayo gbudo wa ayo Oluwa ki se ayo ofege ti mimu emu tabi mimu oti digbolugi to ma nda opolo laamu ninu aye o so wi pe ani alafia Olorun wi pe bi a tin da wa lade nipa igbagbo awa ni alafia pelu Olorun ko ni o a o ni ipamora se Olorun ki so nipamora e se ti Olorun o la igi mo gbogbo lese lori lese kese ti won dese nitori ipamora re ni nitori pe ko fe ki enikeni ko segbe bi a ba je eka lara Oluwa lara Christi a o ni ipamora o wa so wi pe ni gbogbo igba ki se gbogbo ti iya ba se ohun ko ohun to da be ni pe apo ti ko dara ma gbagbe wi pe bi ototo lati mu ajade ohun ta gbe laruge ninu ebi ti mo ti jade o le yato so ohun ta gbe laruge ninu ebi bi to ti jade nitori na fojusun wa ninu ebi kankan yato sira won nitori na lati wa gbe papo yo nilo ki a loye eyi awon ti won o ba si loye iru eso ti Kristi reti ko ni le si ipamara ni gbogbo igba ti obirin e ba se ohun ko ohun to dabi eni wi pe ko tona tabi ti won o mo riri re won ma ronu nipa ipinya pe won o keru re rara iye ki se ipamara nigba ku gba ti omo ki lo to mo si mo ki lo to mo de mo won gbe ninu aye yi o tin gbe ninu aye yi fun opolopo odun ki a to bi omo yen si re ko ti mo nkankan ki lo mo de mo nigba ku gba to omode yan ba ti se ohun ko ohun ti ko da be ni po je itewo gba daju daju gege bi obi boya o ti je omo ogoje odun ogun ogoje odun ole omo odun meje omo to je omo odun meje opolopo ni omode omo odun meje yo se to da be ni po oji ntawo gba sugbon nitori ojo ori re nitori imo iwe to ti ni meko to ti ni nitori awon iriri to ti ni nitori oye ti o ti ni nitori awon oye to ti ninu iwe mimo o gbudo fi aye sile fun eyi sugbon awon eyan kan wa to je pe nigba ku gba ti omo yan ba hu iwa omode to dabe ni pe ko loye kan na pelu baba ati iya re wa se awon nkan buburu nkan ika sugbon Olorun reti wi pe nigba ku gba ta ba wa sodo re a gbudo so eso bi Oluwa ba wa nreti eso to so pe mo ti da tun bi lati bi odun meta abo to da be ni pe wa wo igbe aye re lati wa eso ti ko si ri eso nibe o so pe ge lule ede to fi n gbile lasan sugbon o wi pe gbogbo eka to ba so eso awe mo ki ohun ko ba le so eso si bayi awa n soro nipa ko seese wi pe ki eka kan ko wa lara orisi igi ototo meji ko ti e sa ti e le ronu nipa re pe ki eka kan ko wa lara igi mangoro
ko ti je pe o na o tu wa lara igi o orombo lekan na ronu ohun ti o sele eso wo lo ti e fe so jade se eso osan ni tabi eso mangoro ku sese idi niyan to luwa fi wi pe ninu iwe irere ti mati ori ikefa lati ese ikerin le logun 6:24 o wi pe ko si eni ti o le si oluwa meji nitori yala yo korira okan yo si fe ekeji tabi yo fara mo okan yo si yan ekeji ni po si yo di okan mu to si kegan ekeji bi a ba di kristi mu agbudo kegan eko eke igi eke esi eke tabi iborisha tabi onko wa le pe loruko koruko to fere farajo ti kristiani ko ti le dabe ni pe won bi ese bibeli die si lara gege bi ise won sugbon bi o ba wa wo agbe kale igi yen ati eka ati gbongbo re wa sakiyesi pe o je iborisha wa sakiyesi pe o je isin abalaye wa sakiyesi pe o je gbogbo esin asan o so wi pe enikeni to ba nsin olorun o gbudo sin ninu emi ati otito otito ihirede gbudo wa nibe emi mimo to ma nfun wa lokun to nfun wa ni ipa to nsakoso wa to ntuma iwe mimo fun wa o gbudo wa nibe bi isin yen yo ba je itewogba o gbudo ni asopo pelu otito ko si kegan eke ko ise ohun ti o dabe ni pe yo mo riri kristi ko tun mo ko tun dabe ni pe mo riri ofin tabi kristi tabi isin eranko sugbon ni ekan na tabi ni akoko kan na ninu ijosin kan na pelu ohun ta pe ni kristiani ikeji ohun na ni ohun na gbigbin eka onigbagbo sinu ajara tooto gbigbin eka onigbagbo sinu ajara tooto tele nigba ta wa lode kristi a ki se aika lara ajara ṣugbọn nigba ti kristi de wi pe agbọ iwaasu wi pe ko si gbala lọdọ elomiran bi ko se ninu oruko jesu awa je koye re oye wa wi pe gbogbo ijosin gbogbo irubo gbogbo ise rere ta ti se tele ka to ba kristi pade niwaju olorun niwaju orun asiri me pe ko je nkan kan nitori na awa yi pada kuro ninu ohun ti o je asan ohun to je asan ayi pada kuro ninu ohun ti ko je itewogba ni waju olorun iyi pada yen ohun la npe ni ironupiwada yi loye yi o awon ohun buburu ohun ibi kan wa ta gbodo ironupiwada kuro ninu re awon nkan kan si wa ta lere pe ohun to dara ta gbudo ronuku wada kuro ninu re fun apere ti ba nfun awon alagbe lowo ohun to dara ni sugbon ti mo ba wa lo lero wi pe owo ti mo nfi fun alagbe yen yo so o yo lana fun igbala mi mo gbudo ronuku wada kuro ninu eyi bi mo ba nse awon ohun dadara didara kan ti mo lero wi pe ise owo mi yen ohun ni yo fun mi ni igbala ti mo si wa nfi gagbaga laarin ise rere mi ati ohun ti kristi se lori ge agbelebu ifa gagbaga yen ifiwera yen yo mu ki ise rere mi yen ko je ibi
tabi ohun ti o ni idiyele ire lodo Olorun mo si gbudo ronukuwada yi bi mo ba lo lero wi pe ri yiyi nile mi tabi awe mi nito to awe dara sugbon bi mo ba wa lo lero wi pe awe mi ni yo fun mi ni idariji tabi ti o fun mi ni gbala awe yen mo gbudo ronukuwada yi nitori pe ohun to tumo si niyan o nigba ta ba mo ipa nso ohun to dara nitoto bi o tile je pe bibeli pe won ni ohun to dara sugbon to wa dabe nipa fi ohun di dara ta nse yen a wa fi se so idi ta fi gbudo nigbala rara o ko si ohun ko ta le fi se fe genkegbe pelu kristi ohun nikan soso lo gbudo je olugbala ohun nikan soso lo gbudo je olurapada nitori na la gbudo ronupuwada ka ba fi gbagbo ati igbekele wa ireti wa sinu kristi nikan soso lati je olugbala wa idi niyan igba niyan la o to sese wa gbin wa sinu oluwa bayi bo ti wa nwo awon omo eyin kristi oye yo ye o wi pe awon omo eyin kristi yi won ko ki se wi pe won o jelesin tele ki won to ba kristi pade fun apere nigbati filipi de o so fun nathanieli o so fun pe ah awa ti ri jesu mesaya eni ti mose soro nipa re o ti mo iwe mimo nigba na saju akoko yen won si ti nreti owo ti e da bi obirin ara samaria leti konga but take u papa ohun fun rara re o mo wi pe kristi nbo wa mesaya nbo idi niyan to fi sare to gori igi si kamore lo ki won ki sope nipa tesin sugbon ki won to jowo aye won fun kristi oluwa gaga bi oluwa ti olugbala a o ti igbin won sinu ajara toto opolopo ninu wa fun apere lati lo sile ijosi tele ko to di pe agbin wa sinu ajara toto ati nka bibeli bi oye re o tile ye wa ta ti nse awon nkan kan opolopo ohun ti won fun wa lati se ninu ijo ibi ti a ti lo tele tele to ti eja pe a ti ngba wa ti ngba dura ti se opolopo ohun kan o wa n so fun wa ta ti ronu tele wi pe ise owo wa ni ise owo wa ni la o mo oye oye wa wi pe ki se tele tele a o mo wi pe gbogbo awon nkan won yi wi pe kristi nikan soso lo le gbala boya ti eje pa ti ko e lorin tele tele sugba o mo sugba ojo ti mo fi aye mi fun jesu kristi oluwa ti mo ronupuwada ise mi ti mo si gbagbo pe jesu kristi nikan soso nikan soso ni olugbala ati oluwa mi iyen igba na la to gbin mi si ajara toto ninu ise apostle ori ikeji lati ese iketade ni ogoji 37 nigba ti won si gbo okan won gbogbe awon wo leleyi awon juu ni awon ti won ti lo si sinagogu tele awon elesin awon won yi ni awon eniyan na to si won so ipa awon gbagbo ninu oluwa sugbon injo jemo ko to ka so ipa gbagbo ninu oluwa o ni e gbagbo ninu Olorun ke si gbagbo ninu mi pelu agbudo gbagbo ninu Kristi gaga bi oluwa ati olugbala wa won agoni okan won gbogbe won ti so fun Peteru ati awon apostle yoku pe ara kini ki awa ki o se ese ikeji din ni ogoji 38 Peteru si wi fun won pe ẹ ronú pìwàdà kí lohun tí wọ́n fẹ́ ronú pìwàdà kúrò nínú rẹ̀ wọ́n fẹ́ ronú pìwàdà kúrò nínú kíkọ kristi nítorí pé kristi a ti fi hàn wọ́n tẹ́lẹ̀
Pilato si wi pe ki lohun ti won se pelu oba yin won de kan ma gbelebu won gbudo onupu wada fun kiko Kristi eni ti se olugbala ki lohun ti o ka ronupu wada kuro ninu re won so wi pe ki eje de ko wa lori wa ati sori awon omo wa won ronupu wada kuro ninu iru egun ti won fi wa sori ara won nitori pe bi o ti le je pe won je elesin won o ni Kristi won gbudo wonupu wada kuro ninu ohun ti won ti so wi pe okunrin yi ko le awon emi eti jade bi ko se nipa Belzebubu won gbudo wonupu wada yi won gbudo wonupu wada kuro ninu ninu awon ohun elo ti awon igbimo Sanhedrin ati awon Farisi lo lati kon Kristi ma gbelebu oni ero onupu wada ki a ti batisi olukuluku yin ni oruko Jesu Kristi fun idariji ese yin eyin yo si gba ebun emi mimo ese ikokandilogoji nitori fun yin ni leri na ati fun awon omo yin ati fun gbogbo awon ti o jina rere ani gbogbo awon ti Oluwa Olorun wa yo pe weyi Oluwa Olorun wa yo pe awon omo re sugba awon omo yen gbudo ronupu wada be pelu yo pe alabagbe re sugba alabagbe re gbudo ronupu wada pelu yo pe awon orile ede to wa laye ka re sugba awon orile ede yen gbudo ronupu wada ki a ba le gbin won sinu Kristi won gbudo ronupu wada ese ogoji ese ogoji 40 ati oro pupo miran ni o fi njeri ti o si fi ngba won ni iyanju wi pe egbara yin la lowo iran arekerekeyi eyi ni abala ti o tona fun ironupiwada ki kan se ipo oluwa mo je lese be ni o je lese nika nipa abala wo lo ti je lese so fun oluwa mo je lese be ni o je lese pelu tani oni si gbogbo awon asopo to oni awon ibadapo tabi ajosepo to ni pelu ese pelu elese ore re elese pelu awon tejumo ndese ironupu wada nbere wi pe ki o yapa ki o gba ara re ki o gi ara re kuro ki o ja ara re gba kuro ninu iran arekereke yi ese ikokanle logoji nitori na awon to si fi ayo gba oro re awon ti o si fi ayo gba oro ironupu wada yi won o ma chawawi bi pe nitori pe won ti n bodisha ati mo samu ko to so pe o mo Kristi boya o je ni buburu sele sugbon wa ti n se rere ati n se daada ko ti o bere si waasu ra ko si ariyan jiyan ko si awawi o ni awon to gba oro re to si fi ayo gba oro re a baptisi won ni ojo na a si ka iwon egbedogun 3000 okan ku won ese ikeji le logoji 42 won si duro shishin eri niyan o wi pe nitoto won ti ya ara won ni ipa kuro ninu ateyin wa won si ti gbagbo ninu Kristi bayi gaga bi Oluwa ati olugbala won nisisiyi ki se wi pe won jade kuro ninu ese ki won si tun wa pada lo sinu ese yen ni ojo keji tabi ni ose to tele won si duro shinshin ninu eko ki se die ki se pelu okan abo supon won duro shinshin pelu gbogbo okan won de ni igbala pelu gbogbo okan won fi aye won fun Oluwa lai je wi pe won yo ohun ko ohun seyin won si duro shinshin ninu eko awon apostle ati ni idapo ni bibu akara
ati ninu adura oye yiye o won ko awon ajo ire koja igba ni ninu majemu lai lai sile ohun tutu ti Kristi fidi re mule to gbe kale ohun ni won wa tewo gba won ko tati jo sile won si tesi waju ninu bibu akara ati ninu adura je ka lo si abala iketa ohun na ni ami danimo ti awon omo ti won je eka lara igi ti akegan so mo ipa awon orile edeju won kegan Kristi sugbon awon iwon yi ti asopo ti agbin ti won ni asopo pelu Kristi ti won ni ife fun Kristi bayi ti won su ara won po mo Kristi won di eni tabi awon ti won di omo ti won je eka lara igi ti akegan yi Peteru kini ori kini ese iketa oni olugbukun ni Olorun baba Oluwa wa Jesu Kristi eni ti o tun wa bi ninu Kristi ni Kristi ti nsoro Peteru en ti se apostle si awon Jew o so wipe Kristi Jesu oni baba o wa so wipe olugbukun ni Olorun ati baba Jesu Kristi Oluwa wa je Peteru mo eyi o si je ka wa pelu ka mo eju eyi lo nitori pe nigbati Jesu ti o jade lati nu odo Jordani ohun kan soro lati orun wi pe eyi yi ni ayanfe omo mi Johanu onitebo mi ati awon eniyan ton wa nibe won mo pe Jesu je enikan oto yato si baba o wa so pe emi mimo si sokale le lori emi mimo o sokale gege bi adaba won wa mo nigba na pe Jesu je enikan Olorun baba wa ohun na je enikan emi mimo je enikan nitori na ko gbudo si poruru ninu okan wa oye le yi le ma ye o bi oye ba yi o to ba loye Olorun lekun rere boya Olorun ni wa fun o nigba na o le loye Olorun lekun rere gege bi omo ikoko to wa ninu ikun iya re bi o ti se le loye baba ati iya ki a to bi omo yen nigba ta ba ti e bi papa omo yen ko le loye lekun rere ohun gbogbo to ni se pelu baba ati iya re be gege awa ta ti le je pa wa ninu eran ara bayi a o le ni gbogbo ekun rere oye ohun to ni se pelu meta lokan sugbon Olorun baba o ma nfi fun ani ifihan Jesu Kristi ani ti se ekun rere otito o ma fun ani ifihan baba omo ati emi mimo o wa so wi pe olugbukun ni Olorun ati baba Jesu Kristi Oluwa wa eni ti o tun wa bi gege bi opolopo aanu re aanu atori ofe nikan sosho ife ati isore Olorun Olodumare gege bi opolopo aanu re sinu ireti aye nipa ajinde Jesu Kristi kuro ninu oku ba se tun wa bi niyan ta si di omo sinu ijoba nipase Kristi Johanu kini ori ikarun Johanu kini ori ikarun ese ikejidinlogun 5:18 awa mo pe enikeni ti a bi nipa ti Olorun eni ti a bi nipa ti Olorun ki dese be ni ki dese somo ki a to tun wa bi nipa ti Olorun nigba ta ba so ohun to lodi nse la ma ngberaga eniyan o lero wi pe ohun le fi mi sere ohun lero pe ohun le fe yi mi to giri o gbiyanju e sugbon mo sumo mo gba mo ti e yo eyin e kan ku o nigba mo mo
mo teri e ba mo te mole a tun ma n gberaga yi sugbon bayi nigba wa da tun bi a oju igbe aye ta tin gbe nigba na ma nti wa bayi bayi laarin awon odokunrin ta ti ma n gberaga ta ti ma n fonu omobirin yen ah ti omo to omobirin yen te nikeni ko le ba soro bodo bi igba ta ba se pe ko se nikeni to le ba soro njo jemo emi ah mo ba soro mo si bori e won ma tun gberaga pelu eyi sugbon bayi nigba ta wa da tun bi a wa nkaanu nitori awon nkan won ya ko jeje ma gberaga nitori e mo nse la nkaanu ta nka ba mo fun awon ese ta si wa ko ese bayi ta nitori ta inu wa baje nitori ese to tin je gaba lori aye wa sugbon bayi nita ta nkaanu tori igbe aye buburu yen a o si wa gberu igbe aye yen mo bayi mo gbadura ipo ore ofe olorun ko ma po si ninu aye wa loruko jesu amo wi pe enikeni ta ti pati olorun bi ki dese sugbon eni ta bi ni pati olorun a ma pa ara re mo eni buburu ni ki si fowo kan je ki n gba mi to dara nibe a ma pa ara re mo awon nkan ko wa ta gbudo se lati pa ara wa mo lati daabobo ara wa lati daabobo ara wa ti eni buburu yen ti wo fi ni fowo kan o ko ni fowo kan mi won si tesiwaju lati ma duro ninu Kristi a ma teta lati duro ninu Kristi ni gbogbo ojo aye wa loruko Jesu je ka wa si koko ikeji bayi koko ikeji oun ni iwenumo fun diduro ninu ijoloto iwenumo fun diduro ninu ijoloto je ka pada lo sinu iwe Johana orika edogun ese iketa oni eyin mo ni sisiyi nitori oro ti mo ti so fun yin iyanu nigbati Jesu ba soro oro yen o ma nsise gege bi omi gege bi ose gege bi kankan lati we aye eni mo eyi ni waasu nigbati Jesu ba waasu nigbati Jesu ba soro to ba ko ni oro re a ma we awon eniyan mo oro re awe okan won mo oro re awe opolo won mo oro re awe okan won mo oro re awe ise won mo Jesu ki waasu ko kan fun eniyan ni ifitoleti Jesu ki ka waasu ko kan mori eniya o so ipe eyin mo nisisiyi nitori oro ti mo ti so fun yin ohun kan naa ni loni nigbati a ba gbo oro Kristi ki se oro eniyan sugbon oro Kristi ta si mo wipe eni to n soro yen agbenuso lasan lo je o ko dabi gbohun gbohun wipe oro yen odo Kristi gan lo ti n wa to ko lu okunrin yen eni to waasu yen gege bi agbenuso tabi gbohun gbohun oro yen yo we mi mo gbohun gbohun tabi agbenuso yen o seese ko dabe ni pe aworan re dudu funfun ayirin ni sugbon ki se ohun ti won fi bo lara ni won fi bo agbenuso tabi agbohun safefe yen lohun to se pataki ma awon na o de ara ti agbohun safefe yen ko lo se pataki sugbon oro to n ti odo Kristi wa ma gbagbe o gbohun gbohun tabi agbohun safefe le je alawo dudu o si le je alawo funfun o le je alawo ayirin aworan yen ko lo se pataki sugbon oro yen to n ti odo Kristi wa nipase gbohun gbohun tabi agbohun safefe yen sinu aye wa lo se pataki bo ba wa lo je pe gbohun gbohun tabi agbohun safefe tabi aworan gbohun gbohun yen la wa lo tejumo to ti wa je wi pe
tabi bi o se la bi o se to bi to tabi bo se fuye to bo se da be ni bawo ni gbohun yan se kere ba to ba lo je yen la teju bo ta ncha choro lo lori ta lero wi pe gbohun yan lo nsoro yen to fu a ni oro yen oro yen o yi mi pada rara o sugbon o ni eyin mo ni sisiyi nitori oro ti mo ti so fun yin wese ikerin o wi pe e ma gbe inu mi emi yo si ma gbe inu yin gege bi eka ko ti le so eso fun ara re bi ko se pe o ba gbe inu ajara be ni eyin bi ko se pe ba gbe inu mi o so fun wa leyin ta nigbala leyin ta da tun bi a o wa gbudo je ni to da de ni pe o ni gbekele ni ara eni mi o ni la adura mi o ni lo akoko idake je mi o ni lo idapo mi o ni lo lati ma ka bibeli ati de mo ti de ni igbala mo ni dani loju ninu ara mi mi o le subu rara o oni bi o ti le je pe o ti nigbala to wa ninu kristi o gbudo loye ko la kaka lati ma lo anfani ore ofe to ni ko ma ka bibeli ko si ma gbadura ko ma wa ni akoko idapo ko si ma teti si awon elomiran ati pelu diduro de oluwa ko eyi ni yo le mu ko wa ninu oluwa nitori pe lai si o ni le so eso oni ese ikanu wa wi pe emi ni ajara eyin ni eka eni ti o ngbe inu mi ati emi ni inu re owu ni yo to eso opolopo eso opolopo o se eso opolopo ife re yo po si alafia re yo po si ayo re yo po si ayo opolopo ipamara re yo po si ipamara lopolopo fun mi lami to dara so ma pe ipamara ta nso nipa re yi opolopo awon eyan la ma ni asopo pelu won nigba miran wa ni awon ipamara kukuru mo farada ohun to se lana o si tun le se loni mo lero wi pe mo nilo lati pa lenu mo ko to tun se toni iru ipamara owo niyan o gbudo ni ipamora bi ti kristi ko ni ipamora lopo lopo bi a ba da be nipa ni suru fun ara wa ko ni si fa kaja ko ni si ija ko ni si aigbora eniye o go balaye lati je ohun to je a o le se rere ninu aye yi loruko jesu emo awa ija gbudo se yi agbudo farada eunu emi ijo ni rere lele ijo ni re na ni tohun sugbon won ki fi ala si gbogbo ta fala si won ki yan wi gbogbo leta ta yan agbudo ni ipamora ajo ni rere ati ijo emi eleyi won o ni emi be ni baba da tun bi ta ni emi olorun to ti da bi pa laye emi yen o le ma je bi awa ijo elemi bi a ti ma n salaye ifarahan emi mimo laarin wa to ti da be ni pe ta ba ni ipamora to po pelu ara eni a o waasu papo si a o se asepo mo nibo ba si ri mi o ni ma lero wi pe bi mo se yato si o nigba ba si ri o mi o ni ma do ti bo se yato si mi si mi a o sise papo si ko si dida ara wa lebi ko si titi ara wa mole a o so eso lopo lopo ti ipamora si loruko jesu o wi pe nitori pe ni yiyara yin kuro lodo me ko le se ohun ko ohun ohun meta la fe gbe yewo labe koko ikeji akoko ohun ni si
òun ni wíwà nínú ẹ̀ka gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́ ìkejì òun náà ni ìdàpọ̀ ti pípò ń gbẹ láti jẹ́ ẹ̀ka tó wà lára àjàrà ìkẹta òun náà ni ìránṣẹ́ tó ń so èso gẹ́gẹ́ bí ẹ̀ka lára àjàrà ẹ jẹ́ ká lọ sínú abala àkọ́kọ́ òun náà ni olóòótọ́ ọmọ ẹ̀yìn tí ó ń gbé lára àjàrà gẹ́gẹ́ bí ẹ̀ka olóòótọ́ ọmọ ẹ̀yìn tó ń gbé lára àjàrà gẹ́gẹ́ bí ẹ̀ka nínú ìwé Jòhánù iṣẹ́ àwọn àpọ́stélì orí kọkànlá jẹ́ ká wo ẹsẹ̀ ìkẹtàlélógún 11:23 ó ní nígbà tí ó sì dé tí ó sì rí orí ọ̀fẹ́ ọlọ́run eléyìí ń sọ̀rọ̀ nípa Barnaba kìí ṣe òun ló gbin ìjọ yẹn òun kọ́ ló gbin ìjọ yẹn ní Antioku òun kọ́ ni ó gbé ìjọ yẹn dìde láti ìpìlẹ̀ òun kọ́ ni ẹni tí ó ran ìjọ yẹn lọ́wọ́ àpọ́stélì ní Jerusalemu wọ́n ràn án lọ títí dé Antioku nígbà tó sì dé ó rí orí ọ̀fẹ́ ọlọ́run níbẹ̀ a gbúdọ̀ máa ṣọ́ra kó má máa jẹ́ pé ohun búburú nìkan là ń rí nígbà tá a bá lọ sínú ìjọ mìíràn tó bá lọ sínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ mìíràn ṣe àwárí ohun tó dára níbẹ̀ rí orí ọ̀fẹ́ ọlọ́run nínú wọn o tí ì sí níbẹ̀ tẹ́lẹ̀ ìwọ kọ́ lọ ọlọ́run lò láti gbé ìjọ yẹn kalẹ̀ tàbí láti gbé ìjọ yẹn dìde ṣé o lè rí pé wọ́n ti dàtún bí yóò lè rí orí ọ̀fẹ́ nínú ayé wọn pé orí ọ̀fẹ́ ọlọ́run tó mú ìgbàlà wá tó ti padà fún gbogbo ènìyàn ó rí orí ọ̀fẹ́ yẹn inú rẹ̀ sì dùn nígbà tí inú rẹ̀ bá sì dùn o ò ní máa kàn wọ́n kọ ìjọ yẹn níkò nítorí pé tó bá jẹ́ pé èmi ni mo bẹ̀rẹ̀ ìjọ yìí mbà ti ṣe báyìí mbà ti ṣe báyìí mbà ti rárá má ronú bẹ́ẹ̀ má ronú bẹ́ẹ̀ rí orí ọ̀fẹ́ ọlọ́run nínú ayé wọn kó o sì rí èso tí wọ́n ti ń so ó yọ̀ ó sì gbà wọ́n ní ìyànjú pé pẹ̀lú ìpinnu ọkàn ni kí wọ́n kó fi ara mọ́ olúwa èyí ni àfikún fún ìjọ tuntun yẹn wípé kí wọ́n ó lè dúró nínú olúwa kí wọ́n ó lè ní àsopọ̀ pẹ̀lú olúwa sí ohun tó ti yẹ kí a ṣe rèé kí a máa gba ìjọ níyànjú ká máa gba àwọn ẹ̀ka nímọ̀ràn àti àwọn ẹlòmíràn láti dàgbà nínú olúwa àti láti wà nínú olúwa kí wọn kó sì máa wà pẹ̀lú ìjólóòótọ́ gẹ́gẹ́ bí àwọn olóòótọ́ ọmọ ẹ̀yìn tí ó wà gẹ́gẹ́ bí ẹ̀ka lára àjàrà abala ìkejì òun ni ìdàpọ̀ tá a sopọ̀ pẹ̀lú ara ẹ̀ka lára àjàrà àti ara ẹ̀ka lára tá a sopọ̀ mọ́ ara wa ẹ jẹ́ ká wo Jòhánù kínní orí kínní ẹsẹ̀ ìkárùn-ún ó ní èyí ni iṣẹ́ tí àwa ti gbà láti ọ̀dọ̀ rẹ̀ láti ìbẹ̀rẹ̀ Jòhánù ó sì tẹ̀síwájú láti máa ṣẹ̀ṣọ́ lórí ohun tí ó ti gbọ́ àti ẹ̀sọ fún wa nínú ìtàn ìjọ wípé Jòhánù lẹni tó kéré jù láàrin àwọn àpọ́stélì bóyá tiẹ̀ jẹ́ bí ọmọ ọdún 25 ó sì gbé títí dé ọmọ ọdún mẹ́rìndínlọ́gọ́rùn-ún ó túmọ̀ sí pé bó bá ti wá yọ ọmọ 25 kúrò nínú mẹ́rìndínlọ́gọ́rùn-ún ó tó bí 71 nígbà tí ó sì tó bí ọmọ 90 ọdún 90 ohun tá a ti gbọ́ nìkan bí 70 sẹ́yìn a sì ń dúró nínú rẹ̀ èyí sì ni ohun tí a sì wá láti mú wá fún yín kìí ṣe ẹni tó máa ń yẹ̀ tàbí tó máa ń lọ sókè lọ sílẹ̀ ṣùgbọ́n ohun tó ti gbàgbọ́ ohun tó mọ̀ nípa Kristi ó dúró ó ń tẹ̀síwájú láti máa gbàgbọ́ nínú rẹ̀ kọ́lọ́run kó fún wa ní irú ìdúróṣinṣin ìdúró gbọ̀nyìn bẹ́ẹ̀ nínú ìgbàgbọ́ wa àti nínú ìjẹ́wọ́ wa lórúkọ Jésù ó ní èyí ni iṣẹ́ tí àwa ti gbọ́ lé ẹnu rẹ̀ tí àwa sì ń jẹ́ fún yín pé ìmọ́lẹ̀ ni Olúwa àti nínú rẹ̀ ni kò sí òkùnkùn wá wẹsẹ̀ ìkẹfà ó ní bí àwa bá wípé àwa àpọ́stélì
awa woli ajinrere awa olukoni ati awa iranse olorun bi awa ba wi pe awa ni idapo pelu re ti a nso fun yin nipa awon ohun nla nla ti iran to jinle pa mo oluwa sibe ti a si rin ninu okunkun igbe aye wa lo se pataki ju ki se gbogbo awon ise tabi iran tabi eri ti a nso yen gege bi apostoli gege bi woli gege bi evangelist gege bi oluso agutan oluko ni tabi iranse tabi bishop ki se awon ohun lata so mo ni idapo pelu re oni bi awa iranse ati adari bi aba so ipa ni idapo pelu re ta nje wo ipa ni idapo pelu re ti won ti arin ninu okunkun awa nseke awa ko si se otito bi awa mo ijo lati ni ijo kijo ta te pada tun bi omo olorun ni mi ta si nje awon eri to ga yi mo gbagbo ninu olorun mo si ri apo pelu re sugbon ta nse ohun ikoko ohun okokun to ni etan ninu awa nseke awa ko si se otito a so fun wa ni ese ikeje sugbon bi awa ba rin ninu imole bi ohun ti nbe ninu imole onigbagbo to je eka lara ajara o ma fi ara re we kristi ki se mose tabi abraham ki se dafidi ki se solomon ki se enikeni ninu majemu laye laye koda ki se enikeni ninu majemu laye laye bi a ba rin ninu imole bi ohun ti nbe ninu imole gbogbo enikeni to kuna le fi ara re we enikeni pe mo dara ju lagbaja tabi lakasegbe so mo nigba ti a wa ni kekere ta ba de lati le iwe didi dadi ti baba wa si bere ipo owo lo da ko to ta fun wa we ko to ba fe be ki lo de te ri be pe awa bi ogota la wa ninu klasi mo ti wa je omo ipo ipo dini adota pe ani ko ti wa awon kan ti wa ni adota ikole la adota mo si ti ni awon bi mokola leyin mi mo sanju awon mokola yen lo baba wa ko ninu didu si yen ipo kelo lo wa mo ni imeji din ni ogoji ko to soro awon kan wa ti won ni won ni meji le logbon olorun o ni inu didun si yen o le ma wa awon kan to fi wi ara re mo binu sugbon olorun ko to to nkan kan se mo le ran leti mose ohun na binu mo gbo eni kan se pe mo dese panchaga olorun ko to so nkan kan david na dese panchaga ma fi ara re gbe awon to kuna o ni je eni to kuna loruko jesu oni bi awa ba rin ninu imole bi ohun ti nbe ninu imole awa ni idapo pelu ara wa o ya mi lenu bi awon kan se ma n lole titi de ipede ipeyinda ninu idapo won ti won ba mo ipe eni yi elewu eniyan ni ti won ti wa so ara won po mo ninu idapo won mo o pe eniyan ni ti ara ni eni ti ara eyen ni won lo dabe ni pe won ma sumo rara ko ye ko ri be bi a ba rin ninu imole gege bi ohun ti nbe ninu imole awa ti a rin ninu imole yen a ni idapo pelu ara wa
ege Jesu Kristi omo re ni nwe wanu kuro ninu ese gbogbo ja mi ko si ku nibe abala iketa ni ohun na ni iranse olorun ti nse so to je eka lara ajara to je eka lara ajara e ma gbagbe pe iranse ni wa gege bi awon apostle Jesu won si je iranse ti won je eka lara ajara o so ninu Johanu ori ke dogun ese ikeje oni bi eyin ba wa ninu mi oni peteru ma ni idani loju gbekele ninu ara re ri daju ko wa ninu mi oni bi oyin ba ngbe inu mi ti oro mi ba si ngbe inu yin e o beere ohun ko ohun ti e ba fe a o si se fun yin ese ikejo ninu eyi ni ayin baba mi logo pe ki eyin ko ma soru esowo ki eyin ko ma soru esowo so dada gbogbo eyan so dada eso pupo iyen logede iyen kuro lenu wa nigba miran boya mo ni idalebi nitori eyi ki lo n to fa fe ki nse mo ti se leyi teyan o to ni ko ti to eso pupo mo ti fara mi ji mo ti se le ki lo tun bere fun gan papa seyan o to ni ko ti to eso pupo mo ti lo si bi mo ti sare lo sohun ki lo de ti o tun bere si lowo mi be ni nitori pe won mo wi pe o n gbe ninu Kristi bi o ti se ni asopo melu Kristi si be lo gbudo ma so eso si nitori na eyi si ni ohun to ma n fi ogo fun baba eyi si ni ohun ti olorun n beere ti olorun ni inu didun si wi pe ko ma ni itelorun pelu iwonba to ti se sugbon o fe lati se opolopo si nipase re yo ti opolopo nipase re oni ninu eyi ni ayin baba mi logo pe ki eyin ko ma so eso pupo eyin yo si je omo eyin mi ami Johanu ori kejila ese ikerin le logun 12:24 lo to ni mo wi fun yin bi ko se pe woro alikama ba bo si ile ti o ba si ku o wa ohun nikan sugbon bi o ba ku a si so opolopo eso aha o ye mi bayi eso pupo si opolopo eso bi o ba dabe ni pe o so eso lodiwon ni idaji awon nkan kan wa to ohun to fa ni pe awon nkan kan wa ti o je ko to gba laye ko ku ninu aye re pe o dabe ni pe o mo o fi ola fun ara re ju bo se ye lo ohun yin ara re ju bo se ye lo ohun ki ara re ko ri re ju bo se ye lo nitori po si ti gba gbogbo awon nkan won yen laye lati ku ninu re mo se ti bi ngba ti mo se teleyi iyin wo lo fun mi pe o nfe kan ma yin yo nigba gbogbo nigba ti mo se ti bi imoriri wo lo fi han fun mi o ko fe kan ma ki yo pe oku ise oku orire mo se ti bi mo se tohun mo sare lo sibi sohun ale melime lo da mi mo kilo da be npo fi imoriri nitori pe a o ti ku si gbogbo awon nkan won yen to da be ni pe a moriri ara wa mo fi gbogbo kan mi waasu awon eyan yen o si fun mi ni imoriri nitori eso yi o dara o dabe npo dara loju o lewa ko si ti bo sile ko ku idi niyan ti ko fi si eso sugbon ni o gba ti o ko ba bikita nipa ohun ti awon eniyan nso
nipa ohun ti awon eniyan nse ohun to kan nfe lati se ni pe lati tete si Kristi ko si gboran si ase nla na ko si je iranlowo fun awon nigbagbo ati si awon elese to buruju lawujo re o so eso si eso lopolopo yo wa sinu ise ireche re loruko Jesu o ma fi fun ni siwaju ati siwaju si mo ti fi opolopo sile ijo si tun bere pe ko to be ni mo mo lagbaja o na ni ise to da o na ni na ile ise to po o ni opolopo oro bo ba fi sile ju bi mo te fi sile mo lero pe ise yi ibaba ti re ohun ta nfe ma ronu nipa iyen iwo ma se ko si tutẹ ti waju lati ma se olorun yo fun o lere loruko Jesu ma sese ma sawari ko ma sofin toto ejo akowe owo mo fe bere o mo ko mi o ni so nkan kan fun elo ni lagbaja fi sile elo ni lakase gbe fi sile elo ni lamo ni fi sile nigbati on bi ti akowe owo yen bo hun na o ba wa logbon yo wa so fun o a wa so fun o pe gbogbo awon eyan meta merin yi bo ba fi ohun gbogbo to fi sile mo ti se ju won lo mi o ni se nkan kan je ko lisu agutan o lo ma ba awon to ku soro to ba lo se be o ni si opolopo eso lopolopo sugbon o wa loni ko ba le lo soke si o si lo soke si bi o tin fi sile olorun yo fi opolopo fun o loruko Jesu o wi pe sugbon ti o ba ku yo so eso si wese ikerin din logbon 26 bi enikeni ba nsin mi si oluwa ma si eniyan eniyan ko lo nsin bo ti le je pe oran eniyan lowo o nsin o nse o nfi ise igbala fa awon eniyan be ni oluwa lo nsin o ni bi enikeni obirin tabi okunrin onigbagbo ba nsin mi ki o ma to mi leyin ati nibi ti emi ba wa nibe ni iranse emi yo wa pelu nibo ni Kristi wa bayi bo ba da oloju so fun mi o wa lorun pelu nibo se loruko Jesu bi enikeni ba nsin ki o ma enikeni bi enikeni ba nsin bo ni baba mi yo bu ola fun ba wa tin be lorun yo bu ola fun o baba wa tin be lorun yo mo riri be nikan o ba ti e ri ba won eniyan ti e ro ohun to se baba wa tin be lorun yo ri yo si fi mo riri han lori aye re loruko Jesu awon eyan to ti e wa laye ka re won le lero be ki leleyi mo ran ti e ran ti nigba ti olusu agutan wa ni university ni bi le iwosi won nibi ti won gbe nibi ti won wa ni rirun bitere nibi ti won wa alabagbe won o ni owo kan owo yi to ni yi eni e wa ji owo yen lo o wa so fun awa an meji lo si wa nibe nitori pe won ti da tun bi nigba na o ti mo awon mo olorun o ti mo a ki jale se o yeye o ko ni owo miran emi si ni oluse agutan si ni owo nitori pe won awon awon ton owo yen ma won ma ni owo nitori awon ton ran won lo sile iwe won o ji owo ti oluse agutan ti won ji owo ti ore won yen dipo ti won ba fi owo yen si lowo ohun ti won se ni pe won wa lo ra o ma ni oda ti won ma lo nigba na iye owo ti won ran inu yara kan na ni won wa ra money order yen ti won ma lo nigba na won wa fi sowo si won lati le iwe ifowopamo o wa ri owo yen
nígbà tó sì rí owó yẹn ó sọ fún wọn pé ó sọ fún wọn nígbà tó ń jí owó yẹn ó sọ pé Williams wọn ni ẹ ǹjẹ́ ó jẹ́ mọ̀ nǹkan kan ẹni tó jí owó mi

Ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. Olorun alagbara. Adupe fun awon eri ti a ti gbo. Adupe fun ise iyanu meri iri ti en se. Amo wi pe bi e ti se fun awon elomiran, e o se fun enikokan wa ni asale yi loruko Jesu. Amo wi pe ko si ko se se pelu eyin Olorun. Nitori be ni a se ni igbagbo, igbagbo ti ko gbo, ti ko ye. Wi pe lasale yi e o se ti enikokan wa loruko Jesu. Gbogbo awon arun ti aye pe ni ko gbogun. Ni an bebe wi pe ni asale yi be ba tin daruko Jesu, be ba tin gbekele oruko Jesu, be ba tin gbadura loruko Jesu, be ba tin fi eyin ti eyin Olorun alaaye, be ni o mu gbogbo won kuro loruko Jesu. Nje awa bi awon ti gba ni bi won ti wa, awa bi awon ti o wa lana bi won ti ri ise iyanu won gba, awa na wa loni. A nbe yin wo pe e o fi owo kan ni kokan wa loruko Jesu. Gbogbo aisan, gbogbo arun ko gbogun, gbogbo arun ajogunba, gbogbo egun idile, gbogbo won ni o mu kuro loruko Jesu. Bi oro wa yo ti ma lo iwasu, a nbe yin wo pe e ran oran na jade, yo se ise idande, ise itusile, ise iwosan ni ara eni kokan loruko Jesu. E je ki aro ki o fo fayo, ki oju apoju ki o la, ki awon aditi ki won ki o gboran, ki awon alaisan ki won ki o de alara dida sasa. Agbagbo wo pe e ti se, a o fi oju wa ri, a o fi eti wa gbo awon ise iyanu ti e o se, nitori wi pe agbadura loruko Jesu Kristi Oluwa wa. E joko ninu Jeremiah ori kejele logbon ni Oluwa n bere ibere kan lowo wa, sugbon bi o ti n bere be ni o n fun ara re ri o tun fun wa ni idahun. Ninu Jeremiah ori kejele logbon ese iketadinlogbon, wo emi le Oluwa Olorun gbogbo eran ara, ibere ti Olorun bi o lasale yi ni yi we pe ohun ka wa ti o soro fun mi bi. Bi o ba wo igbesi aye re, bi o ba wo wahala to dojuko, bi o ba wo aisan ti aye pe ni ko gbogun to wa ni igbesi aye re, bi o ba wo oke isoro tabi oke itiju ti o wa ni aye re, Olorun wa bi o wi pe ni asale yi ohun kan ha wa ti o soro fun mi bi. Ye ki a wo idahun ti Olorun fun woli Jeremiah ni ese iketadinlogun. O ni a Oluwa Olorun, wo iwo ti o da orun ohun aye nipa agbara nla re ati nina apa re, o ni ko si ohun kohun ti o soro fun o ninu aye mi, ko si ohun kohun ti o soro fun Olorun ninu aye re, ko si ohun ti o soro fun Olorun ninu ebi re tabi lara awon omo re. Mo gbagbo wi pe ni asale yi ko si ohun ti yo soro fun Olorun lati se loruko Jesu. Bi e ba mo enikan ti o mo Olorun baba duju duju, ti o mo ohun ti Olorun le se, ti o mo ohun ti Olorun pinu lati se, ti o mo ohun ti Olorun fe se, mo gbagbo wi pe Jesu Kristi omo bibi Olorun kan soso, o mo Olorun, o mo agbara re, o mo ti to bi to re, oni o wa nso fun wa ninu Matthew ori ikokandinlogun ese ikerindinlogbon. Matthew ori ikokandinlogun ese ikerindinlogbon. Jesu so fun wa, o ni sugbon Jesu wo won, o si wi fun won pe eniyan li eyi soro fun, eniyan ni eyi soro fun, sugbon fun Olorun
ohun gbogbo ni sese fun olorun ohun gbogbo ni sese bi o tin wo awon isoro awon aisan kogbogo ti o wa ni aye re ni ara re ni asale yi ma fi okan ba oro olorun lo ki o si ma ranti wi pe bi o ti le je pe o soro fun awon eniyan sugbon fun olorun ohun gbogbo ninu aye re yo di sise loroko jesu ninu marko ori kesan marko ori kesan ese iketa le logun loju kan na baba ese iketa le logun jesu si we fo pe bi iwo ba le gbagbo ohun gbogbo ohun gbogbo ohun gbogbo ni sise fun eni ti o ba gbagbo bi o ba gbagbo ni asale yi o daje we pe ohun gbogbo yo di sise ni igbese aye re loruko jesu nitori wi pe oluwa le wo gbogbo arun ko gbogun gege bi olorun ti le se gbogbo ko sese pelu eniyan ko sese ni oran arun ete namani sugbon namani gba iwosan ati iwenomo lese kese nigbati o te ara re bo inu odo jordani le meje ni igboran si oro oluwa ohun ti a o so fun o ni asale yi bi o ti le je wi pe ohun to rorun ni bi a ba ti n so fun o gege bi elisha bi o ti so fun namani gbo ki o si gba ki o si se lese kese bi o ba ti n fi si oju ise ni o ri wi pe arun to wa lara re aisan ojo pipe to wa lara re yo di ohun igbagbe loruko jesu mi o mo boya o ti ka itan batimio afoju nitori wi pe awon eniyan won ti fi ainireti lu agogo ko sese lori batimio afoju yi sugbon kristi ti ko mo ohun ti a n pe ni ko sese o wo san ni waransesa mo si gbagbo wipe lese kese loju ogan bi a ba ti gbadura ni asale yi ni gbogbo eyi ti satani to ko si o lara to ko si o ninu to ko si o lopolo lese kese bi a ba ti n daruko jesu ni won o pora loruko jesu mo kan nipa okunrin alarun egba kan ti ijo city iwo naa ti kan nipa re ti esu ti o ti so di edun arinle ti ko si le ran ara re lowo fun odun mejidinlogoji gbako o ri iranlowo gba iranlowo nla o si ri iwosan awose ha o ri igba lodo jesu kristi eni ti n ji oku dide were bi eni ti n ji ni loju orun jesu yi kan naa o wa loni agbara re ko si yi pada obirin kan ti o ni ti emi ailera

0: Ni orukọ Jesu Kristi Oluwa wa. Awa melo ni a setan lati gba ise iyanu. Awa melo ni a mo wi pe loju kan na lese kese logan ni wara nse sa. Bi e ba tin gbadura ti an daruko Jesu, be ni ise iyanu yo ma wa si ago ara re. Be ni gbogbo arun yo ma kora ni ago ara re. Awa melo ni o da loju wi pe bi e ba tin po ami ikeyin, be ni o yi ara re wo, ni o ri agbara Olorun ni igbesi aye re. Wi pe gbogbo esan, gbogbo arun, gbogbo ogun, gbogbo ijegaba satani, wi pe yo kuro ni igbesi aye re. Ni oruko Jesu ni agbadura. Mo fe ki o gbe owo le ara re, ki o si na owo iyoku, owo kan to ku soke. Ki o mo wi pe bi o ba tin gbo ami awon eniyan Olorun, wi pe ise iyanu ti de. Nitori wipe ami itumo re ni wipe be ni ki ori. Bi abati so wipe ifoju pora, ami je wipe be ni ki ori. Bi abati so wipe ki ayaro ki odide, bi abati so wipe ami itumo si wipe be ni ki ori. Bi aban so fun iwo agan wipe ki odi olomo, ami je wipe be ni ki ori. Nitori be ni asale yi bi o ba tin gbo ami o je wipe ati ogun orun ati awon eda alaye ti o gba Olorun gbo, won so wipe ibukun Olorun ki o je tire, iwosan Olorun ki o je tire, itunse Olorun ki o je tire. Nitori be mo fe ki o nawo soke pelu igbagbo, ki o si fi owo kan toku, ki o fi kan ibi ti arun tabi ohunkohun ti ko barade ni ibi ti o ti nse o. Ni oruko Jesu Olorun adupe lowo yin wi pe e tun je ki o ye wa wi pe lese kese loju kana logan bi abati ndaruko Jesu ni gbogbo arun, gbogbo aisan, gbogbo ailera, gbogbo egun yo ma pora ni igbesi aye wa. Agbagbo wi pe agbara yin o yi pada. Agbagbo wipe ko so n to soro fun e lati se. A si gbagbo wipe gege bi oro Jesu wipe bi a ba le gbagbo, ohun gbogbo ni sise fun awon ti o ba gbagbo. Ni asale yi a n fe iwosan Olorun, a n fe itusile, a n fe idande, a n fe awon ise iyanu ti o tobi. E se fun wa loruko Jesu. Mo gbadura fun awon ti o ni ohun kan ti o wu ni ago ara won, iba je ni ibi ikoko ara tabi ni orun gege bi gege tabi ike ti won ru seyin bi oke nla. Nje mo gbadura wi pe logan lese kese iwo oke gbo oro Oluwa, iwo gege gbo oro Oluwa, ati iwo ike gbo oro Oluwa, iwo ipake gbo oro Oluwa. E pora loruko Jesu. Gbogbo nkan won ni ti o wu si ikun, ti o wu si inu, ti o wu si inu egungun, ti o wu si inu ara, mo pase wi pe e kuro nibe loruko Jesu. Awon aisan ti o nfa irora, ti o nfa wa aisan ka aisan ti iba je oruko koko ti aba ma pe won. Mo gbadura pe nisisin yi iwo aisan bi ati se ami be ni ki o pora loruko Jesu. Gbogbo irora, gbogbo iba, gbogbo tulu, gbogbo jedojedo, mo gbadura mo pase wi pe e jade loruko Jesu. Gbogbo iko fe, gbogbo nkan to rin lago ara, gbogbo e to ndani loro niku ninu edo, ninu itan, ninu agbari, mo gbadura wi pe e jade loruko Jesu. Awon ti aye de loku, awon ti aye so lota, a nbebe nisisin wi pe gbogbo ota esu, gbogbo ofa esu, mo gbadura wi pe e jade loruko Jesu. Olorun alagbara atobiju aseda, mo gbadura nisisin wi pe gbogbo ohun ti o n si awon eniyan niwi, ohun to ya won ni were, ohun to n ko warapa ba won, emi warapa, emi isinwi, mo gbadura nisisin ye jade loruko Jesu. Awon ti o je wi pe won ti loko, won ti laya, sugbon ko si omo laarin oko ati aya, eyin Olorun ti e se fun Ana, ẹyin ọlọrun ti ẹṣe fun Elizabeth ẹyin ọlọrun ti ẹṣe fun Sarah an bebe fun won nisisin wi pe eni kokan won bi igbagbo won ti ri nisisin bi ati igbagbo pelu won nisisin yi an gbadura wi pe iyagan ni igbese aye won yo di oyin igbagbe loruko Jesu egba omo ti yin loruko Jesu ni woyi amodun bi Jesu ba fa bibo re seyin bi o ba pade nihi e o gbe omo tuntun ti yin wa loruko Jesu mo gbadura fun awon ti o je wipe won ro lapa won ro lese ti aye so fun wipe ko ni sese lati dide rin mo gbadura wipe ki agbara lati ori ite agbara lati odo olorun ki agbara olorun ki o san si igbese aye won nisisiyi agbara bi ara ki o wa si igbese aye re iwo ti o yaro dide ki o rin loruko Jesu iwo ti o je wipe o le gbe apa o le gbe ese o wa loju kan nitori wipe esude olokun aifojuri mo gbadura nisisin wipe gbogbo okun ti a fi de o ki agbara olorun ki emi olorun ki o ja won loruko Jesu ninu agbara olorun dide ki o rin loruko Jesu mo gbadura fun awon afoju mo mo wipe ko si ohun to sore fun lati se e ti se fun awon elomiran e o si se fun awon wonyi pelu iwo ti o foju mo so fun wi pe gba imularada gba iriran loruko Jesu Jesu ti ki kona Jesu ti ileri re ki ye an gbadura nisisin wi pe ki o fi owo ton won le oju ki o fowo kan won le oju ohun gbogbo to ti di baje ninu oju won ki o tun se loruko Jesu je ki won ki o laju ki won ki o si riran loruko Jesu ohun ko ti ba wa ni ago ara awon eniyan woyi bi aisan bi arun bi ailera mo le won jade pelu agbara olorun lese kese logon ni seju aya nisisin loruko Jesu iwo esu ati emi esu emi aisan mo gbadura nisisin wo pe ki e jade loruko Jesu Olorun alagbara agbagbo wipe nisisiyi iba se ninu gbogbo kini ikeji iketa ikerin ikarun ikefa ikeje ati awon ti o wa ni ikejo ikesan ikewa ati awon ti o wa lode ki agbara Olorun agbara ewosan agbara ti mu ki ko sese ki o di sese ki o te won lowo ki o fi ara kan won nisisin loruko Jesu bi ati laju ki a ma laju si ise iyanu Olorun bi ati laju wa nisisin ki a ma laju si idande loruko Jesu ki alaafia ki imularada ki isodotun ki o je ti enikankan loruko Jesu mo gbagbo wipe ti se mo gbagbo wipe ti fowo kan won wipe ise iyanu o je ti enikankan wa nitori agbadura ni loruko Jesu Kristo Oluwa wa o je temi mo ni o je temi o je temi ma yara re wo nitori wipe ise iyanu te de odo re wo ago ara re ki ohun ti o wa nibe tele tele nitori wipe agbara olorun o ti kolu o mo si ri wipe awon arun awon aisan awon egun awon arun ojo pipe won ti kuro ni ago ara re bi o ba si tin se awari ohun ti olorun ti se ki o ma ki hallelujah ki o ma yin olorun logo ki a le yin olorun logo pelu re nitori wipe ise iyanu ti de mo ni ise iyanu ti de ori ti e gba loruko Jesu
1: Thank you.

Et c'est au goût petit si imo qui aussi ba eko ki wo ki o le gbon ni igbehin re bi aba petit sile nisisin yi ti a si gba eko eko ihirere eko ironu po ada ati igbala ninu Jesu Christi o daju wi pe ni kehin a o je ologbon awon elomiran won ma fi ojo igbala dola awon elomiran won ma so wi pe nigbati awon si je odo nigbati awon ni ilera nigbati awon ni owo ati oro nigbati awon ni ohun ini aye awon ko nilo oro igbala oro ironu po ada nitori be awon fe duro di ojo ogbo nigbati awon ni anfani lati feti sile fun oro igbala ati oro atunse ati oro pe ki eje Jesu Christi ki o wenimo ki o foni fun jobe snow lo ṣugbọn iru awon eniyan be won ma kabamo ni kehin oro ogbon ti an so fun wa oro ologbon ti o ye ki a fi sokan ni we pe nisisin yi ti a ni ilera nisisin yi ti a ni anfani nisisin yi ti olorun ba wa soro ni ki a feti si imo ki a gba eko ki a ba le je ologbon ni igbeyin aye wa o dabi eni we pe awon elomiran won ma ro we pe igba pe lo titi ati wi pe awon o wa laye fun igba pipe sugbon bi a ba je ologbon o ye ki a mo we pe ko seni to mola we pe ojo ola owo olorun nikan lo wa oni nikan la ri nitori be o ye ki a se ologbon ki a se fi okan wa si oro olorun bi a ko ba ti ni igbala ki a wa ojo olorun titi a o fi ni igbala wo orin dafidi ori kokan din ni ogoji orin dafidi ori kokan din ni ogoji ese ikerin oluwa je ki emi ki o mo opin mi ati iwon ojo mi bi o ti ri ki emi ki o le mo igba ti mo ni nihin eyi ni adura oni samu o nso fun olorun we pe ki oluwa jo ninu anu re ki o je ki oni oye lati mo bi opin bi o se sumo to sisi o ye ki awa na papa ki a ma feti sile ki a se fi ara bale bi emi olorun ti nso fun aloni we pe igba ti a ni laye ko pe mo we pe o seese ki Jesu Christi ki o de ni igba kugba si akoko yi o se seese ki o je we pe iku ni o pa oju enikeni ninu wa de ṣugbọn ohun ti o ni samu wi ni we pe igba kugba ti iba je ki olorun ki o fun ni ogbon lati mo igba ti o ni nihin ki o ba le mura sile fun dide oluwa adura ti o ye ki o je ti wa ni adura ti o wa ni numeri ori ketalelogun ese ikewa numeri ori ketalelogun ese ikewa lati arin meji ese na je ki emi ki o ku iku olododo ki igbehin mi ki o si dabi eti re ki adura yi ki o to le gba ani lati run nipo ada eni ti o ba fe ku iku olododo o ni lati gbe igbesi aye olododo bi a ba fe ki a ku iku olododo ani lati ni ore ofe Jesu Christi ore ofe Jesu Christi yi ni o je ki a le gbe igbesi aye wa mimo igbesi aye olododo igbehin wa yo si dabi ti olododo je ki a lo si akori keji ninu iwaso wa eyi ni igbehin aye igbehin aye nje o je mo we pe aye ti a wa ninu re yi we pe o n lo sopin o si daju we pe lojo kan opin yo de ba ohun gbogbo eyi ni Noah so fun awon ti o gbe ni akoko ti re ti o so fun won wi pe aye igba na o n lo sopin ṣugbọn ko seni ti o gba gbọ won ro wi pe bawo ni gbogbo ile ti o wa gbogbo awon ti o mere mere ti won foju ri bawo ni awon nkan won yi yo se lo sopin

pada sodo mi lofo sugbon yo se eyi ti o wu mi yo si ma se rere ninu ohun ti mo ran eyi ni oro olorun gba ti o mo we pe oro ti o njade lati enu re ti o njade lati enu onigbagbo we pe oro igbagbo ni o si je oro ti olorun ti koko so si olokan lati owo emi mimo eyi ti o ti ka ninu bibeli ti emi mimo ti o ran leti re bi o si tin so jade igbagbo wa ninu okan re we pe daju daju olorun ki seke we pe daju daju oro yi yo ni imuse nitori be ni oro ti o ti enu olorun jade ki yo pada sodo olorun lofo sugbon yo se eyi ti o wu olorun yo si ma se rere ninu ohun ti olorun ran eyi ni a fi ri we pe nigbati elijah ti o wa si odo arabirin opo ni eti a so fun a we pe oni omokunrin kan ati we pe iyefun ti won ni ati ororo ti won ni yo gbe won lati le je ounje kan soso leyin yi won reti iku sugbon woli de nihi ti woli wa so we pe ki won kun oni ounje won so we pe awon oni ohun kohun ni woli wa so oro igbagbo je ki iru oro be ki o wa lenu re ni igbagbogbo oro be ki o wa lati odo emi olorun ki o wa sinu okan re ki o si so jade pelu igbagbo ninu awon oba kini ori 17 ese 13 ati ese 14 Elijah si we fun pe maberu e ni a ma nri lenu woli maberu e lo e kiari lenu onigbagbo maberu iyawo nsa esan ni maberu omo lo nsa esan ni maberu omo lo dabi eni we pe o fe ya omo ita o fe ba awon amugbo o fe ma ba won rin awon so fun e pe omo wa owo oka mo maberu o fe dabi eni pe ise fe bo lowo re ni o si n so fun arakunrin tabi arakunrin lo n so fun wepe o ma dabi eni wepe mo n gboro wepe ise fe bo lo awon ko si bi ko seru fomo olorun maberu eyi ni oro onigbagbo sugbon eni ti a pe ni onigbagbo ti o ni ajalu die tabi ti o ni wahala die tabi ti o ni idojuko nibi ise tabi ti o ni aisan die ranpe ni ago ara re ti o ti saka kiri en bo ni ki n gbegba o dabi eni pe aisan lo pa lagbaja iko fe ohun lo pa temedun eje riro ohun lo pa lakasogbe awa ti a je onigbagbo e se ti a fi soro iku kini ti a o soro we pe nitori pe jesu kristi wa laaye emi o wa laaye bakan na elijah so fun we pe maberu lo ki o si se gege bi o ti wi sugbon ki o tete ko se akara kekere kan fun mi ninu re na ki o si mu fun mi wa leyin na ki o se tire ati ti omo re nitori bayi le oluwa olorun israeli wi ikoko iyefun na ki yo sofo be ni kolobo ororo na ki yo gbe titi ojo ti oluwa yo fi ro ojo sori ile nihi ni elijah ni o so oro fun opo yi o je oro igbagbo bi o ti le je wi pe o sese ki elijah tabi obirin yi ki o ma mo bi a se le mu oro yi se sugbon o so pelu igbagbo o ye ki awa na ki a ma soro igbagbo be ikerin ki a ri wi pe a duro lori oro ti o ti enu wa jade bi o ti le je wi pe awon alatako won yi wa ka bi o ti le je wi pe iji nja nitosi wa ki a ri wi pe oro ti a so yi a duro lori re bi o ba je oro igbagbo ni olorun yo kin oro igbagbo yi leyin ki o je ki oro yi lo lai se e ni a ri pelu awon woli ninu majemu lailai ati ninu majemu titun eyi ni o si ye ki o je akomona fun eni kokan wa we pe bi aisan ba de bi a ba ti so nipa ileri olorun ileri olorun ti a so nipa re yi ni ki a duro ti ni ki a joko ti ki a ri wi pe oro olorun ti a ti so kokuna ki a ri wi pe a ni igbagbo a si fokan tan oro olorun ti a ti so yi eyi ni yo je ki agbara ati ase ki o wa ninu oro ti a n so jade lenu ikarun ki a ri wi pe a o siye meji oro olorun a o jiyan oro olorun bi o ti le je wi pe o fale die wi pe a o muse lese kese ki a ri wi pe a so oro igbagbo ye ki a se apere boya ara re o dani

0: a si gbadura fun o tabi iwo fun are lo gbadura o si be si ni yin olorun logo we pe o dupe lowo olorun we pe iwosan ti de bi o se so we pe iwosan ti de yi o dabe ni pe enu re koro sibe o le jeun o dabe ni pe o lokun lara sibe sibe bi o ti gbadura tan ti o fi so we pe mo gbagbo mo gba olorun gbo we pe iwosan ti de sibe sibe o dabe ni pe are mu ago ara re sibe o je yi ohun pada o je so we pe ah boya olorun o ti gbadura boya ki se ife olorun ki ara mi ki o da boya ojo iku ti sumo to si boya awon to nse mi na ti ku leyin mi boya aisan yi ohun lo ma je aisan ikeyin ti won se ti won fi foju ba iku onigbagbo o je so ru e lenu onigbagbo a ma gbekele olorun onigbagbo ki se iye meji nitori wipe bi abati gbadura bi abati duro lori ileri olorun a o ni je ki iye meji ki o wa si okan wa tabi oro miran ti ki se oro igbagbo ki se be nikan ikefa o sese ki awon elomiran ki won ki o wa nitosi wa ki awon ki o ma soro igbagbo a ko ni je ki oro tawon oro ti won so yi ki o ba igbagbo wa je wo awon oba keji ori keje lati ese ikini awon oba keji ori keje lati ese ikini nigba na ni elisha wi pe egbo oro olowa bayi le olowa wi ni won ni iwoye ola li aota osuwon ye fun kikuna kan ni shekeli kan ni enu bode samaria ese ikeji nigba na ni ijoye kan le owo eni ti oba nfi arati da eni olorun lohun we pe o si we pe kiyesi bi olowa ti le se ferese li orun nkan yi a le ri be o si we pe kiyesi iwo o fi oju re ri kiyesi iwo o fi oju re ri sugbon iwo ki o je ninu re nihin ni a ri we pe bi eni ti le nsoro aigbagbo sugbon sibe sibe eyi ko bomi lu igbagbo ati ina ti elisha o ye ki awon na ki o mo we pe bi awon ti o wa ni tosi wa bi won ti le nsoro aigbagbo ko ye ki eyi ki o mu aigbagbo wo inu okan wa je ki ran leti o mefa ti ati menu kan ikini ni we pe ani lati koko gba oro olorun ileri olorun ikeji ni pe ani lati gba oro olorun ike agbagbo ki a sasu lori re ki oro olorun yi ki o di oro ti wa ki o je wi pe nigba wahala nigba eponju nigba eni nigba esan oro olorun ti a ti tojo sinu okan wa ni yo ma jade lenu wa yo si je oro igbagbo iketa ki a ri wi pe bi a ti nsoro yi jade ki a ma ri wi pe a n reti imuse oro na nitori oro ti o ti enu oluwa jade ki yo lo laise ikerin ki a duro lori oro na bi awon miran bi won ti le n ja wa ni koro bi won ti le n se iyemeji oro na bi won ti le n so pe rara ko le se se be ki a duro lori oro olorun ikarun ki a ma se iyemeji bi o ti le dabi eni pe nkan na fale die bi o ti le dabi eni we pe oro yi a ko tete mu se ki a ri we pe a mo we pe olorun ki seke yo mu oro re se ikefa ki a ri we pe bi awon ti o ti le wa ni tosi wa bi won ti le jiyan oro na ti won sin soro aigbagbo ki a ma je ki iyan jija ti won ati aigbagbo ti won ki o bomi pa igbagbo ti wa ki a ri we pe agbagbo ninu oro olorun bi a ba se be o daju we pe agbara yo wa ninu oro wa gege bi agbara ti wa ninu oro awon woli nigbani je ki a wo ninu Marko ori ikokanla Marko ori ikokanla lati ese ikejilelogun Jesu si dahun o si we fun pe eni igbagbo si olorun eni igbagbo si olorun se awon ojuse re ninu ebi ni o dabi eru owo ti o nwo olorun ni eni igbagbo si olorun se aisan ni o nfi ara re se bogbe ti o dabi eni we pe irora poju fun o eni igbagbo si olorun se o dabi eni pe aini ati iponju ni o n ba oja eni igbagbo si olorun se nibi ise ni won ti ko ti o ti won so wi pe ise yo bo lowo re eni igbagbo si olorun se won rin omo le loju orun ni abi won pon loju loju orun abi awon emi kemi ni won o je ko gbadun ni o ro wi pe bawo ni o se bo lowo awon nkan won yi o ni ohun kan ni ki o se ni igbagbo si olorun ibaje laaro ibaje losan ibaje ni asale ni igbagbo si olorun ibaje ni ilu tabi ni ileto ni igbagbo si olorun ibaje laarin awon ore tabi laarin awon ota o dabe ni pe awon ota lo sowo papo ti won so wi pe won ni je ki o lo si iwaju won ni je ki o ni itese iwaju ni igbagbo si olorun ayekaye epo kipo ti o ba ba ara re ninu ebi ni laarin awon ore ni ni bi ise ni ni bi kibi ti o ba wa ayekaye ti o ba ba ara re ohun kan lo le se ki o le ni ki o le bori awon ota ki o le bori awon isele ti o nsele ni ayika re ohun kan na ni pe ni igbagbo si olorun wo ese iketa le logun ni to looto ni mo wi fun yin enikeni ti o ba wi fun oke yi sidi ki o se bo sinu okun ki ti ko ba si siye meji li okan re sugbon ti o ba gbagbo pe ti o ba gbagbo pe ohun ti ohun wi yo se yo ri be fun nihin ni Jesu Kristi so wi pe ase kan na ti o wa lenu awon woli nigbani ase yi le wa ni lenu enikokan wa se o mo wi pe ase woli ni anka nihin ti o so wi pe enikeni ti o ba wi fun oke yi pe sidi yo si ki o si bo sinu okun ti ko ba si siye meji ninu okan re ti o si gbagbo pe ohun ti ohun wi yo se o ni yo ri be fun bi o ba wo igbese aye Mose e la ri ni igbese aye Mose bi o ba wo igbese aye Joshua e la ri ni igbese aye Joshua bi o ba wo igbese aye Elijah tabi Elisha tabi Danieli tabi Ezekiel Isaiah Jeremiah ohun kan yi ni a ri ni igbese aye won wi pe bi won ba ti so oro kan gege bi oro ti Olorun fi si won lenu wi pe won ki si emeji won agbagbo wi pe nkan yi yo ri be Jesu so fun wi pe enikokan wa a le ni ase ati agbara iso tele ti awon woli igbani wi pe bi aisan ba wa gege bi oke ni waju o wa bi ani ba wa gege bi oke ni waju o wa bi awon ota ba wa gege bi oke ni waju o wa bi ase iri ba wa gege bi oke ni waju o wa bi agba na ba wa gege bi oke ni waju o wa bi ohunkohun gege bi isoro bi o ba wa gege bi oke ni waju o wa wi pe a le so fun oke yi pe sidi ki a si gbagbo ki a ma se iye meji wi pe yo si ri be wese kerin le logun nitori na mo wi fun yin nitori na mo wi fun yin ohunkohun ti eyin ba toro nigba ti e ba n gbadura e gbagbo pe e ti ri won gba na yo si ri be fun yin e ni ileri Olorun fun wa o ni nitori be ohunkohun ti eyin ba n bere nigba ti eyin ba n gbadura e gbagbo wi pe e ti ri won gba na yo si ri be fun yin se igbala lo nbe ni o fe bo lowo ese gbagbo bi o ba ti gbadura tan isodi mo lo nbe ni gbagbo bi o ba ti so fun Olorun abi agbara emi mo latoke wa lo nbe lowo Olorun gbagbo bi o ba ti so fun Olorun abi asan lo wa lagu ara re ti o n fe ki Olorun ki o mu kuro gbagbo o sa ti wi pe emi ni Oluwa ti mu yin laada o ni adura igbagbo yo si wo alaisan na san o ni bi o ba ti dese a o si dariji o ni adura olododo o lagbara popo gbagbo bi o ba ti gbadura o ni ami won yo ma ba won to gbagbo lo loruko mi won o ma le emi esu jade loruko mi o ni mo ba mu ohun olowo kan ki o pa won lara won o gbowo le alaisan ara won yo si da bi o ba ti gbadura o ye ki o gbagbo o ni o so fun wa je kin tun ka si o leti lekan si nitori na mo we fun yin ohunkohun ti eyin ba toro nigba ti e ba n gbadura e gbagbo pe eyin ti ri wa gba na eyin ti ri won gba na o ni yo si ri be fun yin nitori be o ye ki a dide duro o ye ki a so fun Olorun wi pe a n fe nkan bayi tabi nkan bayi ni boya igbara lo n fe ni isori mo lo n fe ni agbara emi olorun lo nfe ni ipese lo nfe ni abi o nfe gbe yawo ni o si mo eni to fe o nbe lowo olorun o nfe loko ni tabi o ti ni ebi o si ti ibimo o ye ki o so fun olorun we pe o nfe nkan wonyi o ni o nkan teyin ba bere bi e ba gbagbo e ori ogo olowa bi e ba gbagbo e ori ogo olowa ranti we pe je ki ileri olorun ki o wa ninu okan re je ki ileri olorun ki o dapo mo igbagbo ninu okan re gba oro yi gbo tokan tokan bi ko ti le yi o bi o ti le bi o ti sese gba oro yi gbo tokan tokan ki o si ma reti imuse re nitori pe olorun ti o se leri ki seke gba oro yi gbo bi o ti le je wi pe awon odiyan awon oporo awon ti se meji won wa ni ayika re won si so fun pe boya ko le sese gbagbo o ri ogo oluwa ni igbese aye re bi o ba tin bere ohun yi lowo oluwa ki o gbagbo ki o si ma yin oluwa logo o ri we pe isegun yo je ti re Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Bàbá wa, aláàánú àti olóore ọ̀fẹ́, a dúpẹ́ wípé a wá níhìn-ín, a wá síhìn-ín láti wá gbọ́ ọ̀rọ̀ yín. À ń bẹ̀ yín wípé kí ẹ̀mí mímọ́ yín kí ó tan ìmọ́lẹ̀ sí ọ̀rọ̀ yín tí a ó kà àti ọ̀rọ̀ yín tí a ó gbọ́, kí a ba lè fẹsẹ̀ múlẹ̀ nínú ìgbàgbọ́ tòótọ́ nínú Kristi. À ń bẹ̀ yín wípé okun àti agbára láti sinmi lé yín, láti jẹ tiyín nítòótọ́, àti láti ní oore ọ̀fẹ́ láti máa rìn gẹ́gẹ́ bí ìlànà yín. Ẹ fi fún olúkúlùkù wa bí a ó ti máa wo ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. À ń bẹ̀ yín wípé kí ẹ jẹ́ kí a jẹ́ ilé ti ọmọ tí yóò gbọ́, tí yóò sì ṣe àwọn tí ń bèrè lọ́wọ́ wa. A dúpẹ́ pé ẹ ti gbọ́ ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tí ó tún fún wa ní àǹfààní láti wà papọ̀ nínú ìsìn àwa elédè Yorùbá. A dúpẹ́ wípé gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ti ṣe ìlànà yìí sílẹ̀, ó jẹ́ ohun tí ó jẹ́ àǹfààní fún wa, ó sì ṣe ojú wa kí a ba lè jẹ ọ̀rọ̀ tí ó ń bẹ nínú irú ìsìn bẹ́ẹ̀. Ó yẹ kí a sọ fún àwọn ẹlòmíràn tí ó dàbí ẹni wípé bóyá kò tí ì dé etí ìgbọ́ wọn tàbí tí wọ́n ń lọ́ra láti wá sí ìsìn Yorùbá, ṣùgbọ́n tí a mọ̀ wípé ìsìn Yorùbá yìí ni yóò jẹ́ ohun tí ó ṣe wọ́n láǹfààní púpọ̀. Lónìí mo ń sọ̀rọ̀ lórí pàtàkì ẹ̀sìn kìrìsìtẹ́nì tòótọ́. Pàtàkì ẹ̀sìn kìrìsìtẹ́nì tòótọ́. Àwọn ilé ìjọ àti àwọn àpéjọ púpọ̀ ló wà, ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni ó dàbí koríko ìgbẹ́ èyí tí ó wà lónìí tí a sì gbé sọ sínú iná lọ́la. Ohun tí a sọ ni wípé irú àwọn ìpéjọ bẹ́ẹ̀ ó ṣeéṣe kí wọn kí ó rẹwà lóde, ó ṣeéṣe kí ó dàbí ẹni wípé wọn dára, ṣùgbọ́n nítorí wípé wọn kò ní gbòǹgbò, wọn kò fẹsẹ̀ múlẹ̀, wọn kò mọ kí ni ó jẹ́ pàtàkì igun ilé tí ó yẹ kí ó wà nínú ìjọ tàbí nínú ẹ̀sìn kìrìsìtẹ́nì tòótọ́, a ó gbé wọn sọ sínú iná láìpẹ́ ọjọ́. Àwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run ní irú ìjọ bẹ́ẹ̀ wọ́n dàbí àwọn alágbàṣe tí ń tọ́jú igi tí ó dàbí ẹni wípé ó ṣíji bò wọ́n bí igi tí ó ṣíji bo Jonah, ṣùgbọ́n tí ó rọrùn fún kòkòrò aláìlágbára láti bi àwọn igi wọ̀nyí ṣubú láti pa wọ́n run pátápátá. Ẹ̀sìn kìrìsìtẹ́nì tí kò ní gbòǹgbò, tí kò sì ní ìpìlẹ̀, ó lè tètè gbèrú ṣùgbọ́n kò ní pẹ́ láti dojúbolẹ̀. Èyí ni Jésù sọ fún wa nínú Lúkù
1: ori kefa ese ikokandinladorun oni sugbon eni ti o gbo ti ko se se o dabi okunrin ti o ko ile si ori ile lai ni ipele nigbati igbe omi bilu logan o si wo iwo ile na sipo eyi ni jesu nje ki o da wa loju wi pe bi abako ile igbagbo wa tabi esin kristiani wa ti ko ni ipele ti ko ni gbongbo ki yo le seso ki yo le pe lo titi wi pe ni ojo idajo awon nkan won yi yo je ohun ti a wo pale ti o si dabi eni wi pe afina sun won iru esin kristiani be ti o gbode kan lojo oni ni opolopo ibi ti ati man josin o dabi labalaba eyi ni ni iru esin kristiani ti ko legun ti ko ni isan ti ko ni agbara labalaba le farahan bi ohun ti o rewa nigbati o ba nfo kaakiri sugbon nigbati owo omode tin sere ti o ba te o je ohun alai lagbara ati alai wolo koni ipa lati sa koni ipa lati daabo bo ara re koni ipa lati gbe ara re ro be ni esin kristiani ti koni eko ninu o dabi kristiani ti ko lagbara ti ko legun ti koni isan tabi ti koni awon ohun ti o le pese wa sile fun orun rere awon iwaasu ti a si man gbo ni opolopo ibi ti a ti man lo o je awon iwaasu ti ko le gbeniro ti ko le mule lokan le ti ko le dari wa sibi a o ti mo kristi gege bi olugbala wa ati gege bi idakoro wa ati gege bi eni ti yo le se ategun fun wa lati aye lo si orun opolopo awon ti a si man ri ni ibi gbogbo won yi won dabi awon ti a nfi afefe eko keko gba kaakiri sugbon eyi ni o fi ye fun wa lati gbaro ohun ti esin kristiani ti o duro le lori awo ikoko meta ninu oro ti a o so fun wa ikini ipele esin kristiani tooto ipele esin kristiani tooto ikeji itan esin kristiani tooto iketa ipenija lati pa esin kristiani tooto mo ipenija lati pa esin kristiani tooto mo ikini ipele esin kristiani tooto bi abawo peteru kini ori keji ese ikefa peteru kini ori keji ese ikefa an so fun wa ohun ti o je tabi eni ti o je ipile kristiani tooto ninu peteru yi peteru kini ori keji ese ikefa nitori o nbe ninu iwe mimo pe kiyesi mo fi pataki okuta egun ile asayan iyebiye lele ni sioni eni ti o ba si gba gbo oju ki yo ti an so fun anihin we pe kristi ni ipele oni pataki okuta egun ile bi aba fe kole bi a ko ba mo pataki egun ile a ko ni le ko ile yi ki o dara tabi ki o joju awon ara ju bi won ba fe kole ni igba ti won won mu pataki okuta gunle won akoko fi lele eyi ni o ma topase won lati mo bi won o se ma gbe awon okuta tabi biriki ti o ba ku le ibi ti o ye ki o wa be na ni kristi je bi aba fe se esin kristiani tooto bi aba fe se ti o je ite ogba ni waju olowa ani lati fi ipile kristi ani lati fi lele nitori pe o ni ipile kan soso ti o je otito ninu korinti kini ori keta korinti kini ori keta ese ikokanla nitori ipile miran leni keni ko le fi lele ju eyi ti a ti fi lele lo ti se jesu kristi ipile yi ni ipile ti o daju bi abari eni ti o fe ko ile ti ko fe ki iji ki o wo ile yi pale o daju wipe o ni lati koko se ipile nitori pe bi ki ba se be ile ti o ba ko ki o je ile ti o le duro pe lo titi nitori be bi aba fe sin olorun ni toto o ye ke amo wipe Kristi ni ipile kan soso yi ti a le fi lele o si ni ipile toto atun pe Kristi ni gbongbo gbongbo igi eyi ni a fi Kristeni we igi ti o ni ewe tabi ti o ni eka tabi ti o ni awon eso popo sugbon ke ran ti wepe gbongbo ni o gbe igi yiro ninu Romu ori kokanla Romu ori kokanla ese ikerindinlogun nje bi akoso ba mo be ni akopo bi gbongbo ba si mo be si ni awon eka re na anfi Jesu Christi we gbongbo nihi wepe bi abari daju wepe agba Jesu gege bi gbongbo igi awa ti a je eka lara igi na awa papa a o le gba ore ofe lodo re bi o ba mo amo wepe o mo amo wepe o je olooto amo wepe o je eni rere amo wepe o je olugbala o je alailese bi o papa ba mo yo fi ore ofe re je ki a je mimo pelu ninu Efesu ori karun ese iketa lilogun Efesu ori karun ese iketa lilogun nitori pe oko ni se ori aya gege bi Kristi ti se ori ijo eniyan re o nsi ni olugbala ara nihi ni a fi Jesu we oko nitori wepe oni se ori on lo man dari on lo man koni on lo man toni sona nitori be ninu ijo o ye ke amo wepe Jesu Kristi ni adari oni olutoni sona o nsi ni agbara tin gbe ni ro bibeli tun so fun wepe oni olugbala ati oluso agutan rere ninu Johanu ori kewa Johanu ori kewa ese kokanla emi ni oluso agutan rere oluso agutan rere fi emi re lele nitori awon agutan awon ese olorun ti a ka yi o mu da wa loju wepe ipile esin Christianity toto ni Kristi wepe Kristi ni okuta egun ile pe Kristi ni ipile kan soso ti o je otito wepe Kristi ni gbongbo igi ti a fi we Kristeni wepe oni ori ati agbara tin gbe ni ro o nsi ni oludari fun ijo oni olugbala ati oluso agutan oni olufunni ni iye nitori be bi Kristeni bi ijo tabi bi enikeni ba fe ni iye ani lati mo wepe Kristi gan oni olugbala ati olufunni ni iye lai si re apejopo wa yo je isin lasan ti ko ni iye ninu yo je isin lasan ti ko ni agbara olorun yo dabi awon oku ti won ko ara won jo ti won duro de idajo olorun ti o banilero lojo ikehin awon ti a so won yi nipa Jesu Kristi o ye ki a gba won ro o ye ki a ronu le won lori o ye ki a mo wepe bi e ba nwa si ilesin wepe Jesu Kristi ni okota iyebiye o ni ipele fun ise ise wa o ni ipele fun igbese aye wa o ni ipele fun gbogbo ijo patapata lapapo je ki a koko wo gege bi oniwaasu bi oniwaasu ba n dari awon eniyan si odo ara re bi o ba n soro bi eni wipe o ni olutoni sona bi oniwaasu ba n fi ara re fun awon eniyan gege bi eni ti o je olugbala won iru ile isin be a o ri wipe won ko ni le duro lori eko ti o ye koro ninu bibeli tabi bi awon adari ninu ijo bi awon osise ninu ijo bi won ba n fi ara won han gege bi awon ti yo mo awon eniyan lo sorun gege bi awon ti yo le se ase pe ni igbese aye awon eniyan o daju wipe iru awon osise be won je asini lona nitori wipe okota iyebiye okota igun ile ati ipile ti o daju ti se otito oni Jesu Kristi bi awa ti an wasu bi awa ti an koni bi awa ti an se ojuse ninu ijo bi abe fe je otito si olooto si ohun ti Olorun fi pe wa o ye ke mo we pe ani lati ma toka awon eniyan si Jesu Kristi awa ti an wasu awa ti an koni o ye ki o ye wa wi pe ani lati ma fi han ni igba gbogbo wi pe Jesu Kristi oni olugbala nitori wi pe bi awon eniyan ba nwa si inu ijo bi a ba so Olorun fun won lai fi Jesu Kristi han won gege bi olugbala adabi eni ti o n gbiyanju lati ko ile sugbon ti o dabi eni wi pe a ko fi ipele lele adabi eni ti o n sise sugbon ti a ko mo wi pe ani lati fi igun ile lele ki a to ma ba ise lo nitori be awon ti o n wa sinu ijo ohun ti a koko lati ma so fun ni wi pe won ni lati ni igbala won ni lati ko ise won sile won ni lati gba Jesu Kristi gbo gege bi oluwa ati olugbala won bi awa ti a n wa su awa ti a n koni ninu wiwa inu iwe mimo bi a ba n fira wa han gege bi eni ti n toni sona bi a ba n fira wa han gege bi imole ti a ko si fi won mo Jesu Kristi ti o je imole aye ti n toni sona imole ti n fi ona han wa gege bi eni ti o je imole ti o le mu wa lo si odo baba bi a ko ba fi Kristi lele gege bi imole oluso agutan ati olugbala ati eni ti n dari wa sodo baba o je wi pe a n si awon eniyan na lona bi a ko ba fi Kristi lele gege bi olufuni liye bi a ko ba ko awon eniyan Olorun ni eko ti o ye koro wi pe Jesu Kristi nikan soso le o le fun oku okan wa ni iye o je wi pe a ko to won sona daradara a n so nipa awa ti a n wasu tabi awa ti a n koni tabi awa ti a n se ojuse kan abi ojuse miran ninu ijo je ki a so nipa ti awa ti a n wa sinu ileesin awa ti a n josin awa ti a so wi pe a je omo ijo dipalai o ye ki o ye wa wi pe okota igun ile ipele ti o daju ati gbongbo ti n gbe niro ati ori ati agbara isin ati agbara ijo olugbala ati oluso agutan olufuni niye ni Jesu Kristi je awon elomiran bi won ba wa si ile isin won a gbiyanju lati mo awon eniyan ti o wa ni ile isin won a gbiyanju lati mo awon adari ti o wa ni ile isin won a gbiyanju lati mo awon nkan miran ti o wa ni ile isin bi ati woso bi ati korin bi ati gbadura bi ati se opolopo nkan sugbon won ko mo Jesu gege bi olowa ati olugbala won o dabi eni ti n ko ile lai fi ipele lele eni ti n wa si ile isin sugbon ti ko koko yanju ati ni igbala ati jewo ese ki o si ko sile ati gba Jesu gege bi oluwa ati olugbala re ati ni Jesu oludande ni igbesi aye re eni ti n wa si ile isin sugbon ti ko mo Jesu gege bi eni ti o fi ti fi ara re rubo fun wa ki a ba le ko ese wa lo o je eni ti n ko ile lai ni ipele nitori be o ye ki a mo wi pe ohun akoko lati se oni ki a mo Jesu a le mo rin ko bi a ko ba mo Jesu a o ti ni igbala a le ma sowo bi a ko ba mo Jesu a ko ni igbala a le mo bibeli ka bi a ko ba mo Jesu a ko ni igbala o tile se se ki a mo awon die ninu awon eko oro Olorun bi a ko ba mo Jesu a ko ni igbala o dabi eni ti n ko ile lai koko fi ipele ile lele nitori be ohun ti o se pataki ti o se dandan fun olukuluku wa ni pe bi a ti n wa bi a ti n gbo oro Olorun ki a koko ri wipe a mo Jesu gege bi oluwa ati olugbala wa ani lati gbe Jesu soke gege bi odo agutan Olorun ti o ko ese aye lo wo Johanu ori kini Johanu ori kini ese ikokandinlogbon ni ijo keji Johanu ri Jesu n bo wa sodo re o wi pe wo odo agutan Olorun eni ti o ko ese aye lo eyi ni ohun akoko ti Jesu ni lati se ni igbesi aye wa eyi ni ohun akoko ti a ni lati mo Jesu Kristi fun ni igbesi aye wa bi o ba je olooto o mo wi pe ninu ese le abi o ninu ese le asi loyun re bi o ba je olooto o mo wi pe ese re po to be ti a ko le ka won ni iye bi o ba je olooto o mo wi pe emi olorun da olebi ninu okan re wi pe o je elese nipa oro enu re nipa ise owo re nipa awon nkan ti o ma nso tabi ti o ma nse o mo wi pe o je elese asi so fun awe pe elese ko le ri ogo olowa ko le ri oju olowa wi pe bi awon ese yi ba wa sibe ti o ko ni idariji ti o ko ni igbala ko se se fun o lati ba olorun gbe ni aye raye nitori be ohun ti o se ohun ti o se pataki ohun ti o je ohun akoko aigbodo ma se ni wi pe ki o mo jesu gege bi eni ti o dariji o gege bi eni ti o ra opada gege bi eni ti o ko ese re lo gege bi eni ti o ti mo awon ese won jina rere si o ti a ko ni ranti won nipa re mo nitori be o ye ki a tejumo jesu ki a mo wi pe ohun ni eni ti o je olugbala ati olurapada wa o ye ki a ma je ko ye wa nigba gbogbo wi pe olorun deniyan ni jesu christi o ti wa pelu olorun baba lati atete ko se lati aye baye lati aye raye sugbon o wa o deniyan nitori ti wa o gbe ago eniyan wo o si wa je olurapada fun wa o ye ki a mo wi pe nipa irubo re ati nipa ilaja ti o se laarin eniyan ati olorun ni a fi le ba olorun laja o ye ki a tenumo wi pe iku jesu christi oni o gba iya wa je oni o gba iko wa ku oni o sise irubo ti o je itewogba fun wa ati wi pe nipa iku re yi lori igi agbelebo ati eje re yebiye ti o ta sile fun wa ni a fi le da wa lare nipa igbagbo ninu re bi a ko ba mo nkan won yi o je wi pe ile ise ti a nwa a ko ti fi ipele lele bi a ko ba mo nkan won yi o je wi pe isin ti a nsin ko ni gbongbo ko si ni itakun ti o le gbe waro ni ojo ikeyin gbogbo wa ni ese ti parun ni ese ti ba aye re je sugbon nigba ti Christi wa ti o ku fun wa eyi ni o fi se ona ati eto lati ra wa pada nigba ti a ba ronu pada ti a si gbagbo ninu Jesu Christi ki se be nikan a gbodo ma kede re lore kore wi pe Jesu Christi ni olugbala kan soso ki a mo wi pe oni o wa lati gba wa kuro ninu ese wa ni igba gbogbo ni o ye ki a ma so nitori kini nitori wi pe awon ti o n wa sinu ijo gege bi eni ti o wa ni akoko o ye ki won ki o mo wi pe ani lati gba wa la kuro ninu ese wa ninu Matthew ori kini ese kokanlelogun Matthew ori kini ese kokanlelogun yo si bi omokunrin kan Jesu ni iwo pe oruko re nitori oni yo gba awon eniyan re la kuro ninu ese won igba gbogbo lo ye ki a ma kede eyi lo ye ki a ma so leti awon ti o n wa sinu ijo wi pe ani lati ni igbala ani lati gba kuro ninu ese wa ani lati ni idariji lodo olorun ani lati le gbe igbesi aye ti o bori ese o ye ki a si tun ma kede re ni igba gbogbo wi pe Jesu ni eni tin so ni di mimo wi pe nipa eje re ti a ta sile wi pe nipa iku ti o ku fun wa bi abagbadura igba yi ni a o ri wi pe yo mu gbongbo ese ti o wa ni igbesi aye wa ninu okan wa yo mu kuro yo so wa di mimo iru adamu ti o wa ninu okan wa yo fa tu yo yo won kuro patapata a o si ri wi pe ife pipe ati okan ti o nsin olorun pelu okan pepe yo wa sinu aye wa nigba na ninu Heberu ori ketala ese kejila nitori na pelu Jesu pelu ki o le fi eje re so awon eniyan di mimo o jiya leyin bode nitori na Jesu pelu ki o le fi eje ara re so awon eniyan di mimo o jiya leyin bode awon elomiran ma ro wepe bi a ba n wa si ile isin nigba gbogbo wepe eyi to lati so wa di mimo wepe bi a ba n ka bibeli nigba gbogbo wepe die die a o ma so wa di mimo awon elomiran ro wepe bi a ba n se ojuse ninu ijo wepe nigba ti o ba ya a o so wa di mimo rara o ye ki a mo wepe Jesu Christi ni o ta jere sile oni o ku fun wa oni o jiya fun wa ki a ba le so wa di mimo nipa iku ti o ko fun wa bi o ba ti ni igbala ti o ti je wose ti o ti ko sile ti ati so aye re di otun ti o ti je eni otun iwaju olorun o ye ki o tun lo ba olorun we pe ki o so di mimo ki o mu gbongbo ese ti o wa ni igbese aye re ninu okan re ki o fa tu ki o ye o kuro eda adamu eda abini bi ti o wa ninu re wi pe ki o yo won kuro bi o ba se be o daju wi pe yo so di mimo bi o ba fara re robo bi o ba gbe gbogbo ohun ti o wa ni igbese aye re si waju oluwa wi pe ti oluwa ni wo ma je okan re aye re gbogbo ti o wa layika re ti o le toka si pe o je ti re wi pe fun ogo oluwa ni o ma lo won bi o ba si gbagbo ninu Jesu Kristi ti o ku lati so di mimo o daju wi pe yo so di mimo ki se be nikan o ni eni tin baptisi wa ninu emi mimo eni ti o fi agbara emi olorun kun wa nitori ninu Matthew ori keta le ati ka ti Johanu ti o fi ye awon eniyan wi pe nitooto ninu Matthew ori keta ese ikokanla o wi pe nitooto li emi fi omi baptisi yin fun ironu po ada sugbon enikan ti o poju mi lo eyi n toka si Jesu Kristi mbo leyin mi bata eni ti emi ko to gbe oni o fi emi mimo ati ina baptisi yin o ye ki a mo we pe gere ti a ba ti ni igbala o ti o ye ki a ma gbadura fun o ti o ye ki a ma lepa ni we pe ki a lakaka ki a gbadura ki a se ohun ti o ye ki a se ni waju oluwa ki a duro ni waju oluwa lati so wa di mimo bi a ba ti ni iso di mimo o ye ki a tun lakaka ki a gbadura ki a se ohun gbogbo ti o ye ti olorun pa lase fun wa ki a ba le ni agbara emi olorun oni ireti wa ni akoko iku bi a ba n so nipa iku elese ti ko ti mo olorun a ma beru o si ye ki o beru nitori pe bi o ba ku ninu ese re o daju wi pe idajo ibinu olorun yo ba le lori yo si jiya titi aye raye nitori be o ye ki eru ki o ba alaigbagbo ki o ba elese nitori pe ko ni idakoro ko ni ireti bi iku ba de sugbon bi o ba ti gba Jesu Kristi gbo o ye ki o mo wi pe Jesu Kristi o ni ireti wa ni akoko iku ki se be nikan o ni ilekun kan soso ti o lo si orun ti a se sile lati dari wa si orun o si ni alagbawe nla ni waju onidajo ododo bi o ba di ojo ikeyin nigbati ojo idajo ba de bi a ko ba ni Jesu o daju we pe a o da wa lejo a o si ran wa lo si ibi ti awon ti ko ni Jesu ti won o wa ti ti aye raye ninu ipayin keke ati ninu ise ati ninu idaniloro sugbon bi a ba ni Jesu ati mo we pe oni olugbala wa oni alagbawe wa o ni eni ti o ti fun wa ni ore ofe lati gbe igbesi aye ti o yato si eyi ti a n gbe tele tele je ki o ye o wi pe eko yi ti o n so nipa Jesu gege bi olugbala gege bi eni ti n so ni di mimo gege bi eni ti n baptisi wa ninu emi mimo gege bi ireti wa ni akoko iko gege bi ilekun kan soso ti o wa lati topa wa si orun ati gege bi alagbawe nla niwaju onidajo ododo won je eko ti o se pataki ti o je pe bi a ko ba wa so re be bi a ko ba fi koni ni igba gbogbo iru ijo be iru esin be o je esin ti ko ni idakoro ti ko ni gbongbo ti ko ni ipele je ki a wo ikeji itan esin kristeni tooto lati atete kose ti Jesu fun ara re ti o ti fun wa ni esin kristeni yi ti o si ti je ki o ye wa wi pe nipa eje re ni kan soso ni a le fi ni idande lati igba yi gan ni a ti n topinpin ti a si je ki o da wa loju wi pe Jesu Kristi ni olugbala eko yi ni o je idakoro fun gbogbo ijo lati akoko naa titi di akoko yi je ki a wo Matthew ori kerindinlogun ese ikejidinlogun emi si wi fun o pelu pe iwo ni Peteru ori apata yi lemi o ko ijo mi le enu ona ipo oku ki o si le bori re Jesu nje ki o da awon omo yin re loju wi pe o ni okota yebiye o ni ipile o ni apata ti a o ko ijo le lori ati wi pe bi a ba ko ijo le Jesu Kristi lori gege bi ipile gege bi olugbala gege bi anything dani nide gege bi anything mu wa wa si odo Olorun wi pe awon ipo oku tabi awon emi kemi ati esupa apa pelu won won ki o le bori ijo lati ibere pepe ni esin kristeni to to ti fi gbongbo mule lori ipile ihin rere ti ko labola to be ti o fi je pe gbogbo awon iranse satani ati awon iranse orun apadi won ko le segun re akoko yoku na fun wa lati je kin le so fun o awon inu ni bi ni ti o dide si ijo lati atete kose ati lati opolopo odun sugbon ti o je wi pe bi o ti le je pe ijo akoko ki se ijo ti o lowo ijo ti o ni awon gbajumo tabi ijo ti o ni awon dukia ijo ti o ni ohun ini tabi ile sugbon sibe sibe nitori wi pe Jesu Kristi ni o je ipile nitori pe Jesu Kristi ni o je apata nitori be awon enu ni bi ni ti a se si ijo won ko le ba ijo je tabi ki won ki o da ijo ru tabi ki won ki o pa ijo run patapata sibe sibe gege bi a tin se nu ni bi ni won yi gege be ni ijo lagbara si gbogbo akojopo itan itesiwaju ati ikede irere ni igba awon apostoli titi di akoko yi won je ki o ye wa wi pe iwaasu Jesu Kristi gege bi olugbala ki se jo ki se gege bi olukoni ni kan soso tabi bi woli tabi bi oniwa rere tabi bi eni nla kan tabi aperere kan lasan ki se yi ni o je ki ijo ki o lagbara ti o si je ki o gbero sugbon iwaasu Jesu Kristi gege bi olugbala gege bi eni ti o nse asekagba igbala wa ti a fini idariji ese iwaasu yi gan ni o je ki ijo ki o lagbara o si ye ki o ye wa wi pe ohun yi kan na lo ye ki a ma tenumo titi di oni ki a si ma toka awon eniyan ti wa sihin si Jesu Kristi olugbala ati olodande wa ninu Korinti kini ori keta ese ikokanla ki a tun wo lekan si nitori ipile miran ni enikan ko le fi lele ju eyi ti a ti fi lele lo ti se Jesu Kristi ipile miran li enikan ko le fi lele ju eyi ti a ti fi lele lo ti se Jesu Kristi o ye ki o ye wa wi pe ipile yi kan soso ni o le gbe wa ro isegun ti esin Christianity ni o je ohun ti a ni nipa ilana ti a fi le wa lowo lati inu bibeli nitori wi pe ilana yi ni o fi Jesu han gege bi eni ti a ko ile igbagbo wa le lori bi awa pelu bi abamo nkan wonyi yo je ki ese wa ki o je ohun ti o je etewogba ni waju Olowa ki o si je pe awa paapa a o je eni ti o je etewogba ni waju Olowa ki a mo wi pe awon eko ihin rere ti o gbe Jesu kale gege bi oluso agutan ati gege bi olugbala awon ni awon wonyi ni o wulo fun wa lati je ki ijo ki o duro ni waju Olorun bi o ba je pe oludasile ijo le an fi han awon eniyan bi o ba je pe oluso agutan eleran ara le an fi han awon eniyan bi o ba je pe awon oluko le an fi han awon eniyan bi o ba je pe awon eniyan kan ti a ka si pataki ninu ijo le an fi han awon eniyan ijo be ki o le duro ijo be ki o le fun awon eniyan wonyi ni ohun ti o se koko lati le dari won si odo Olorun lati le ni igbala nitori be o ye ki a mo wi pe ohun ti a ko ninu itan Kristeni ni wi pe lati ibere ni won ti fi ontete oro yi wi pe Jesu Kristi nikan ni wo ma soro re gege bi olugbala ati olufuni ni iye apere yi ni o ye ki a wa pelu ki o tele je ki a wo Heberu ori keji ese keta Heberu ori keji ese keta awon ti se la bi awa ko ba nani iru igbala nla bi eyi ti a tete ko bere si so lati odo Olowa ti a se fi mule fun wa lati odo awon eni ti o gbo oni awa o ti se la awa o ti se bo ninu idaje olorun awa o ti se bo ninu ijiya ayeraye bi aba bi akoba nani igbala nla bi iru eyi nitori be o ye ki o je ohun ti an so ni igba gbogbo fun awon ti o wa sinu ijo we pe won ni lati gbadura titi won o fere we pe ati gba okan won la ati dari ese won ji won ati yi igbesi aye won pada si rere nipa igbagbo ninu Jesu Christi nikan soso ninu Peteru keji ori keta Peteru keji ori keta ese keji ki eyin ki o le ma ranti oro ti ati enu awon woli mi mo so saju ati ofin oluwa ati olugbala wa lati odo awon apostle yin we pe eko yi ti awon apostle fi lele ti won je ki o da wa loju we pe Jesu Kristi ni olugbala oni eni ti so ni di mimo oni eni ti fi agbara emi mo kuni oni ireti wa ni akoko iku oun si ni idakoro wa oni alagbawe wa ni waju olorun oni ki a ma ranti awon eko yi nitori pe eyi ni yo je idakoro wa ni akoko iku ikoni ti o yekoro nipa Kristi ni o nfuni ni igbagbo lati le dojuko iku nigbati iku bade eyi ni yo je ki a ma rin irin ajo wa nigbati irin ajo ba nlo sopin gege bi eni tin ri ohun ti a ko ri ti se ti ayeraye eko Kristi gege bi onilaja laarin awa ati olorun gege bi aropo wa ti o gba iya wa je ti o si ku fun wa gege bi eni tin sipe fun wa ati gege bi olurapada wa eni ti o ku fun ese wa ti o si jidide fun idalare wa eko yi ni o le fun wa ni igboya lati dojuko iku nigbati akoko yi ba to eyi ni o je ki a so wi pe iku oro reda Isa oku isegun reda nitori be je ki oye owe pe bi obani Jesu gege bi oluwa ati olugbala re nigba na ni o le ni idakoro ni esin Christianity o sinsin yo je itewogba ni waju oluwa ki se eyi nikan a npe wa nija we pe ani lati pa esin Christianity yi ani lati pamo ni toto titi a o fi ri oluwa je ki a wo epistle ti juda si eniyan gbogbo epistle ti juda si eniyan gbogbo ese keta olufe nigbati mo fi aisimi gbogbo kowe si yin ni ti igbala ti se ti gbogbo eniyan ko gbodo sai ma kowe si yin ki n se gba yin niyan ju lati ma ja gidi gidi fun igbagbo ti afile awon eniyan mimo lowo lekan soso eyi ni ipenija ti bibeli nfun wa we pe ki a ma ja gidi gidi fun igbagbo ti afile awon eniyan mimo lowo lekan soso ki a ma je ki awon ti won waasu iwaasu eke tabi eko eke ki won ki o fi afefe eko keko gba wa kaakiri Kristi ati awon apostle re won ti so tele saju wi pe ni igba ikehin awon eleko eke yo po awon woli eke yo po awon Kristi eke papa won yo po jojo wi pe yo si ronun fun awon eniyan lati sipo pada ati lati kuro ninu eko ti o ye koro ati lati lo si ibi etan nitori be ma se je ki awon egan aladugbo re ma se je ki eleya ti awon ara aye ti won fi o se nitori wi pe o je eni tin sin olorun nipase igbagbo ninu Jesu Kristi tabi iyosho ti si ti awon alariwi si awon apeinda ti won yosho ti si o ma se je ki awon nkan wonyi ki o da opada ma se je ki awon nkan wonyi ki o mu ogbojege tabi ki o mo kuro lori ipile ti ati fi lele fun o eyi ti se Jesu Kristi je ki o ye o wi pe gbogbo awon oro Olorun ti o ti gbo nipa Jesu nipa wi pe ani lati ni igbala wi pe o je ki awon nkan wonyi ki o duro ninu okan re o si simile won o si duro ti won o si nse asimi lati ri wepe o je eni ti ati gba okan re la nipa ewenu mo eje Jesu Christi wo Heberu ori kerin ese ikini nitori na eje ki aberu bi ati fi leri ati wo inu isimi re sile fun wa ki enikeni ninu yin ki o ma bada bi eni pe o kuna re bi abakuro lori ipele bi abakuro ninu eko bibeli bi abakuro lori eko ti o so fun wa nipa Jesu gege bi olugbala gege bi eni tin so ni di mimo gege bi eni tin fi agbara emi mo kuni gege bi eni ti o je oluso agutan wa oluso agutan rere ati gege bi eni ti o je ipele eko Kristi atabi eko ihinrere bi abakuro lori nkan wonyi a koni le de ijoba orun a koni le ri olorun ni ikeyin nitori be eje ki aberu ki ari wipe bi ati fun ani ileri ati wo inu isimi re wipe enikeni ninu wa ko padanu iye ainipekun ati anfani lati ba Jesu joba ni ikeyin eje ki adide duro ki agbadura ki a so fun olorun wipe eyi ti ati fi le wa lowo gege bi Jesu olugbala eyi ti ati fi le wa lowo Jesu eni ti so ni di mimo eyi ti ati fi le wa lowo Jesu Christi eni ti yo fun ani agbara emi mimo ati eni ti o ndari wa ti o je ilekun si ayeraye si odo olorun wipe a o di mu shinshin titi di ojo ekeyin a ko ni je ki enikeni ki o fi eko eke ki o fi tan wa je tabi ki o fi gba wa kuro lodo olorun dide duro ki o diju re ki o se gbadura si olorun ki ori wipe o pa igbagbo to tomo bi o ko ba ti ni igbala eyi ni ohun akoko ti oni lati se oni lati so fun olorun wipe o fe ni igbala bi o ko ba ti ni isodi mimo o ye ki o so fun olorun bi o ba ni idaniloju pe o ti ni igbala wipe o fe ni isodi mimo ti a fi fo okan re mo ti o se funfun lao lao bi ojo didi bi o ba si mo wipe o ti ni agbara o ti ni isodi mimo o ye ki o gbadura ki a le fun o ni agbara emi mimo ki o ri wipe eko ihin rere ti a ti fi le olowo o di mu titi a o fi ri Jesu olowo ati olugbala wa
2: DCLM Radio, the spiritual warfare is our concern.
3: Amosi, ori ikeje, bayi ni Oluwa Olorun ti fi han mi, si wo, o da esu ni ibere irusoke idagba ikeyin, si wo, idagba ikeyin, leyin ikekuro ti oba ni, o si se, ti won je koriko ile naa tan, nigba naa ni mo wipe Oluwa Olorun, dariji emi be o, Jakobu yo a sele dide, nitori eni kekere li ohun. Oluwa ronupiwada nitori eyi ki yo se de Oluwa wi bayi ni Oluwa Olorun ti fi han mi si wo Oluwa Olorun pe lati fi ina ja o si jo ibu nla ni run o si je apa kan run nigba na ni mo wi pe Oluwa Olorun dawo duro emi be o Jakobu yu a se le dide nitori eni kekere li ohun Oluwa ronupiwada nitori eyi eyi pelu ki yo se ni Oluwa Olorun wi bayi ni ohun fi han mi si wo Oluwa duro lori odi kan ti a fi okun won ti o run mo ti ohun ti okun won ti o run le owo re Oluwa si wi fun mi pe Amosi kini iwo ri emi si wi pe okun won kan ti o run ni nigba na ni Oluwa wi pe wo emi o fi okun won rin kan le ile laarin Israeli eniyan mi emi ki yo si tun koja lodo won mo ibi giga Israeli won ni yo si di aporo ati ibi mimo Israeli won ni yo di aporo emi o si fi dadide si ile Jeroboamu nigba na ni Amasaya alufa Beteli ranse si Jeroboamu oba Israeli wi pe Amosi ti dite si o laarin ile Israeli ile ko si le gba gbogbo oro re nitori bayi ni Amosi wi Jeroboamu yo ti pa idaku nitooto Israeli ni a o si fa lo si igbekun kuro ni ile re Amasaya si so fun Amosi pelu pe iwo ariran lo sa lo si ile Juda si ma jeun nibe si ma so tele nibe sugbon ma se so tele mo ni Beteli nitori ibi mimo oba ni afin oba si ni nigba na ni Amosi down o si wi fun Amasiah pe emi ki se woli ri be ni emi ki se omo woli sugbon oluso agutan ni emi ti se ri ati eni ti ti ma ka isu opoto Oluwa si mu mi bi mo tin to agbo eran leyin Oluwa si wi fun mi pe lo sotele fun Israeli eniyan mi je ni isisiyi iwo gbo oro Oluwa iwo wi pe ma se sotele si Israeli ma si je ki oro re kan sile si ile Isaki nitori na bayi ni Oluwa wi obirin re yo de panshaga ni ilu

0: tonight. You are going back stronger tonight. You are going back mighty tonight. Mightier than you can tell to the kingdom of darkness. All the things that hinder you, God is taking away every roadblock out of your way. Call upon the Lord. Are you praying? Are you praying? It's only those who appeared before the Lord that pray. They that wait upon the Lord renew their strength. You cannot come here and go back away except you are not prayerful. Except you are not coming upon the calling upon the Lord. He will give you strength as you wait upon him, as you pray, and to see the face of God. You need strength tonight. They that wait upon the Lord can renew their strength. You renew their strength.
1: Gbàdúrà, gbàdúrà, ké poruko Olúwa, má lọ bí o ti wá, Ọlọ́run wà ní lásàlẹ̀ yìí láti bùkún fún ọ, yóò fi agbára fún àwọn ènìyàn, yóò fún okun fún àwọn ènìyàn, yóò fọwọ́ kan gbogbo ìgbé ayé, yóò fọwọ́ kan ayé rẹ, o ní wà bákan náà, lópin ti ọjọ́ òní, o padà lọ pẹ̀lú agbára Ọlọ́run. Ní orúkọ Jésù ni a gbàdúrà. Àmì rẹ ń lọ sílẹ̀. Bí àmì rẹ bá ṣe lọ sókè tó bẹ́ẹ̀ ni okun rẹ yóò máa pọ̀ sí. Bí àmì rẹ bá ṣe pọ̀ sí bẹ́ẹ̀ ni ìṣẹ́gun rẹ yóò máa pọ̀. Bí o ti ń ṣe àmì tó rinlẹ̀ sí, bẹ́ẹ̀ ni àwọn oore Ọlọ́run yóò máa tẹ̀lé ọ lásàlẹ̀ yìí. Jòhánù orí ìkẹrìnlá, ohunkóhun tí ẹ bá sì béèrè ní orúkọ mi ni èmi yóò ṣe fún yín, kí a lè yin babalógo nínú ọmọ. Bí ẹ̀yin bá béèrè ohunkóhun, èmi yóò ṣe ní orúkọ mi, èmi yóò ṣe. Ìlérí Ọlọ́run nìyí. Ọlọ́run wa ò lè kùnà. A fẹ́ gbàdúrà ní àṣálẹ́ yìí, ìṣọ̀kan ìgbàgbọ́. Tẹ pé tí a bá béèrè ohunkóhun nípa orúkọ rẹ̀, yóò ṣe fún wa. Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà lásàlẹ̀ yìí pé kí Ọlọ́run kó di àyílógo láàrin wa lálẹ́ yìí. Ògo Ọlọ́run kó kún ibí ní àṣálẹ̀ yìí. Ìwà pẹ̀lú ẹni Ọlọ́run kó kún ibí ní àṣálẹ̀ yìí. Níbi tí a bá ti ní agbára àti ìwà pẹ̀lú ẹni rẹ̀, ìgbé ayé yóò yí padà, ohun gbogbo yóò dọ̀tun. Jẹ́ ká gbàdúrà fún àṣeyọrí ìpàdé ti àṣálẹ̀ yìí. Jẹ́ ká gbàdúrà àṣeyọrí káàkiri. Kí Ọlọ́run kó tú ẹ̀mí rẹ̀ sórí gbogbo olùkópa, kó tú ìgbàlà dalẹ̀ sílẹ̀, kò ní sí ẹlẹ́sẹ̀ tí ó padà lọ bí wọ́n ti ṣe wá. Gbogbo àwọn ẹlẹ́sẹ̀ tí wọ́n ń gbó ohun Olúwa, wọn yóò yí padà. Ọkàn wọn yóò yí padà, ẹ̀mí wọn yóò yí padà sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Gbogbo ẹlẹ́sẹ̀ tí ọkàn wọn ṣe le, bẹ́ẹ̀ ni wọ́n yọ̀ǹda ayé wọn fún Olúwa. Lálẹ́ yìí, ẹ̀mí Ọlọ́run yóò ṣiṣẹ́ àgbàyanu. Gbogbo àwọn ẹlẹ́sẹ̀ ni yóò yọ̀ǹda ayé wọn fún Olúwa. Jẹ́ kí a gbàdúrà pé kí Ọlọ́run kó dánídè. Yóò já gbogbo ìdè pátápátá, jẹ́ ká béè ní orúkọ Olúwa. Ó ní tí a bá béèrè ohunkóhun ní orúkọ òun yóò ṣe fún wa. Èyí ni ìdánilójú, gbàdúrà pẹ̀lú ìdánilójú lásàlẹ̀ yìí. Lálẹ́ yìí, pé ẹ̀rí ìgbàlá ti àṣálẹ̀ yìí, ẹ̀rí ìmúpadàbọ̀sípò yóò wà ní àṣálẹ̀ yìí, ẹ̀rí ìwòsàn yóò wà lásàlẹ̀ yìí, ẹ̀rí ìdáǹdè yóò wà, agbára Ọlọ́run yóò sọ̀kalẹ̀ sórí olúkálùkù. Orúkọ Olúwa nìkan yóò di gbígbéga àti àyìnlógo. Ìfẹ́ Ọlọ́run yóò di mímúṣẹ láàrin wa ní àṣálẹ̀ yìí, yóò ní ọ̀nà nínú ayé ẹnìkọ̀ọ̀kan àti ní gbogbo ibi tí a ti ń ṣe ìpàdé. Ọlọ́run yóò fi agbára ńlá rẹ̀ hàn. Ọlọ́run yóò fi ògo àti ìṣerere rẹ̀ hàn. Jẹ́ ká gbàdúrà. Ó ní agbára láti dáhùn àdúrà wa. Ó ti fún wa ní sọ̀wédowó pé ohunkóhun tí a bá béèrè ní orúkọ òun yóò ṣe fún wa. Ẹ ká gbàdúrà pé kí Ọlọ́run kí ó gba ìṣàkóso gbogbo ní àṣálẹ̀ yìí. gbogbo to ma n pe akiyesi eniyan kuro ninu ijolo kuro ninu afokansi ki olorun ko mu kuro patapata gbogbo awon nkan won ni ti yesu ba fe lo lati dari okan awon eniyan kuro ninu igbala ti o fe se idena fun iwosan ati idande gbogbo ti o ba fe se idena fun ete olorun je ka gbadura lodi si won gbogbo oniru awon erokero awon bi giga gbogbo atako si ife ti olorun si eto igbala gbogbo nkan won ni ti o stako ifarahan ogo olorun ki olorun ko segun won gbogbo imo awon eni buburu ni ki o di asan patapata je ka gbadura gbogbo won elo ti olorun yo lo ni asale yo wo olorun yo wa lori won awon to n seto bi a se n gbo ohun ati bi a ti n gbe ohun safefe owo olorun yo wa lara won ni bi gbogbo oro olorun yo jade lo si gbogbo orilede ati gbogbo agbaye pelu agbara ati ase ki yo si ohunkohun ti o le se atako fun isangara oro olorun ni asale yi oro olorun yo jade pelu ase ati pelu laisi idena laisi idiwo ni bikibi olorun yo si joba yo sakoso ife re ati ete re lori aye kaluku yo si wa si imuse ogo olorun yo sokale afe ri ogo olorun ni asale yi afe ri iwa pelu ifarahan agbara olorun lasale yi gbadura ke pe oruko oluwa lainu re ani idaniloju oluwa wi pe ohunkohun ti eyin ba si bere ni oruko mi ohun na ni emi yo se ki a le yin baba logo ninu omo bi eyin ba bere ohunkohun ni oruko mi emi o se je ka be lowo baba e ka be lowo baba yo se olorun yo di aye logo ife re yo di mimuse lale yi ke poruko olorun pelu gbogbo okan re wa oju re nitori pe ani idaniloju idan si adura ani idaniloju iwa pelu eni atoke wa ani idaniloju ti ogo olorun ogo olorun yo kun ibi gbogbo ni asale yi gbadura ko ke poruko oluwa ni oruko jesu ni agbadura amen agara ati dabi ni oruko jesu ni agbadura ni ti awon angeli o da awon angeli ni emi ati awon iranse re ni owo ina a fe gbadura baba wa ninu oluwa lale yi olorun yo tu ifamiyan to ga le won lori agbara to ga emi olorun yo sokale sori won je ka gbadura o da awon angeli re ni emi awon iranse re ni owo ina gbadura ko ke poruko oluwa pe oro oluwa ti o jade ni asale yi yo mu idalebi wa lori okan gbogbo awon elese oro olorun ti o jade lasale yi yo fowo kan aye kokan yo yi aye pada oro olorun yo wonu okan kokan ko seni ti yo pada lo bi o ti wa bi oro na ti n jade o jade oro olorun yo si jade pelu agbara yo fowo kan aye kokan yo fowo kan kokan yo mu awon elese wa sinu idalebi ati ironu kuwada won yo si yi pada si odo olorun ko si elese ti yo pada lo bi won ti wa ko si apada seyin ti yo lo bi won ti wa oro olorun yo ni agbara lati wo san lati da awon igbekun sile je ka gbadura agbara nla famiriyan to ga oro olorun yo fowo kan aye gbogbo awon eniyan oro olorun ko ni lo lofo yo se ohun ti olorun ti ran eyi ni pe ki oro olorun ko so eso ko mu ogotota ogbogbon ogororun ifarahan agbara olorun yo farahan awon igbekun ni a o tu sile gbogbo ide ota la o ja patapata yo soro pelu agbara ati ase lasale yi oro olorun yo munadoko yo fowo kan aye kokan yo si yi gbogbo okan pada je ka gbadura ka fi iranse olorun ti olorun ti nlo le olorun lowo ki Olorun ko kun won ko tubo ma lu won ko ro Olorun lenu won ko jade pelu ase ati agbara ko si fowo kan aye kokan ise ami ati ise iyanu ki o si ma farahan pe ki agbara Olorun ko rin lona agbayanu ohun ti o sese yo di sese awon ise iyanu nla ti ise ami ati ise iyanu ifarahan agbara Olorun yo sele gbadura ko ki poruko Oluwa o da awon angel re ni emi ati awon ran sele ni owo ina je ka gbadura pe oro Olorun yo ri ona re ni asale yi oro Olorun yo sise ni asale yi ninu origo igogo ni ogbo ile ni gbogbo ibi gbogbo kaakiri agbaye oro Olorun yo so eso a o ni opolopo awon okan ton faye won fun Oluwa ni asale yi je ka gbadura si Olorun o gbo aisan ni yo lo bi Olorun ti ran won wa si bi bayi lati sise iranse sori gbogbo orilede lakoko yi on so just now wa o soju Olorun o si kede oro Olorun gbogbo nko to je awon en to ni wahala ni a o fowo kan ni asale yi ko seni ti o pada lo bo se wa gbadura ko ke poruko Oluwa Olorun wa wa nibi Olorun wa lagbara yo sise ko si seni ti o le di lowo bi iran lo se Olorun tin kede oro Olorun yo sise agbayanu lasale yi awon nla yo sele ni oruko Jesu ni agbadura to ba reti iyanu lasale je kin gbo ami oun reti opolopo okan ko yi pada je kin gbo ami oun fe ki awon ide ko ja lasale yi je kin gbo ami ni gbogbo orilede oun gbo oun fe oun reti eri je kin gbo ami re oun reti awon ise iyanu nla nipase Jesu ke je kin gbo ami re lale yi yo sele fo monisi o yo sele mo ni fun o yo sele ni gbogbo orilede ni yo ti sele ni gbogbo Africa yo ti sele lo eri opolopo eri awon nla to koja nti ati gbo lateyiwa yo sele lale yi ni oruko Jesu oni David orin ikeji ese ikejo oni be lowo mi emi o si fi awon orilede fun o ni ni re ati iya opin ile ni oro ile re a fe gbadura fun GCK o je eto Olorun ipa akoko o ti lo si gbogbo lede to le ni 60 a fe gbadura pe GCK yo tesiwaju bo fe ko tesiwaju je kin gbo ami re isoji kari aye pelu olusagutan kumu yo tesiwaju won de gbogbo orilede miran si yo fowo kan yo de gbogbo ile yo si dari opolopo okan si ni ijoba ti Olorun je ka gbadura pe GCK yo gboro si bi Oluwa ti se ni ipa akoko to bere ni Abuja to si de gbogbo orilede koja oye wa ati ri opolopo won agbayanu to sele won lo si gbogbo awon ile ati gbogbo orilede kaakiri eje ka so fun pe ipele keji yo je ologo julo opolopo lede ni a o de odo won opolopo kan ni a o yan kun ijoba ti Olorun gbadura gbadura adura to munadoko ki opolopo kan ko wole si ki opo igbe aye ko di eti ayi pada gbogbo idena si rere ni a o mu kuro patapata ni gbogbo orilede gbogbo idena ni a o mu kuro ni gbogbo le ni gbogbo orilede ni ipele keji a o debe opo kan la o yan kun ijoba ti Olorun agbara Olorun yo sise lona agbayanu ni gbogbo orilede gbo awon ilekun ni yo di sisi o mo kokoro ti won gba lana kokoro lati si ilekun ni kokoro lati tu ati lati de ni gbadura pe ki Olorun ko di ayin logo ni gbogbo orilede je ka ke poruko Oluwa je ka wa oju Olorun GCK yo lo si gbogbo ile yo lo si gbogbo ile yo fowo kan gbogbo awon okan igbala fun awon ti a o ti dodo won ati leyin orun yo wa lori GCK yi pe orun yo ti eto GCK yi leyin lati le de gbogbo orilede kaakiri gbogbo agbaye je ka ke poruko oluwa je ka ke poruko oluwa o ti so pe bere lowo mi ohun ti a ni lati se ni pe ka bere emi yo fi e opin le aye fun ini re ati iha opin le ni oro ile re GCK yo de opopoloko orilede si gbadura ke poruko oluwa ke poruko oluwa igbomugboro imugboro idagbasoke pipo niye ni oruko Jesu ni agbadura amen orin 106 ese ikerin Oluwa fi oju re ti iwo ni si awon eniyan re se iranti mi fi igbala re be mi wo Oluwa yo ranti re Oluwa yo ranti re Oluwa yo be owo Oluwa yo fowo kan aye re Oluwa yo bukun fun o ke poruko Oluwa ranti mi Oluwa Olorun yo ranti re lasale yi se ranti mi Oluwa fi igbala re be mi wo oju ere ti o ti seleri fun awon eniyan re fi igbala re be wa wo Oluwa be mi wo so fun Olorun o ni iriri ibewo atoke wa ni asale yi Olorun yo be aye re wo Oluwa be mi wo fo kan mi Oluwa se nkan kan ninu aye mi Oluwa ye aye mi pada o se iyanu ti mo nilo Oluwa fi fun mi so fun Olorun yo be aye re wo yo fo wo kan o si ni eri re o layo o yin Olorun o bu ola fun Olorun nitori ohun gbogbo to ti se je ka josin fun Olorun je ka yin logo nitori pe a mo daju pe Oluwa wa wa nibi lati bukun fun wa je ka josin fun nitori pe Olorun yo fowo kan aye re je josin fun tori pe baba omo ati emi mo ti wa nibi na je ka josin fun Olorun tori pe Jesu Oluwa wa nibi lasale yi lati fowo kan lati ye aye re pada lati fun eni ise iyanu o ti dahun si adura re awon agbayanu nla yo sele lasale yi je ka josin fun ka yin logo ni oruko Jesu ni agbadura je ki n gbo ami awon alabukun fun je ki n gbo ami awon to n reti baba adupe lowo yin ajosin fun yin lasale yi ajosin fun yin nitori pe wa nibi na lati bukun fun wa a mo pe Jesu wa nibi lati sore fun gbogbo aye agbagbo asi gbadura ati kepe yin a mo daju pe ko seni ti o pada lo lowo ofo loruko ti Jesu e fowo kan aye kokan e ranti eni kokan wa e sore fun gbogbo okan e fi eri fun gbogbo wa e fayo fun wa e fagbara yin han e fogo yin han laarin wa e seun baba fun idan si adura wa ni oruko Jesu ni agbadura amen ati amen.

0: If you are expecting wonders
1: si
0: tonight,
1: ba n reti iyanu lasale je ki haleluya re ko di orun e ke haleluya. Olorun yo so kale ni asale yi iwe me gbe ohun ti a awon Olorun yo so kale ni asale yi ta lo so kale fun nitori re ta lo so kale wa ba lana arabirin kan jeri bi ranse Olorun se bere si soro oro yen o wonu emi o wonu okan won be ni se yanu bere si sele ni to ase oro na ni fi so wo oro na yo wa saye yo amu isodotun wa lasale yi isodotun re ti wa ni yi amen so pelu mi agbara iyanu Kristi fowo kan mi lale yi yo si fowo kan loruko Jesu amen je ka gbadura baba adupe lowo yin lale yi nitori pe agbara yin to nsise iyanu yo sise ni lasale yi adupe lowo yin tori pe ti kun iranse yin adupe tori pe agbara yin ti wa ninu aye won yo si je ite pe o fara han lona to gaju ta teyin wa lo lale yi agbadura lale yi pe ke so kale a pe yin oluwa e so kale ni asale yi e wa pelu wa ni oruko Jesu ninu gbogbo ti a o se bi a ti n korin ni gbo se awon akorin awon iranse olorun ohun gbogbo ti a o se nibi lasale yi gbogbo awon ti o se ohun kan tabi omiran nipa paapa julo nipasẹ iranse n je ki igbala ko po lopolopo je ki igbala ko kaakiri gbogbo agbaye je ki awon elese ati awon apeyinda kan ri ona pada sodo yin lasale yi loruko Jesu baba si n gbadura nigba to ba tu akoko ise iyanu ti iranse yin gbogbo okan ni yo ri gba iyanu lasale yi ise ami ni asale yi je ki oruko yin ko di ayin logo e seun oluwa ntorupe agbagbo pe e ti da wa lohun ni oruko Jesu ti o lagbara ni agbadura a wa ni de duro papo bi a o ti korin lati ninu iwe eto agbara ninu eje na wa fe bo lọwọ ẹrù ẹsẹ rẹ agbára ń bẹ agbára ń bẹ nínú ẹjẹ náà agbára nínú ẹjẹ wá fún ìwẹ̀nùmọ́ ní káfárì agbára ńlá ó ń bẹ nínú ẹjẹ náà fẹ́ funfun ju snow lọ agbára ó ń bẹ nínú ẹ̀jẹ̀ náà orin 39 agbára ńlá ó ń bẹ nínú ẹ̀jẹ̀ náà wà fẹ́ ṣiṣẹ́ ìsìn fún olúwa olúwa rẹ agbára ń bẹ nínú ẹ̀jẹ̀ rẹ agbára nínú ẹ̀jẹ̀ wa ń gbé lójoojúmọ́ agbára ńlá ó ń bẹ nínú ẹ̀jẹ̀ náà agbára ńlá agbára tó ń ṣiṣẹ́ ìyanu ó ń bẹ nínú ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ agbára ńlá tí ń ṣiṣẹ́ ìyanu ó ń bẹ nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù 39 orin 39

0: when the prophet Ezra stood before the people of Israel after their
1: lẹyin ti won de lati igbekun o si iwe na o si se alaye itumo re fun awon eniyan lati loye oro olorun lati ese di ese iso abayori re ni isoji isodotun ati ifarenji fun ase olorun lekan si olorun ma ngbe awon eyan dide ti won fi ijolo to mu oro re wa lati dari awon eniyan si ran won lakoko ti wa pastor dr wf kumoye won duro ge bi okan na awon ilu na alakoso ijo dipa life bible church o ti fi ara won ji lati bi opolopo odun seyin nipa ikoni ninu oro loran ese le ese ati awon iwaasu ti o jile ikoni yi o ti je eyi to je pe o fi otito iwe mimo han fun awon eniyan lona ti o han gbangba nipa eko bibeli awon ipade itagbangba ati idanileko fun awon iranse olorun isoji bakan na ki se nipa ogbon ri eniyan sugbon nipa liloye ati fitoju se oro olorun edun okan kan na lati fi gbogbo lati pin oro olorun nipasẹ isoji gck pelu pastor wf kumoye gck gege bi oludasile ijo isoji gck ye won ti lo kaakiri koja ise tinu ijo lasan labe won ogoro awon okan ni won ti wa sinu odo kristi nipa iwaasu oro olorun eyi te pe won ba ipenija gbogbo awon eniyan pade loni a n se ajoyo eni ti igbesi aye won to ni ifarinji fun otito oro olorun pastor dr wf kumoye ti won duro fun oro olorun won je eni to duro daradara ti o si n kede oro olorun lona ti o han gbangba e ba mi ki iranse olorun kaabo evangelist gbogbo agbaye olukoni awon olukoni oludasile gck pastor wf kumoye
2: eke hallelujah kọlọrun ko bukun olukuluku yin ki oro yen ko si ma so eso si ninu aye yin loruko jesu ami baba atun wa ni bayi fun yin asimo wipe ti nbe ni ka to de yin lati buko olukuluku jesu oluwa an yo ninu otito ti wipe e ti wa ni hin na

ni oruko Jesu ni agbadura awon iwe irere ti Mathew ori kokandinlogun lati ese ikerindi logbon 26:19-26 sugba Jesu wo won o ti wi fun won pe eniyan ni eyi soro fun sugbon fun Olorun ohun gbogbo ni sise pelu Olorun ohun gbogbo ni sise ninu aye elese pelu Olorun igbala o sese ninu aye eni to nsa isan lokunrin tabi lobirin pelu Olorun ohun gbogbo ni sise ninu aye eni ti an da loro ti a de mole ti emi okukun yo lenu pelu Olorun itusile Olorun sese ninu aye onigbagbo eni to gbagbo ni tooto ninu Jesu Christ Oluwa ninu aye onigbagbo yi ohun gbogbo ni sise iwa mimo ninu okan iwa mimo ninu oro iwa mimo ninu ete ninu ero iwa mimo ni agbogbo o sese ninu aye onigbagbo ta ti so di mimo ifikun ni agbara ipa atoke wa nipase agbara emi mimo o sese nitori pe ohun ti o soro fun eniyan sise ni pelu Olorun bi o si se wa nibe lati ala yi Olorun yo mu ki ore ofe re sise iyanu ninu aye re loruko Jesu ami igbala fe lese iwosan fe ni nsa isan idando fe ni ti an da loro iwa mimo kanikan ba mi pariwo iwa mimo nibe iwa mimo fun awon onigbagbo isodi mimo fun awon ta ti gbala agbara emi mimo ipa agbara to ran wa lowo lati gbe ka si le gbe gege bi o ti ta ti bi o ti ye agbara yi ninu aye olukuluku eni ta so di mimo loruko Jesu imole to mole rokoso to ju imole orun lo imole ninu okan gbogbo ti okunkun ti njoba ni oruko Jesu Olorun yo tan imole sinu okan re okunkun re yo dawati iporuru re yo dawati ohun gbogbo ti se yemeji yo pora imole Kristi imole irere yo tan yo mole rokoso sinu okan re nitori na lasale yi a fe soro lori aile yi pada sise se agbara Olorun tin sise iyanu Luku ori kini lati ese iketade ni ogoji nitori ko si ohun ti Olorun ko le se ohun ti angeli so fun Maria niyan pe Maria ise iyanu le yi o fun wundi alati loyun be ni ohun ti Olorun ma nse niyan nitori pe Olorun je onise iyanu elese yo gba ise iyanu lati gba idariji ese ki eri okan re ko ni alaafia yo gba ise iyanu lati mu ki elese to ti yigbi sinu ese lati wa ye aye re pada be ni ohun ti Olorun ma nse re alaisan yo gba ise iyanu fun ohun ti ipa ati oko agbara ti eda eniyan ti ko le se lati la oju afoju
lati mu ki aro ko dide ko ti bere si ni rin lati mu ki eni ti emi okunkun ti de ni gbekun ko wa dominera ko wa dide ko bere si soro ko ti bere si ni waso gege bi eni ti ori re pe yo gba ise iyanu sugbon ti olorun ma nse niyan nitori pe pelu olorun ko si ohun ti olorun ko le se ninu aye re lasale yi pelu olorun ko si ohun ko ohun ti o soro lati se okunkun yo pora agbara okunkun agbara ibi la o jadanu kuro ninu aye re loruko Jesu ese ikeji di logoji 38 Maria si wipe wo omo odo oluwa ki o ri fun mi gege bi oro re eyi si ni ohun gbogbo ta nilo lati so bi olorun ba so pe o fe gba elese la ki o ri fun mi gege bi oro re bi olorun ba so pe o fe wo san o fe wa laisan san ki o ri fun mi gege bi oro re bi olorun ba so pe o fe dani ni de eni ti emi ekukun pa loju ti o nda loro awon ti won ni iyarun opolo ki o ri fun mi gege bi oro re nigba to ba so pe o fe so nigbagbo di mimo ki ohun wu gbongbe da ti adamu kuro ko si mu okunrin alaimo di mimo ki o ri fun mi gege bi oro re nigba to ba so pe o fe fi agbara kun ni eni to ti nberu tele to ti nsojo tele alailera tele bi o tile je pojo nigbagbo sugbon fe fi agbara kun ninu emi mimo ohun to kan nilo lati dahun ohun na ni wi pe ki o ri fun mi gege bi oro re ise iyanu lati ale yi yo sele ninu aye re ese ikarun o din ni 45 alabukun fun si ni eni ti o gbagbo nitori nkan wonyi ti a ti so fun lati odo oluwa wa yo se sugbon yi bayi angeli le so sugbon lati odo olorun wa ni oniwaasu le so sugbon oluwa lo fi si lenu o wa so wi pe imuse re yo wa nitori na lati nse agbeyewo ile yi pada siseese agbara olorun ti nsise iyanu ohun meta la fe gbeyewo akoko afẹ wo ileri olorun ti ko le kuna lati gbala ikeji afẹ wo agbara olorun ti ko yi pada lati wo san iketa afẹ wo imoye olorun ninu iwe mimo ti ko niye meji ninu imoye olorun ninu iwe mimo ti ko niye meji ninu wo koko akoko ileri olorun ti ko le kuna lati gbala ileri yowu ti olorun ba fi fun mi ko le kuna o le ga o le jile o le fe ko si gboro o le je fun orile ede tabi fun kari aye gbogbo ileri yowu ti olorun ba fi fun enikeni fun ebi fun orile ede fun agbaye lapapo gbogbo ileri to ba ti odo olorun jade lati iran de iran tabi ninu gbogbo iran gbogbo ileri yowu ti olorun ba fi fun ni ileri yen o gbudo de mumuse ni ileri olorun ki kuna nitori po ti enu olorun jade bi o se nwo ileri olorun lati gbala lati so di mimo lati mu so ni di mimo lati yi ni pada
lati yi ni pada ko si yi okan eni pada ye eni pada awon ileri yen ko le kuna bo ti se wa nso wi pe ki o ri fun mi gege bi oro re ohun to da be ni pe ko se se tele lateyin wa awon ihuwa si ati igbe aye to da be ni pe ko se gbe tele lateyin wa awon ese to le bori ailera to le bori bi o se wi pe ki o ri fun mi gege bi oro re wa ni igbala lekun rere lofe ninu aye re loruko Jesu ilede olorun ti ko le kuna lati gbala Isaiah ori karun din ni adota 45 ese ikeji le logun Isaiah 45:22 koju si mi ko si bo miran to tun le koju si nitori pe eyan lodi mo ni ninu aye eniyan lohun lapa otun re eniyan lohun lapa osi re eniyan lohun ni orile ede re eniyan lohun ni orile ede ibomiran ni bi gbogbo lori ile aye won lodi won awon eniyan ti won je onimo ijinle won lodi won awon eniyan ti won je onise onimo isegun won lodi won awon eniyan to je oni to je alagbara lori ile aye won lodi won sugbon bi o ba fe nigbala sugbon bi o ba fe ka so odotun sugbon bi o ba nfe lati ni igbe aye ta pese ta ti mura sile de orun ona kan soso lo le boju wo to si le koju si oni e koju si mi olorun olodumare lo soro niyin olorun ti o mo ohun ti a npe ni ko sese ninu okan re ninu ise re ninu eda re olorun yi to ni se eda ohun gbogbo to mu ko sese ohun lo nsoro to si nso wi pe koju si mi o ti wo oke tele o kuna o ti wo afonifoji tele o kuna o wo awon agbara ti nbe lori ile aye o ti kuna o wa wi pe bayi o niwon gba to ti wo ipa ti eniyan to ti wo agbara ti eda tabi agbara eniyan ti o le se ohun ko ohun ti wo ti kuna o ni koju si mi ki a si gba yin la gbogbo opin aye o so wi pe ki kan se porile ide Israel nikan o gbogbo opin aye ki kan se awon alawo funfun nikan o gbogbo osugbo gbogbo opin aye ki kan se Africa nikan ko je pe awon Africa yen won je elesin rara o o ni gbogbo opin aye fun iwa ti o wa ni loni Olorun ba o soro o so wi pe ohun lorugbala ohun leni to ohun le dariji ki je pe ko dariji nikan ko so dominira ki kan se pe ko so dominira ko fun olore ofe ati agbara lati gbe igbe aye asegun ati igbe aye to nje gaba igbe aye to nbori ni gbogbo ojo to nbe laarin ose gbogbo ose ti nbe laarin osu gbogbo osu ti nbe laarin odun ko fi pa ati agbara de gbe oduro ni gbogbo ojo ni gbogbo ojo ti ile ba mo to so pe oni ni ojo ti oluwa ti da ore ofe olorun yen okun olorun yen o wa nibe lati gbe oduro nitori pe wi pe a le gba ola gbogbo opin aye nitori pe emi ni olorun ko si elomiran ko si eni to dabi re ko si eni to le gba ni labi re ko si eni to le dariji bi re ko si eni to le so aye re dominira to le so aye re dotun to le tun aye re ro to le mu aye re bo sipo ko si eni kani to le mu apada seyin pada bo sipo bi re nigba ti o ba pinu nigba to dabe ni pe ipinu re to kuna
ti ipa re gege bi eda to ti ja okule yi pada si oluwa yi pada lati nu ese ko ronu piwada yi pada kuro lati nu e ara re ko ronu piwada ninu ilakaka ti ara re o le gbara re la sugbon yi pada si odo olorun pelu gbogbo okan re ki o si mo wi pe iwo ko ni o gbala be sugbon o ran omo bibi re kan soso ko ba le je pa aye re ko ni wa bi o ti wa sibe o wi pe koju si mi e ke pe mi e wa si odo mi e gbekele mi e gbagbo ninu mi ki e ki a si gba yin la gbogbo opin aye nitori emi ni olorun ko si elomiran o so fun aninu iwe romu ori ikewa ese ikesan romu ori ikewa ese ikesan eyi ni oro ti oluwa fi fun apostoli nipase emi mimo eyi ki se oro eniyan eyi ni oro ti emi mimo fun rara re eni keta ninu meta lokan to chi paya ta si se akosile re fun o fun mi fun gbogbo wa ma gbagbe o ki se forile ede kan sugbon fun gbogbo orile ede ati titi de opin aye titi opin yo fi de o so fun wa o fi han wa bi a se le ni igbala ninu oluwa idariji ominira kuro lowo idalebi ominira kuro lowo ebi ati ominira kuro lowo agbara to ma n bori eni to n segun eni lati ateyin wa eyi ti a o le bori nipa ipa ati agbara ti eda eniyan ohun to so re o wi pe pe bi iwo ba fi enu re jewo Jesu ni Oluwa eyi ni ohun ti eniyan ma n se fun ara re eyi ki se ohun ti opo eniyan yo jumo se papo wa yo ara re jade pe mo nilo igbala mo nilo idariji mo nilo ominira patapata kuro ninu ese kuro lowo ajaja ti seke seke to de mi bo ba si wa wi je yi lo nilo o so wi pe pe bi iwo ba fi enu re jewo Jesu ni Oluwa fun ara re iwo nikan ni idanu ara re ti iwo si gbagbo ni okan re pe ki kan se pe ko kan ma se atunso ohun ti enikan so sugbon o so lati nu odo okan re jade o gbagbo o gbekele onigbekele ninu re oni ti iwo si gbagbo ti iwo si gbagbo ni okan re pe olorun ji dide kuro ninu oku o so wi pe a o gba o la oni ko si agbara kan lati orun apade ko si agbara satani kan ko si agbara esin kesin to le di olowo lati deni igbala ni kete to ba pinu ninu okan re to jewo pelu enu re to si gbagbo ninu okan re wi pe Olorun baba oju Jesu olugbala dide kuro ninu oku fun o fun igbala re fun irapada re o so wi pe ko si agbada kagbada to le di igbala re lowo o wi pe a o gba o la wese ikewa ese ikewa wa wi pe nitori okan ni a fi gbagbo si ododo o so wi pe nigba to ba gbagbo ni tooto o wi pe yo sise ninu re yo mu ese re kuro yo wa fi ododo yo gbi ododo sinu re ododo Kristi eyi yo wa so di eni to ya dayato nitori pe o jewo pelu enu re nitori pe o gbagbo ninu okan re bayi
ko to di po gbagbo ko to di po jewo o ti je alaisododo tele nitori pe gbogbo eniyan ni won ti se ti won si ti kuna ogun olorun sugbon ni bayi to ba da yo ara re jade kuro laarin awon alaisododo to wa sodo Kristi eni ti se olododo to wa se pasiparo to jewo ese re ninu ijewo yen to fi ese re sewo to fi se pasiparo sodo si Kristi to ti mu ese re kuro ninu ajosopo awa fi ododo re sinu aye re ododo ala fi soju se wi pe bayi wa wa di eniyan oto eni otun o wa wi pe nitori pe enu ni a fi nje o ni nitori okan ni a fi gbagbo si ododo enu ni a si fi nje wo si igbala o wa ri to mo gbangba nigba na wi pe enu o ni se pelu igbala okan ni se pelu ododo nitori pe lati nu opolopo okan ni enu ti ma nso jade ohun to ba gbagbo ninu okan re wi pe aji Jesu Kristi dide kuro ninu oku enu re yo jewo eyi yo salaye re yo so jade eyi o tumo si pe asopo nbe laarin enu ati okan be gege ni asopo nbe laarin ododo ati igbala enikeni gbogbo eniyan nibi kibi to ba kepe oruko Oluwa la o gbala wese iketa la oni nitori enikeni iyen lo mu owole wa o iyen lo je ko loye wi pe Oluwa ti nduro de o nitori pe irubo Kristi fun igbala re ati pari e ati tewo gba ati gba baba ti tewo gba o ti fowo si nitori na o le wa bayi o wa so wi pe nitori enikeni nibi kibi nigba ku gba enikeni loni yi oni yi igbala re o daju bi o ti nwa si odo Oluwa nitori enikeni ti o ba sa pe oruko Oluwa ni a o gbala a o gbala kuro ninu ese a o gbala kuro lowo ara re gbogbo ikuna ateyinwa ti eran ara a o gba o la kuro ninu re igbala kuro lowo idalebi igbala kuro lowo ebi igbala kuro lowo inipa ilagbara eyi ti o nbe ninu eniyan nitori na wa wa wa sinu igbe aye otun wa wa wa sinu igbe aye titun nitori pe bayi ati gba ola ma gbagbe o ya so ibe enikeni le eyi wa fun o ti wa fun o koko ikeji koko ikeji ohun ni agbara olorun ti ko yi pada lati wosan bi ati ronu nipa olorun o ni emi ni olorun emi ko yi pada olorun ki yi pada eda olorun abuda olorun o je ohun ti ko yi pada ko so ohun to yi pada nipa olorun gege bi o ti wa lati ayeraye be lo si wa titi doni be ni yo si ma ri titi aye ailopin lojo iwaju ife re o yi pada iwa mimo re ko yi pada ireti re ki yi pada idajo re ki yi pada ikaanu re ko yi pada ife re ati anu re ko yi pada ore ofe re ko yi pada agbara re bakan na ko yi pada o wa wi pe bi o ti nwa to si mo wi pa agbara olorun yi nigba ni
wi pe nigba ki ugba ti alaisan ba to wa o ma mu won larada o mu abimeleki larada nigba ti abimeleki ti egun ti wa lori won agbara yen ko si yi pada o mu gbogbo orile ide Israeli larada oni won jade pelu oro pupo ko si si alailera kan laarin eya won gbogbo orile ide niyan eye si ni agbara olorun agbara yo si yi pada o yi Davidi o mu Davidi larada nigba to yi pe fi ibukun fun Oluwa iwo kan mi fi ibukun fun oruko re mimo eni to dari gbogbo ese reji to si tun mu gbogbo arun re kudo to wo gbogbo arun re san olorun yen kan na to mu larada olorun yen kan na o ti wa bakan na titi doni agbara re lati muni larada o ma yi pada esi ka ya wa loju iku Isaiah ti le ti so aso tele wi pe pale ile re mo nitori pe iwo kiku ni iwo yoku o si niye esi ka ya wa yi pada si Oluwa Oluwa si mu larada o si tu wa fun ni odun 15 odun 15 to je ti ilera pipe Olorun ye o ti yi pada nigba ti Kristi wa de lati se afihan Olorun Olodumare lekun rere o wa nlo kakakiri o nse ore o si nwo gbogbo awon ti esu npo loju o wo won san agbara yi to sise ninu Kristi o so ipo gbogbo ti mo se baba to ran mi o nbe pelu mi ohun lo se ise na agbara olorun lati wosan ko yi pada lati aleyi agbara yen o nbe nihi agbara yen wa larowo to nitosi odo re yo wo o san nipasẹ agbara re ti ko yi pada yi loruko Jesu je ka mu apere kan tabi meji Matthew ori kejo lati ese ikarun nigbati Jesu si wo Capernaum balogun orun kan to wa o nbe ese ikefa o si nwi pe Oluwa omo odo mi dubule arun egba ni ile ni irora pupo ese ikeje Jesu si wi fun pe emi nbo wa mu larada emi yo mu larada ko si ye meji pe ni waju re gbogbo aisan ni a o mu larada la o wo san o ni emi yo wa nigba nba si debe ko si ayidaye da tabi ojijiye meji yo mu gba imu larada sugbon wo idahun balogun orun yi ese ikejo ni ese ikejo balogun orun na dahun o si wi pe Oluwa o pe ni Oluwa oga mi iwo ni Oluwa gbogbo agbaye iwo ni Oluwa gbogbo ayidayida koda aisan ti o wa lara omo odo mi Oluwa ni o lori re balogun ni o lori re gege bi Oluwa ohun ko to ba si pa lase lese kese o gbudo sele gege bi Oluwa ohun ko to ba pa lase lese kese ni o sele Oluwa o so wi pe emi ko ye ti iwa yi ba fi wa abe orule mi sugbon so kiki oro kan nibo ba pe Jesu ni Oluwa o gbudo fi ituma sori oro yen to pe ni Oluwa balogun orun yen
oso awon nkan kan po itumo to ye koro mo itumo oluwa ye bi o ba pe ni oluwa o gbudo tewo gba ko si se afihan ohun to so wi pe yo se satani ko si le ma ibi dunadura lori agbara re nigba ti oluwa ba soro iwosan sinu agbara re iwosan yen daju gbogbo ere ri itage to fe ma lati ma se yen tabi boya nipa ti emi boya bi akokoro to ni ni agbara re awon yen o le ma se ri itage lada re nigba to ba pe jesu ni oluwa ohun to ba so ohun lo je olubori oro re yo si mu iwosan ati idande ati ijegaba ati ilera wa sinu agbara re loruko jesu ni oro ti balogun orun yi to fi pe jesu o pe ni oluwa o so wi pe so kiki oro kan a o si mo omo odo mi lara da wese ikesan ese ikesan eni ti o wa labe ase sa ni emi emi si ni omo ogun leyin mi mo wi fun enikan pe lo asi lo awon omo ogun to nbe labe mi won wo mi gege bi balogun won eyi si ni oro ti o ma npe ni oluwa ninu ti omo ogun won ki lo oluwa won ma npe balogun orun tabi balogun eyi ni oro miran ta le tumo si oluwa nitori na nigbati balogun ba soro won gbudo tele oro yen balogun yen wa wi pe mo npe o ni oluwa balogun ni o balogun igbala wa balogun aye wa nitori pe balogun si ni o nitori pe oluwa ni o oro re ohun lo je olubori at paripari ase lori aye wa lori aye mi lori aye re ohun ko hun ti kristi ko ba si fowo si ninu agbara re ninu agbara mi nkan yen gbudo lo lasale yi aisan yen gbudo po ra ko fi o sile lasale yi o so pe ti mo ba so fun omo odo mi pe lo asi lo ati fun enikeji pe wa asi wa ati fun omo odo mi pe se yi asi se wese ikeji la ese ikewa nigbati jesu gbe enu ya wi pe eyi ma dara o njo je mo awon ihuasi wa se pataki okunrin yen o je eni to ni ogbon o so wi pe eyi lohun to ma nsele ninu egbe omo ogun re o wa lo iye to ni ninu egbe omo ogun yen ohun to nsele ninu egbe omo ogun lori ile aye o wa mu wa sinu egbe omo ogun ti orun eyi ti jesu je oluwa ati balogun o yi pe niwon gba ti ohun pase fun awon omo odo ohun ti won si gboran kristi oluwosan oludande kristi oluwa yo pase fun gbogbo aisan yen won si gbudo pora nigba ti kristi gbo eyi enu ya o si wi fun awon ti o nto leyin pe looto ni mo wi fun yin emi ko ri igbagbo nla bi iru eyi ninu awon eniyan israeli jesu alaye okunrin yen ireti okunrin yen o ya jesu lenu o se afihan igbagbo re o ni so oro na nikan soso o ti e nilo lati se wa sile mi ko a ma gbe owo le mo odo mi
o sese nilo lati fowo pa lara pelu ororo o nilo lati sese ma tan abela tabi turari ibi to wa nibe yen iwo sa so oro na olorun be olorun o si wi pe je ki imole ki o wa lati ona jigirere lorun lorun imole si wa lori ile aye o si seda gbogbo aye ko sese nilo lati ririn ajo so kale lo sinu orun sinu osupa tabi lo sinu mercury tabi si oda n gbogbo awon abala aye miran o ko wa lorun njo je mo pe bi o se jinto ko lo se pataki iyan odi ora agbara lowo o soro yen n gbogbo si sele be gege jesu oluwa oluwa ni o nibi to wa yi so kiki oro na nibi kibi oro re yo de be yo si mu igbala jo ti mu iwosan lo nibi to wa loni iwosan nbo so wa sodo re agbara agbara ti o yi pada mo ni agbara ti ko yi pada agbara ti o se dojuko to nwo ni so o nbo wa si odo re wese iketala Jesu si wi fun ba logun orun na pe ma lo bi iwo si ti gbagbo bi iwo si ti gbagbo be ni ki o ri fun o a si mu omo odo re lara dani wakati kan na iwo ni mo nsoro nipa re yen o iwo ni mo nba soro amu olara da loni ni oruko Jesu o ma mu agbara to ni wahala o mu lara da okan to ni wahala egugun to se o mu lara da opolo to ti daru o wo san eje riru a wo san isuga ninu eje a wo san opolo awon opolo ohun ko yo ohun to le je ipe ni ja re ni wakati yi amu olara da loruko Jesu ni kete to ba tewo gba to so pe mo tewo gba o ti di temi yo ri be yo ti sele lese kese ninu agbara re lopin iwasu yi a lo gbadura ma lo le o a o gbadura o fi gbogbo aisan re sile seyin nibe ise iyanu ise iyanu ise iyanu iwosan ise iyanu idande fun o ni pato ni oruko Jesu wo koko iketa ohun ni imoye Olorun ninu iwe mimo ti ko niye meji ninu imoye Olorun ti o sese nilo ipa ncha niyan jiyan re ninu iwe mimo awon imoye Olorun ninu iwe mimo ti ko niye meji ninu nigba to ba ni imoye to tona nipa eni ti Olorun je nipa ohun ti Olorun le se ati bi Olorun se nsise to si jeje ma gba riyan jiyan kan pelu enikeni ninu okan re imoye imoye Olorun ninu iwe mimo ti ko niye meji ninu to je kanikani o se agbara Olorun to nsise loni ninu aye loni yo sise ninu aye re imoye Olorun ninu iwe mimo ti ko niye meji ninu o gba iye meji ki iye meji laaye nipa Olorun ninu iwe mimo wo Jobu ori keji le logoji ese ikeji emi mo pe iwo le se ohun gbogbo emi mo pe Job wi pe o ti n ba awon ore re soro labe oro yen won ti n cha niyan jiyan pelu awon ore re lese niyan idi ni e ti n kiran fi wa siwaju re kilode tolorun gba leyi laaye
gbogbo awon afa wuye wuye fa kaja yi ko muwo so wa mo wa niyin mo wa lohun ibi to ti e tin tije mi ori kilo ohun ti mo se kilo de to se leyin gbogbo iye meji yen ko muwo so wa sugba ni kete to soro to so pe mo mo emi mo pe iwa le se ohun gbogbo ati pe ko si iro inu ti a le fa seyin kuro lodo re nigba to ba wa si ipele yen ninu aye re lasa leyi ko si eredi to fi gbudo chiye meji olorun mo me pa olorun yo gbala olorun yo wo san mo me pa olorun yo da nide idahun re ona abayo re o daju ni oruko Jesu wese ikawa ese ikawa o wi pe Oluwa si yi igbekun Job pada aisan re la pe nigbekun nitori pa aisan yen nje lode mole sibi kan gaga bi onde o do bale ninu irora o yi loju kan ninu irora o je onde si awon ewo yen ati awon irora yen ati awon aisan yen sugbon ni seju aya gbogbo awon ide yen la muyi danu gbogbo re si pora iwa lokan la sale yi taleni ti o ko iwa da mo ni taleni to ko iwa da nbo lo wa lati jeri lati mu ki amu irora re kuro gbogbo idaloro wa ala isan re gbogbo irora ti aisan re lati mu kuro nigba to ba ni oye ti ko niye meji ninu yi o sese o mo un gbogbo o mo bi to wa o mo un to nla koja o si ti de nitori Jesu Christi Jesu o ti ru gbogbo irora re gbogbo aisan re o si wa lasa leyi o so pe be ni mo mo lai si ye meji ise iyanu mi asale oni ni yo ti fo ni se iyanu yen ni oruko Jesu nipo bagba nipo gbadura fa won ore re Olorun fun Job ni isepo meji awon ohun ti o ti ni tele ohun gbogbo to ti padanu Olorun to fi fun Olorun si buso ohun gbogbo ti o ti niri ohun gbogbo to ti padanu lori gba pada loni yo je ojo iyi pada ninu aye re Jeremiah ori keji le logbon 32 ese iketa di logun 32:17 Oluwa Olorun wo iwa ti o da orun ati aye nipa agbara nla re ati ninu apa re ronu nipa eyi na wi pe Olorun yen o se da orun gbogbo irawo gbogbo awon samo ati aye njo jamo o ni bo ba je ko fe se eda lati se tu e do te da oju re tabi egungun re iwo ronu nipa de o lo se da gbogbo aye boya Olorun yen nilo lati se da eje tuntun ninu agbara re ma gbagbe o ohun ni Olorun eleda ti o yi pada Olorun eleda ti ki kuna Olorun eleda ti o se sa niyan jiyan nipa re Olorun eleda to le siye meji re to se da aye ati orun bayi bo ba wa fe se tun eda tun egungun re to tun se da egungun tuntun fun won tabi eje tabi ohun ko ohun to ti sonu ninu agbara re ki so ohun to nira fun lati se pelu Olorun wa lati aleyi ninu aye re nibe ohun gbogbo ni o se se ninu aye mi pelu Olorun ohun gbogbo ni sise ninu opolo mi pelu Olorun ohun gbogbo ni sise ninu agbara mi pelu Olorun ohun gbogbo ni sise ninu igbe aye mi
pẹ̀lú Ọlọ́run ohun gbogbo ni ṣíṣe. Tó bá dàbí ẹni pé ó jẹ́ aláìlera nípa tẹ̀mí, ó jẹ́ aláìlera nípa tẹ̀mí tó lè dárìn, tó jẹ́ aláìlókun nípa tẹ̀mí, tó jẹ́ aláìlágbára nípa tẹ̀mí, tó dàbí ẹni pé nípa tẹ̀mí ò ní okun ti inú láti dúró, tó jẹ́ pé ń ṣe lòún gbọ̀n jẹ̀gẹ́ nípa tẹ̀mí, ò ní sọdí mímọ́, ò ní wà mímọ́, kò sí àìbẹ̀rù, kò sí gboyà láti dúró gbọ̀n pẹ̀lú ìdánilójú pẹ̀lú Ọlọ́run lọ́ṣàlẹ̀ yìí nínú ayé rẹ. Ohun gbogbo ni ṣíṣe. Fún mi ní àmì olú ìpínlẹ̀ wa, nítorí pé ó lè ṣe é, òun sì lẹ́lẹ́dàá gbogbo ayé àti ọ̀run pẹ̀lú agbára ìṣẹ̀dá rẹ̀. Àgbájáde rẹ̀ náà ni wípé kò sí ohunkóhun tó ṣòro fún ọ. Kò sí ohunkóhun tó ṣòro fún ọ. Ọmọ onínàkúnà lè padà wálé, Ọlọ́run yóò dáríjì. Ọmọbìnrin onínàkúnà lè padà wálé, Ọlọ́run yóò dáríjì. Aláìlera ẹlẹ́ṣẹ̀ ẹni tó ti ń jìjàkadì pẹ̀lú ẹ̀ṣẹ̀. Mo fẹ́ borí ẹ̀ṣẹ̀. Mo nígbà lọ́pọ̀ ìgbà ni mo ti ṣe ìpinnu tí mi ò lè borí. O lè wá sọ́dọ̀ Ọlọ́run lásàlẹ̀ yìí, nítorí pé pẹ̀lú Ọlọ́run kò sí ohunkóhun tí ó ṣòro láti ṣe. Yóò gbàlà lásàlẹ̀ yìí, yóò mú bọ̀ sípò lásàlẹ̀ yìí, yóò sọdọ̀tun lásàlẹ̀ yìí, yóò yí gbogbo ayé padà fún ìgbà ayé tó dára lásàlẹ̀ yìí lórúkọ Jésù. Dájúdájú, nígbà tó bá sì tún àkókò ìwòsàn, yóò wò gbogbo àìsàn ọ̀sàn kúrò nínú agbára rẹ. Mo gbàgbọ́ kó rí fún ọ gẹ́gẹ́ bí ìgbàgbọ́ rẹ lórúkọ Jésù. Kí gbogbo orí wà ní títẹ̀ bá, kí gbogbo ojú wà ní dídì, gbogbo orí kó tẹ̀ bá, kí gbogbo ojú ó wà ní dídì. Mi ò ṣẹ̀ṣẹ̀ nílò láti ṣẹ̀ṣẹ̀ máa tọ́ka sí ọpẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀ ni ọ́. Gbogbo ènìyàn ni ó ṣàtìṣẹ̀ tí wọ́n ti kùnà ògùn Ọlọ́run. Ẹ̀rí ọkàn rẹ ń dá ọ lẹ́bi. Ìgbé ayé tó ń gbé fi hàn ọ́ ìṣe rẹ. Ó fi hàn ọ́ ṣọmọ. Ẹwà ibẹ̀ ni wípé kí gbogbo ẹlẹ́ṣẹ̀ lè tọ Ọlọ́run wá bí wọ́n ti ń ronúpìwàdà. Tí wọ́n sì ń gbàgbọ́, Olúwa yóò sì dáríjì wọn. Ọlọ́run yóò sì yí ayé rẹ padà, yóò sọ ayé rẹ dọ̀tun. Bó o bá já padà sẹ́yìn, mi ò ṣẹ̀ṣẹ̀ nílò láti ṣẹ̀ṣẹ̀ máa sọ lásọtúnsọ láti mú dá ọ lójú. O mọ ohun tí o jẹ́ nígbà tó wà nínú Olúwa. Báyìí tó o ti wá lọ jìnà réré, o ti mọ ohun tí ayé mu, o ti ń wọṣọ gẹ́gẹ́ bíi ti ayé, o ti ń ṣe gẹ́gẹ́ bí ayé ti ń ṣe, o ti ń parọ́ gẹ́gẹ́ bí ti ayé. O mọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọ onínàkúnà lọ́kùnrin àti lóbìnrin, ẹwà ibẹ̀ ni wípé Ọlọ́run ó ń dúró dè ọ́. Ó sì ń sọ pé wọ́n dáríjì ọ́ báyìí, wọ́n sọ ọ́ dòmìnira báyìí. Bí ìgbé ayé rẹ bá sì ti wá jẹ́ wípé kò sí yípadà, ò ń gbé bíbélì, ṣùgbọ́n ìgbé ayé rẹ kò ní àkọsílẹ̀ pé o ti ní ìsọdọ̀tun, o sì mọ èyí fúnra rẹ. Olúwa sì ń pè ọ́ wípé máa bọ̀, wọ́n mú ìyípadà wọnú ayé rẹ, wọ́n fún ọ ní ìsọdọ̀tun, wọ́n sọ yí ọ padà nínú ayé rẹ báyìí. Kí gbogbo orí wà ní títẹ̀ bá, kí gbogbo ojú wà ní dídì. O fẹ́ jọ̀wọ́ ayé rẹ fún Olúwa. Olúwa, mo nílò ìdáríjì. Mú ìdálẹ́bi yìí kúrò. Mú ìbẹ̀rù ìdájọ́ yìí kúrò. Kó o sì mú ìbẹ̀rù ọ̀run àpáàdì yìí kúrò nínú mi. Mú mi padà, dá mi padà. Mo wá, mo dé, mo yí padà kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ gbogbo nínú ayé mi. Nọwọ́ rẹ sókè.
ọpẹ ni fọlọrun na soke daadaa akoko idariji re re bi omo ba so yin dominera e o dominera ni tooto na wo yen soke e se pupo ko olorun ko bukun fun yin ma je ko jo ti o to ba yi pada kuro ninu ese to si lu anfani yi to ba ku ninu ese re o tun ba si pe o se gbe lo sorun apadi titi aye raye lorun apadi awon to wa nibe won fi ka ba mo senu won so wi pe ka ni pe mo ti mo ni ojo na nigba ti mo lanfani mba ti faye mi fun Jesu Oluwa ki si ti deni igbala aba ti dariji mi aba ti mu mi pada bo sipo se kia ni bi to wa yen wa si odo Oluwa nitori pe oni ni ojo ore ofe ojo anu ojo ife re yo dariji o bo ti nawo re soke dide duro ni bikibi to ba wa nawo re bo wa re se wa loke yen dide duro mo nfe igbala mo nfe yo dodo Kristi ko wa sinu aye mi gaga bi mo se mu ese mi mo fi nsowo si onawo re soke dide duro o si mo lati nu odu okan re eyan mode je me pe a o sede ori itage akankan si pe ami sugbon oju lowo ipinu la nse pa fe lo sorun ta ti fe bo lowo orun apadi ti ta fi wa ni niyan amu lokukundun bi o ti dide duro so fọlọrun ọlọrun oluwa mo mo ko se nikani to cheche fe ma na ka si mi mo mo ipe elese ni mi o fe tesi waju ninu ese mi mo ni idalebi idalebi yen be lori mi jo dariji mi oluwa ọlọrun mo kaanu mo yi pada kuro ninu ese mi mo yi pada kuro ninu ohun to mu idalebi wa sori mi mo de mo ntewo gba Jesu gaga bi oluwa ati olugbala mi mo gbagbo pe o ku fun mi mo gbagbo wi po jinde nipasẹ agbara jinde olorun fun idalare mi ohun ni arọpo mi o ku ni ipo mi ohun lo lugbala mi so fun ko si dupe lowo re ko yin mo ati gba mi la nitori pe bibeli wi pe o gbudo gbagbo ninu okan re wi pe olorun ji dide kuro ninu oku ko si jewo pelu enu re ko kepe enikeni to ba si kepe oruko Oluwa ni a ogbala to ba ti se yi dupe lowo re ati gba mi la ati gba mi la ati dari ese mi ji ati ko oruko mi sinu iwe iye mo dupe lowo re Oluwa ni oruko Jesu ni agbadura.

to mu won jade kuro ninu ese yo pa won mo yo so won dominira kuro ninu ese fun e to ko ojo aye won adupe lowo yin oluwa agbadura wi pe fun won lokun lati di ara Kristi ti se ijo nigbo se nigba ta ba si poruko Olorun Lorun won o je ikan lara awon eniyan ti oruko won be ninu iwe iye won o si di orun papo pelu wa loruko Jesu adupe lowo nitori pa mo pe ti se ni oruko Jesu ni agbadura ki gbogbo eyan wi pe ami to dara ami lati olu ilu ile wa bayi awon iranse Olorun yo de lati dari wa ni akoko yi oluso agutan yo pada bo lati wa gbadura fun awon ton nilo iwosan Olorun yo mu olarada yo wo oto lati ale iloruko Jesus.

0: more testimonies.
1: Praise the Lord.
2: Okay, hallelujah.
1: My name is Miss
2: Anna Owulo. First ko ani won lo anti won lo pe won wa si inu ipade GCK ye won la won ti ni awon ipe nija nipa eje won won ti lo si ile iwosan to dari si irora to po ni orun won de arin meji eyin won lati sun wahala ni won o le sun won o le joko won ba se rin agara o ni ailera ninu gbo ese won nigba ti iranse olorun wa su kan gbadura won daruko isoro yi isoro na pora won wa lati fi ogo fun oruko olorun eke haleluya won ti jeri nipa iwosan kuro ninu aisan to nse won ade mu won larada won so pe egbogba ti won so pe won daruko isoro mi gbogbo isoro ti olusu agutan daruko re latale yi ati yanju re ati yanju ti re na lo ami je ka gbo eri si a fe lo sori ero ayelujara lati mo nkan to nsele lohun bakan na. Okay, hallelujah. Pelu ore of Olorun. Oruwa ni oruko re ni patient. O ti da tun bi la na ni irora. Ko se ni kankan ni le pelu won. Ni pe irora ba ba wa si bi iwosan ipade soji yi. Nigbati ami to keyin ni eyin adura baba wa nu oluwa to do wa nu ojo lana bi gbogbo irora na ti lo ni e ko si e fori mo gbogbo irora po ra eke haleluya oluwa ti sise ewo san na ami o lo o ti lo ko ni pada sinu aye re mo eke haleluya oruko won ni Joseph Esther o ni wahala ni ibadi abe nigbaya nigbati an la won fi igbagbo si se pe awon o de ni awon o gba iwosan lo ni gbogbo nkan ti won o le tele won ti wa bere si se bayi won ti lalaafia an ni so le se bayi so le se bayi an lawon le mi sinu awon le mi jade gbogbo ti won o le se tele eke haleluya e patewo fun oluwa olorun ti se wo san ami ti asthma to yo won lenu eke haleluya wa ma gbadun ise iyanu yo titi lae o ni padanu re loruko Jesu Olorun yo pa won fun e latori ero ayelujara bayi oya latori ero ayelujara eke haleluya mo ni eke haleluya o je agbayanu lasale yi o si je agbayanu fun o fun eni kokan wa e je ka dide du lori ese wa je ka dide du lori ese wa ka to gbadura je ka yo wo bi ojo se ro lana pelu ojo yen bojo se ro yen ise iyanu de nsele ise iyanu lori ise iyanu eke haleluya ekoni orin yin ka le yin olorun logo ka yo ni waju oluwa ekorin yen ke yo gbogbo eniyan

pe aha o kari omo daada gba to ti lo sile esin laaro to wa mo amoyira oti nisisin ko ma ba emi re jeri we pe o di omo olorun iwo na mo pe ko seese be se o seese fun keni kan ma wa sinu ile esin ki o di osan bi o ba ti dele ko fi ja peta pelu oko e ko so wi pe o je gba be ko ma ko be sin ja ko be sin ni pariwo se nibi to tin ja yi se o seese ki emi olorun emi mimo olorun emi otito ki o so fun wi pe omo olorun ni wo ise rara gba ti eniyan ba kunle lori ekun e sugbon ti o ri wi pe o nje elese ti o be sin ni kigbe ti o be sin ni sokun ti o be sin ni gbadura to nje owo fun olorun ti ko fi onkon pamo ti ko di ebi ese ti e le elomi lori wi pe eda eyan daada ni mi oko mi le eyan boroku eyan daada ni mi iyawo mi ni o se ba gbelepo eyan daada ni mi e baba ati iya mi awon na ni ti won lowo eyan daada ni mi sugbon awon idile wa awon le eyan buruko awon le ese iya ese awon baba wa ni mo nje iru eni be ti o je eni ti o wi awawi iru eni be ko ni ni emi olorun lati so fun wi pe o ti di omo olorun eni ti emi olorun ma ba jeri ni eni to ni irele eni to wa si waju olorun eni to tun ba ni waju olorun eni to so fun olorun wi pe ohun ki se eyan daada wi pe ninu ese lati bi ohun ninu ese ni iya ohun loyin ohun ati wi pe ohun fe bo lowo ese ki olorun ki o sanu fun eni to ro ma agbelebo eni ti o wa ninu eje jesu pelu igbagba awon ni emi olorun ba jeri ninu emi won wi pe awon ti di omo olorun o wa so fun wa oni ki se alufa oni ki se eni keni ki se ajere okan lo n so wi pe ati di omo olorun emi ti kara re le o n ba emi wa jeri wi pe ati di omo olorun wi pe omo olorun le awa ise bi a ba je omo olorun ami wo la fi mo omo olorun awa ti a ti pe die ninu ijo awa ti a ni emi olorun o ma mo bi o se se ki o ma lo loju titi ki o kan tajo soke kan ko ri enikan emi olorun a so fun wi pe arabirin wa niyan bo ba ti o lo ba emi eyan ma so fun wi pe arabirin ni olowa ni wa ni arabirin se gafara fun mi o o mo fe di lowo die se onigbagbo ni yin ohun paapa bi o ba je eni ti o ni emi olorun bi o ba ti ri iwo na tori ami emi olorun lara re ami rele ami ti jesu christi ani arabirin a lo nigbagbo lohun wa ma ro lokan e ko lati je omo ojo wa lele pe se dipa niyan abi e se gafara ani se dipa le yin na e gbara yin mo pe omo olorun ni mi aha ami niyan sugbon eni ta ri lode ta ri ami omo olorun eni ta ri lode ninu oro siso ninu iwoso ninu ki bi a se nse nkan ninu igbese aye wa ki a ma ri ami omo olorun o ye ki a ni ami omo olorun bi yato si pe a ti en so nipa ti omo olorun awa ti a wa lati ilu okere ti ki se eko nihin ni ati bi wa o se se ki a ri ara ile wa kan ko pe ta ti rira bi ati wa o se se ko je ibudo ibodo ko la wa eni ye a ma wo wa wipe nje ara ile mi ko yi awa na ma wo pe lagbaja nje ko ju ara ile mi bo ba n ba elomi soro gba to ba n gbo ede enu e to ba n gbo oro enu e wa ma so pe nje lagbaja wa sumo die wa ni arakunrin abi arabirin n bo le ti wa a ni ilu bayi ni ilu bẹẹ lo ti wa ilu bẹẹ ni temi na a ni emi na mo ro pe mo mo nje lagbaja kan lagbaja kan ni baba e a ni se mo won ni a ni omo le kan na ni wa le ma tun sun seyin le ma gba yin mu ba bo se nri niyan ni awa ta ti e wa ninu ara ka ma to so pe nipa ti omo olorun eni to ba je omo olorun a ri ami omo olorun ni ti iwoso ni ti irin ni ti soro ni ti isesi a o ri ami omo olorun kini ru ami ta fi mo omo olorun e je ki a wo peteru kini ori kini peteru kini ori kini lati ese ikerinla bi awon ele ti omo li aifi ara yin dasa bi ife kufe atijo ninu aimo yin sugbon gege bi eni ti o pe yin ti je mimo bẹẹni ki ẹyin naa si jẹ mimọ ninu iwa yin gbogbo nitori a ti kọ pe ẹ jẹ mimọ nitori ti emi jẹ mimọ ami bi a se mọ ọlọrun niyi bi a se mọ ọmọ ọlọrun o niyi o ni bi ele ti ọmọ bi ẹni ti n gbọran bi a ba ri ọmọ ọlọrun gẹrẹ ti o ti n gbọ ni.

0: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Baba wa lanu ati olore ofe adupe lowo re fun Jesu Christi omo re ti o fi fun wa lati ku fun ese wa ati lati ku ese wa lo adupe fun anfani lati gbo oro re ati lati gbo eko ti hirere ti o ma yi aye pada ti o si ma fo kan funfun ju snow lo adupe wipe o npese ibi iye aye raye fun wa asin bebe wipe onkon ti o ma nje ki eniyan ko eko ihirere le jina si wa ni oruko Jesu. Be a se wa loni a nbebe wipe oro re ti a o gbin gege bi irugbin sinu okan wa yo dagba yo so eso ni oruko Jesu.
2: Amen.
1: Pese wa sile fun ijoba re.
2: Amen.
1: Je ki gbogbo anfani ti o wa ninu irere ti o si ro mo eje Jesu Christi ki o je ti wa ni oruko Jesu.
2: Amen.
1: Gbogbo irin kiri okan ba wa ba won we. Ki o je ki a le gbekele oro re.
2: Amen.
1: Ki a si duro sinsin lodo re.
2: Amen.
1: Ni igbeyin ki ijoba orun ki o le je ti wa.
2: Amen.
1: Ni oruko Jesu Christi Oluwa wa.
2: Amen.
1: Mo ka ifihan ori karun ese ikesan won sin korin tuntun kan we pe iwo le o ye lati gba ewe na ati lati se edidi re nitori ti a te pa o iwo si ti fi eje re se irapada eniyan si olorun lati inu eya gbogbo ati ede gbogbo ati inu eniyan gbogbo ati orile ede gbogbo wa ifihan ori keje ese ikesan si ipari lehin na mori sikiyesi opolopo eniyan ti enikeni ko le ka lati inu orile ede gbogbo ati eya ati eniyan ati lati inu ede gbogbo wa won duro ni waju ite ati ni waju odo agutan na awo won le aso funfun imo ope si nbe le owo won won si n kigbe le ohun rara wipe igbala ni ti olorun wa ti o joko lori ite ati ti odo agutan gbogbo awon angeli si duro ite na ka ati yi awon agba ati awon eda alaye merin na ka won wole won si doju bole ni waju ite na won si sin olorun wipe ami ibukun ati ogo ati ogbon ati ope ati agbara ati ipa fun olorun wa lai ati lai lai ami okan ninu awon agba na si dahun obi mi pe tale awon woyi ti awo le aso funfun ni nibo ni won si ti wa mo si wi fun pe oluwa mi iwo le o le mo o si wi fun mi pe awon woyi le o jade lati inu iponju nla won si fo aso won won si so won di funfun ninu eje odo agutan na nitori na ni won se nbe ni waju ite olorun ti won si nsin le osan ati le oru ni waju tempili re eni ti o joko lori ite na si yo si sijibo won ebi ki o pa won mo be ni o ngbe ki o gbe won mo bẹ́ẹ̀ni oòrùn kì yíò pa wọ́n tàbí orukóoru, nítorí ọ̀dọ́ àgùntàn tí ń bẹ lé àárín ìtẹ́ náà ni yíò máa ṣe olùṣọ́ àgùntàn wọn, tí yíò sì máa ṣe amọ̀nà wọn sí ibi orísun omi iyì. Ọlọ́run yóò sì nu omijé gbogbo nù kúrò lé ojú wọn. Ní orí karùn-ún ẹsẹ̀ ìkẹsàn àti orí keje ẹsẹ̀ ìkẹsàn ni a ti rí ìpèsè tí ó ní ìmúṣẹ lórí àwọn orílẹ̀-èdè gbogbo, àwọn ẹ̀yà gbogbo àti èdè gbogbo. Ohun tó jẹ́ kí n ka ìtọ́ka sí nínú àwọn ọ̀rọ̀ wọ̀nyí ni wípé èdè gbogbo tí a kọ sí àwọn ẹsẹ̀ wọ̀nyí. Ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà, gbogbo àǹfààní tí ó wà nínú ìhìnrere bí ìgbàlà kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀, bí àtúnṣe tí a gbọ́ ìwàásù ní orí rẹ̀ lánàá, bí ìsọdi mímọ́ àbí ṣíṣe ọkàn ní funfun, tàbí agbára ẹ̀mí mímọ́ tí ó jẹ́ àǹfààní gbogbo àwọn tí a sọdi mímọ́ nípa ìwẹ̀nùmọ́ ẹ̀jẹ̀ tí ó wà nínú Jésù Kristì, àti àwọn ẹ̀kọ́ nípa ìwòsàn, nípa agbára Ọlọ́run àti ìpadàbọ̀ Jésù. Gbogbo àǹfààní wọ̀nyí ti máa ń fi ara hàn fún àwọn tí ó gbọ́ èdè Gẹ̀ẹ́sì. Ó wá dàbí ẹni wípé àwọn oníwàásù tàbí ajèrè ọkàn tàbí àwọn tí wọ́n ti bá ìhìnrere pàdé lọ́nà kan tàbí ní ọ̀nà mìíràn, ohun tí ó yé wọn tí wọ́n sì mọ̀ gbangba ni wípé bí o bá mọ èdè Gẹ̀ẹ́sì, o ní àǹfààní láti jẹ èrè lórí àwọn ẹ̀kọ́ ìhìnrere wọ̀nyí. Ṣùgbọ́n bí ó bá jẹ́ pé èdè Yorùbá ni o mọ̀, tí o gbọ́ èdè Gẹ̀ẹ́sì dáradára, ó dàbí ẹni wípé bí o ti ẹ̀fẹ́ ní ìgbàlà, kò sí ẹni tí ó lè ṣe àlàyé rẹ̀ fún ọ ní kíkún ní èdè tí o gbọ́. Ṣùgbọ́n nígbà tí a wo ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, a rí wípé àwọn tí wọ́n ó wà ní iwájú ìtẹ́ ìjọba Ọlọ́run, tí wọ́n ó sì máa yọ̀ ní inú ọlá ńlá ògo ti ọ̀dọ́ àgùntàn tí a pa tí ó sì wà láàyè, wọ́n wá láti èdè gbogbo àti orílẹ̀-èdè gbogbo. Èyí jẹ́ kí ó jẹ́ kí a ronú wípé ó dára láti jẹ́ kí irú ìdánilẹ́kọ̀ọ́ báyìí kí ó wà ní èyí tí a ó lè yẹ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run wò. Ó sì wá jẹ́ ìgbèsè fún àwa tí a ti mọ ìhìnrere. Ṣùgbọ́n tí ó dàbí ẹni wípé yálà ní ìwàásù wa, tàbí ní orin kíkọ, tàbí ní ìjẹ́rìí, tàbí ní ìjẹ́rìí ọkàn láti ojú ilé dé ojú ilé, ó jẹ́ ìgbèsè fún wa láti lè mọ àǹfààní tí ó wà fún èdè gbogbo, kí a sì jẹ́ kí àǹfààní kí ó di mímọ̀ fún àwọn ẹlẹgbẹ́ wa, àwọn ọmọ àti àwọn bàbá àti ìyá wa, tí ó jẹ́ pé èdè Yorùbá nìkan ni wọ́n gbọ́. Ní Róòmù orí kìíní ni Apọ́stẹ́lì Pọ́ọ̀lù ló ti ń jẹ́ kí ó di mímọ̀ fún wa pé bí ó ṣe ti òun ni, òun ka ara òun sí ajigbèsè láti jẹ́ kí ọ̀rọ̀ ìhìnrere ìgbàlà tó jẹ́ wípé kò ṣe é má ni ni fún gbogbo ènìyàn, láti jẹ́ kí ó di mímọ̀ fún àwọn tí ó gbọ́ èdè àti àwọn aláìgbédè. Orí kìíní Róòmù ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá, mo dí ajigbèsè àwọn Héléènì àti àwọn aláìgbédè, àwọn ọlọgbọ́n àti àwọn aláìgbọ́n. Tó bẹ́ẹ̀, bí ó ti wà ní ipá mi, mo múra tán lati wasu ihirere fun yara Romu pelu nitori emi ko tiju ihirere Kristi nitori agbara Olorun ni si igbala fun olukuluku eni ti o gbagbo fun ju saju ati fun Heleni pelu awon oro meta ti mo fe ki o di mo ni wipe ikini mo di ajigbese mo fe ki gbogbo wa ki o so be e so be le kan si ikeji lati waasu ihirere e so be iketa ni ese kerindinlogun nitori emi ko tiju ihirere bi abapa meteta po o so wipe mo di ajigbese lati waasu ihirere nitori emi ko tiju ihirere o je igbese fun gbogbo wa lati je ki o di mimo fun awon ti won gbo ede Yoruba ti won ko si mo ju be lo lati waasu ihirere fun wa fun won nitori wipe ibikibi ti onigbagbo ba wa eni ti a ti tun bi ki tiju ihirere Jesu Kristi nitori be gbogbo ohun ti o n gbo ni ipari ose yi o je igbese si wa lorun lati so fun olukuluku eniyan ti a ma ba pade yala nibi owo wa nibi ise wa nibi oja wa ninu ile wa tabi nibi kibi lati je ki o di mimo fun o wipe ohun kan wa ti o tayo esin ohun kan wa ti a n pe ni ihirere Kristi ti o ma n pese okan ti o setan ti o si mura sile ti o ma n pese won lati le wa pelu Olorun titi lai okan ninu awon ipele igbagbo ipele ihirere ni a fe mu enu kan ni owuro yi ese ti a fi bere ni itoka si ni orin Dafidi ori ikerin le ni ogun ese iketa ati ikerin o sese ki opolopo ninu wa tabi elomiran ti yo gbo wipe idanileko wa nihin lati je ki a mo ona ihirere ona igbagbo toto lati jalankato tabi lati sogo wipe awa na mo ihirere koda igbagbo o se ajoji si wa nitori pe lati kekere ni a tin sin ni a si tin ka bibeli bi Jesu papa bo ba de yo gba eri wa je wipe omo Olorun ni wa ti o si je pe iru isogo be o duro lori aimo kan ati aimo kini oro Olorun wi oni o je ki a fe ye oro Olorun wo nipa ipile ihirere ti o se pataki ti o je pe bi o ba sare ninu esin lai mo ohun ti a nso nipa owo mimo ati aya funfun iru ere be tabi iru esin be aje lasan eyi ti ko ni ni ere nitori pe ipile miran le enikan ko le fi lele ju eyi ti oro Olorun ti fi lele awon ti aje agba ti a si mo bi ati nko ile amo wipe bi ile kiko bi ko ba ni ipele iru ile be ojo ati iji ni yo wo opolopo ni won si ma nko ile igbagbo won lai ni ipele won ma nsin won ma nka bibeli won ma gbadura sugbon ile ti won ko ko ni ipele ni ori oro olorun ninu ori dafidi ori ikerin le ni ogun ese iketa ni dafidi oba ni o tin bere lowo olorun wipe tani yogun ori oke oluwa lo tabi tani yo duro ni ibi mimo re olorun ko si fidi dafidi leti o je ki o mo daju daju wepe idahun si bere ti o se pataki bayi ni wepe eni ti o ni owo mimo ati aya funfun eni ti ko gbe okan re soke si asan ti ko se bora etan o wa so fun ani ese ikarun wipe ohun ni yo ri ibokun gba lowo oluwa ati ododo lowo olorun igbala re ese keta tani ese ikerin eniti ese karun ohun bi o ba bere pelu okan ti o nfe mo kini idahun si ibere ti o se pataki to yi wepe tani yo ti egun ori oke oluwa lo tabi tani yo le duro ni ibi mimo re ni ede ti o le ye o dara dara o so wipe tani yo le gbe ibi ago olorun gba ti a ba nso nipa oke mimo olorun eyi o so nipa oke ti o wa ni aye nitori gbogbo oke ti o wa ni aye ni o je aimo sugbon nigba ti a nso nipa oke mimo olorun eyi nso nipa ibugbe olorun oga ogo iyi kan na ni Jesu Christi menuba nigba ti o so ninu Johanu ese ori ikerinla lati ese ikeji wepe ninu ile baba mi opolopo ibugbe ni o wa iba ma se be emi iba ti so fun yi nitori emi nlo ipese aye sile fun yin eyin so nipa oke mimo olorun ni se awon aposteli ori keje mo fe ran leti wipe nigba ti a nso stefanu lokuta a so fun ani ise awon aposteli ori keje yi wipe sugbon ese ikarun dini ogota sugbon ohun kun fun emi mimo o tejumo orun ko so wipe o tejumo ile o nwo oke o nwo ibi mimo olorun o nwo oke oga ogo o tejumo orun o si ri ogo olorun ati Jesu nduro le owo otun olorun o si wipe wo mo ri orun si sile ati omo eniyan nduro le owo otun olorun ese ogota o si kunle o kigbe li ohun rara pe oluwa maka ese yi si won li orun nigbati o si wi eyi osun ni ese kokan dini ogota ni o ti wi pe won so Stefanu li okuta o si nke pe oluwa wi pe Jesu oluwa gba emi mi oke ti Dafidi nso nipa re gege bi oba o nso nipa ibi mimo Olorun o nso nipa orun rere nibi ti enikeni ti o ti wa si aye ti won fe lo nigbati won ba pajude ninu aye o si wa nbere we pe tani yo gun ori oke oluwa lo tabi tani yo duro ni ibi mimo re olorun wa nda lohun we pe eni ti oli owo mimo eni ti oli owo mimo elesin popo lo wa ti owo won ko mo opolopo lo wa ni won ke pe oruko oluwa ti won sin wi pe awon paapa je onigbagbo nitori pe won ti sami nitori pe won je onje ale oluwa tabi nitori pe awon na ma nka bibeli nitori pe ni ojo isimi ni owuro won adide won si lo si ile isin tabi nitori pe won ma fun alagbe lowo nitori be bi o ba nso wi pe awon wo lo ti e ma lo si orun rere won ni won ti e dupe lowo Olorun nitori pe lati igba ti a ti bi won won sami won ma san owo apo alufa tabi ida mewa bi o ba si je awon ti o mo ona nipa adura won ma so wi pe won ma gbadura papa aso adura won ofunfun ko si le ri bo si je ona ti abela ati turari won o kere bo si je pe ati mo samu orin Dafidi ti amaka bi o so nle ni bi aje nle ni tabi bi a ba npa owo si ajade apo gbogbo ona ti o ye ki won rin nipa aya omi si mimo nipa angbawe ko se eyin won won mo dara dara nitori be bi o ba nso wi pe ta lo ma lo sorun rere won ma nsogo wi pe nibi ti won se igbagbo de bi enikeni ba de orun rere awon lati wa nbe sugbon Olorun je ki a mo wi pe awon ti o lo si orun rere ni awon ti o ni owo mimo ati aya funfun iya to wa laarin wi pe awon ti won ni owo mimo tabi aya funfun bi a ba so pe owo mimo tabi aya funfun o tumo se wi pe bi o ba sare le owo mimo to ba to ni o tun le jije kade fun aya funfun boya ti o ba ni okan ninu meji o yege a o si le gba o si inu orun rere sugbon so wi pe awon ti won ni owo mimo ni akoko ati lekeji pelu re aya funfun ko pari sibe o so wi pe awon wonyi pelu won ko gbe okan won soke si asan ko si fi mo nibe nikan o so wi pe awon ti ko si bura etan o wa je ki o di mimo fun wa wi pe bi a ba nsare lati ni ibukun bi a ba n gbadura lati ni ibukun bi a ba n bere lowo olorun lati ni ibukun o so wipe ke a ma setan ara wa je awon wonyi ti a se apejuwe won ni ese kerin awon nikan soso ni yo ri ibukun gba lowo oluwa ati ododo lowo olorun igbala re sugbon kini a n pe ni owo mimo se ke a gbe omi sita bi pilatu gbati a fe se ipaniyan sugbon ke a ma tan ara wa je ke a gbe omi sita ke a so wipe eyin eniyan mo n fo owo mi ki n ba le ni owo mimo tabi ki a fi ose tabi ohunkohun ti a fe fi fo owo wa ki a fi fo owo wa se ohun ni olorun pe ni owo mimo rara o se ki a gbe omi sita ki a fo enu ki a fo ese ki a fo oju ki a fo owo se yi ni olorun se bi apejuwe ti o n so wipe bi a ba fe de orun rere bi a ba fe wa ni alaafia pelu olorun eleda wa bi a ba le se ifo owo ifo ese ifo enu eti bi a ba si we ninu odo ti a ba se be ni ojojumo titi ojo aye wa se o ni olorun pe ni owo mimo rara se o so fun wa wipe bi a ba ranti namani bi a se we eterenu ki awa na papa ki a lo si eti odo bi se ti jordani tabi ti okun ni agbegbe wa ki a je ki awon woli ki won we fun wa ki a ba le ni owo mimo rara ki si ni a n pe ni aya funfun gbogbo nkan wonyi ni bibeli ti se akawe ati apejuwe ni yekeyeke ti o fidi pe bi awon eniyan naa tile je ope won ki o se ona naa bi won ba n fe lati mo otito ohun ti oro olorun wi fun wa ni orin dafidi ori kedogun ni ese ikini ni a tun ti bere ibere ti o farajo eyi ti a ti bere ni ori ikerinleni ogun ki si ni ibere ti o n kan onisamu ni okan ti o fi je wipe bi o tile je oba olowo ti o si je gbajumo sugbon sibe sibe ti o n fe lati ri idahun si ibere ti o n bere ibere naa ni o tun so fun wa ni ori kedogun ti samu ese ikini oluwa tani yo ma se atipo ninu ago re tani yo ma gbe inu oke mimo re idahun ni we pe eni ti o ni owo mimo ati aya funfun sugbon kini alaye ati itumo owo mimo ati aya funfun alaye ni we pe ese ikeji eni ti o rin deede ti n sise ododo ti o si n so otito inu re eyi n je ki o di imo fun wa wipe oju ki a fi omi fo owo oju ki a we ni eti odo oju ki a wo aso ti o funfun oju ki a lo si ile isin o si ju wipe ki a gbadura o n so fun wa wipe bi o ba je otito ni o wa lokan wa lati ba Jesu joba lati wa pelu Olorun nigbati aye yo wa si opin tabi nigbati a wa papa bi aye otile ti wa si opin te o fi aye sile bi o ba je wi pe o kan wa ni okan lati ba Olorun gbe owo mimo ati aya funfun o ntumo si wi pe eniti o rin dede eniti o nsise ododo ti o sin so otito inu re eniti ko fi ahon re soro eni lehi ti ko se se ibi si eni keji re ti ko se gba oro egan si eni keji re li oju eni ti eniyan keniyan di gigan sugbon a ma bu ola fun awon ti o beru oluwa eni ti o bura si ibi ara re ti ko si yi pada eni ti ko fi owo re gba ele ti ko se gba owo ebe si alaise eni ti o ba se nkan wonyi ki yo yese lai lai sugbon kin to ma se alaye lo nipa eni ti o ni owo mimo ati eni ti o ni aya funfun mo fe ki o wo awon ese kan ninu bibeli nipa awon ti bibeli so pato wi pe won ko ni owo mimo won ko ni aya funfun ki o ma ba di wi pe enikeni ntan ara re je wi pe oun ni nigba ti ko ni iwe owe ori kefa ese ikerin din ni ogun titi de ikokan din logun iwe owe ori kefa ese ikerin din ni ogun titi de ikokan din ni ogun eyi nje ki o di mo fun wa awon ti bibeli so wi pe koni owo mimo koni aya funfun mo n gba eri Olorun je wi pe koni tan oje bi o ba wa ninu egbe awon ti o je lesin lai je onigbagbo ti bibeli tabi o wa ninu egbe awon ti o ma n tan ara won je ti owo won ko mo ti aya won ko funfun sugbon ti won bo nkan won yi mole bi o ba fe se rere ti o si fe ni ibukun Olorun ti o n fe ki awon ileri Olorun ki o di sise si o lara fun rere bi Olorun ba fi han wi pe o ko ni owo mimo ati aya funfun bi o ba ke pe Oluwa yo gbo adura re bi owo re ti ko mo bi o ba le fo owo yi ninu eje Jesu ti o si je owo ese re ti o ko awon ese won sile o daju wi pe bi o ba jewo ti o se ko ese re anu Olorun yo farahan fun o yo si pese re sile fun orun rere nigba ti o n pese orun rere sile fun o pelu ese ikerindinlogun ohun mefa le Oluwa korira ni toto meje le o se irira fun okan re oju igberaga ete eke ati owo tinta eje alaise sile aya tinkumo buburu ese ti o yara ni re sisa si wa eka eleri eke ti so eke jade ati eni ti nda eja sile laarin awon arakunrin awon woyi ni olorun so wipe o se irira li oju ohun o si se alaye lese lese nipa awon kan woyi ti o je ki owo ki o je aimo ati ki okan ki o di dibaje o so wipe oju igberaga eyi ko so nipa oju re nikan sosho o so nipa iwa igberaga irin igberaga eyi je owo aimo bi o ba fe mo.

o ti dara to o si ti dun to fun awon ara lati ma jimo gbe ni irepo bi aba so pe ohun kan dara o se se ki o na ki o ma dun je ki se apere fun o bi omo ba nse aisan bi aba so wi pe ah omo yi ihoro agbemi ti a fe fun o yi o dara o nitori wi pe yo je ki ara re le ni kia kia omo o se se ki omo ki o da lohun pe eh o se se o dara sugbon ko dun o ma ba ni lenu je se o mo wi pe o to ni omo yi nso ohun yi dara sugbon ko dun o tun se se ni ona miran ki a ri wi pe omo yi o nje awon kan aladun a si ri pe awon kan aladun ti omo yi nje o ma beyin je o ma ba nkan je ninu agbo ara a wa nso fun omo yi pe ah ki lo nje ohun to nje o dara eh oni toto ni o dara sugbon o dun nkan ti mo nso fun ni pe o se se ki awon nkan kan dara sugbon ki won ki o ma dun o si se se ki nkan kan ki o dun sugbon ki o ma dara sugbon David nso pe eyi ti a nso nipa re loni irepo idapo awon eniyan mimo ki se wi pe o dara nikan soso o tun dun bakan na o ni kiye si o ti dara to bi a ba so pe nkan dara bi a ba so pe o ti dara to e je wi pe o dara to je pe ko si bi kan ti a le ri ninu re o si ti dun to fun awon ara lati ma jumo gbe ni irepo bi a o ti e ka nkan miran e ti a kaye mo ro wi pe o ye ki o to awon baba wa ma so fun a wi pe aboro to fun omo lo abi ni aya ati oko bi a ba ro nkan yi ki a so wi pe o ti dara to o si ti dun to fun oko ati aya lati ma jumo gbe ni irepo ki enikeni ki o ma ri arin won a le so wi pe o ti dara to o si ti dun to fun ebi oko aya ati awon omo fun ebi lati ma jumo gbe ni irepo ki enikeni ki o ma ri arin won a le so ninu ijo wi pe o ti dara to o si ti dun to fun awon ara ninu oluwa awa ti a wa ninu ijo awa ti a je omo olorun o ti dara to o si ti dun to ki a jo ma gbe ni irepo ki a jo ma gbe ni isokan ki enikeni ki o ma ri arin wa ki esu ki o ma le ri arin wa ki awon emi okunkun ki won ki o ma le ri arin wa sugbon o se ni laanu awon eniyan won ko mo wi pe ohun ti a n soro nipa re yi wi pe o dara pupo o si dun pupo iba se pe won ni oye iba se pe ati la won loju iba se pe won je ki emi olorun ki o ba won soro wo mo wi pe ohun ti a ni lati se ti a ni lati la kaka fun ohun ti a ni lati se a pon ohun gbogbo ti a le se ki a se ni wi pe ki a wa ni irepo ki a si wa ni isokan je ki n ti e bi o lere kan awon wo ni David nso wi pe yo wa ni isokan tabi irepo o ni awon ara awon wo ni a n pe ni ara awa ti a gbo ede yoruba bi a ba so wi pe ara ile mi ti ki ba se wi pe a n lo ede yi ni agalamasa bi ki ba se wi pe a n fi sefe wi pe ara ile e o tun ti de o bi ki ba se be bi o ba je pe ni tooto ni a n so pe ara ile mi o je wi pe eni ti a ni isokan papo nitori boya jade lati inu iya kan na boya a ri wi pe eje kan na ni o wa ninu ara wa tabi ni ede wa wi pe o ri ila oju e ni o mo wi pe omo lagbaja ni emi na ro be wi pe ara ile ni eni ti a n pe ni ara ni ninu oluwa ni eni ti a ti fi eje jesu kristi so di omo olorun eni ti o wa ninu ese tele tele eni ti o n gbe ninu ese tele tele sugbon ti o ti ba jesu pade ti o ti ronupo ada ti o ti gba jesu kristi gbo gege bi oluwa ati olugbala iru eni be o ti di ara ninu oluwa nitori o ti di ibatan fun jesu kristi ye ki a wo Matthew ori kejila lati ese ikejidini aadota sugbon o dahun o si wi fun eni ti o so fun pe tani iya mi ati tani awon arakunrin mi o si na owo re si awon omo ehin re o wi pe e wo iya mi ati awon arakunrin mi eyi ni awon ara ninu oluwa o awon ti o ti gba jesu kristi gbo awon ti o ti di omo leyin jesu kristi nitori enikeni ti o ba n se ife baba mi ti n be le orun oun naa li arakunrin mi ati arabinrin mi ati iya mi awon wonyi ni molebi.

0: Jesu Christi nitori wipe won ti gba gbo eyi ni ife baba wipe ki agba Jesu Christi omo re ni kan soso wipe ki agba gbo eyi ni ife baba wipe ki aronu po ada awon ese wa ki agba Jesu gege bi olugbala nitori wipe Olorun ti ran Jesu gege bi odo agutan Olorun ti o ku ese ara aye lo oni eni keni tin se ife baba mi tin be le orun je kin bi oni ibere kan se eni ti o gba Jesu Christi gbo se o se ife baba tin be le orun o se se kiro eni be ki o fun awon alagbe lowo o se se kiro eni be ki o ma gbadura le marun lojojumo sugbon ko gba Jesu Christi gbo omo bibi Olorun kan soso ko gba Jesu Christi gbo odo agutan Olorun ti o ku ese araye lo ko gba Jesu Christi gbo eni ti Olorun so nipa re we pe wo eni ti inu mi dun si gidigidi eni ti o gba Jesu Christi gbo eni ti o ti fi eje Jesu Christi we eni ti o ti so domo Olorun nipa eje Jesu Christi eje tutu iru eni be ko se ife Olorun sugbon eni ti o tun ba ni waju Jesu eni ti o wole mu Jesu eni ti o ko ese sile eni ti o ko iborisa sile eni ti o ko awon nkan aye wonyi ti o ko won sile ti o ro mo Jesu Christi gege bi Oluwa gege bi Olugbala gege bi Oludani sile kuro ninu ase iru eni be ni an so fo nse ife Olorun iru eni be papa ari we pe awon oro ti Jesu Christi so nipa bi o se ye ki a gbe papo bi o se ye ki a jeun ohun ti o ye ki a se ibi ti o ye ki a lo awon iwewe awon nkan ti o ti so sile tele tele we pe o ye ki awon omo eyin ki won ki o ma se iru eni ti o ba nse nkan be o ni aso we pe o nse ife baba mi ti nbe le orun o ni awon won yi le arakunrin mi ati arabinrin mi je ki n tun laaye o daada ninu Korinti keji ori kefa ese iketa din logun nitori naa e jade kuro laarin won ke si ya ara yin soto le Oluwa wi ke ma si se fi owo kan ohun aimo emi o si gba yin emi o si je baba fun yin eyin o si ma je omokunrin mi ati omobirin mi le Oluwa Olodumare wi awon wonyi ni ara ninu Oluwa o awon ti o ti ko ese sile awon ti o ti bo Olorun dore nipa kiko ese won sile awon ti a ti fi eje Jesu Christi wenu awon ti a ti gba won la awon ti a ti koruko won ni iwe iye Olorun awon wonyi ni ara se oran ti ohun ti a ka ni akoko oni o ti dara to o si ti dun to fun awon ara yi ni awon ti o ti ba Jesu Christi pade awon ara ninu Oluwa lati wa ni irepo lati wa ni isokan ni inu ijo wa nihin ni ati ma temo wa leti wipe bi abati di omo Olorun wipe a ki tun ma ni iyapa laarin ara wa ke a ma so wipe ah lagbaja Ibo ni o nitori be mi o le ba Ibo se tabi ke a ma so pe ah lagbaja Hausa ni o mo oke okun lo dagba si bo baba iru eni be se nkan o ti mo wipe iwo na eni to wo egun ju ti e lo eni ti sibi e to gun ju ti e lo lejo mo gari ninu awo kan na o pari fun e a ki gba awon eniyan laye ninu ijo wa nihin lati ma lo iru ede be nitori kini nitori wipe ko se nkankan ko ja mo nkankan iba je ila orun tabi iwo orun tabi gusu tabi ariwa ni enikeni ti wa bi abati di omo Olorun adi ebi ninu Olorun ninu Galatia ori keta ese ikeji din logbon ko le si Jew tabi eleni eru tabi ominira okunrin tabi obinrin nitori pe okan ni gbogbo yin je ninu Christi Jesu aso fun wa wi pe iba je Jew tabi eleni awon wonyi ni won wa ni akoko ti Paul eni o fi n ko si won wi pe bi abari enikan ninu ijo ti o je Jew bi abari enikan ninu ijo ti o je eleni bi abari enikan ninu ijo ti o ti ariwa tabi gusu tabi oke okun ti o wa lati ibe ki a ma se ma da enikeni ya soto ki a mo wi pe ko si Jew tabi eleni eru tabi ominira ki a ro wi pe lagbaja awon kurunti ni sugbon emi eni to gbajumo lemi nitori be mi o ni nkankan se pelu lagbaja o ni ki a ma tun ma lo iru ede be bi a ba ti di omo Olorun o ni ki a ma si fi iyato si okunrin tabi obinrin awon elomiran o ma nse ni lanu o si ma ya wa lenu bi o ba se se boya won ri obinrin kan ni o nse ifilo won ma sun bi o ba to won a ni femi sile se bi obinrin lo n soro ninu igbagbo wa ki so be ninu ile esin ti ati mo olorun ninu ijo ti ati gbe bibeli laruge ti ati mo wepe bibeli ni o nsakoso wa akoso oro enu wa akoso ise wa ohun gbogbo ti a nse wepe bibeli ni o topase wa a ki soru oro be nitori oni ko si okunrin tabi obirin o oni yala oti bi wa ni obi oti ton wa ni oni gbogbo yin eje ara ninu oluwa eyi ni o fi ye ki isokan ki o wa laarin wa o korinti kini ori kini ese ikewa korinti kini ori kini ese ikewa mo se beyin ara awon ara lo nba soro ko sese fun awon ti o mo oluwa awon ti won ki se ani oluwa ko sese fun won lati wa ni irepo ko sese fun won lati wa ni isokan o ni mo beyin ara le oruko oluwa oluwa wa Jesu Christi ki gbogbo yin ma soro ohun kan na fiyesi daradara ki gbogbo yin ma soro ohun kan na adupe lowo olorun wi pe ninu ijo wa ni ijo jemo ati o wa ninu ijo yoruba ati o wa ninu ijo ti awon elede gesi ohun kan na la ma nso bi o ba je ni to ti fiyesi daradara o ri wi pe bi a ba fe ko eko bibeli ni ojo aje eti an so ni ede gesi e na ohun kan na la n so ni ede yoruba bi o ba wa ni ti ojobo ti o je ojo isoji ati ise iyanu somo ohun kan na la ma n so ki se wi pe ki a fun awon ti elede gesi ni eko kan ki a fun awon elede yoruba ni eko miran eko kan na ni gbogbo wa ni a n gbe yewo bi o ti le je wi pe a ti pin ara wa ni elekun jekun o ri wipe lati ekun kan si omiran ohun kan na la nko ni ki se wipe ki a ma ko awon kan ni ekun ti isale ki a ko won ni nkan kan ki a tun ko awon ekun miran ni oke kan ni bi kan ki a tun ko won ni nkan miran o ni ki gbogbo wa ki a ma soro ohun kan na eko kan na ni o bibeli kan na ni oro kan na la nso ki se wipe gba ti emi gba ti mo wa si deeper mi o ba yen wa gbogbo wa ikan na la mu menu ikan na la nso o ni ki iyapa ki o ma se si ninu yin sugbon ki e le ma ki a le se yin pe ni inu kan na ati imo kan na wo oro kan na inu kan na imo kan na eko kan na ni gbogbo wa ni a n gbe yewo ni a joko ti eyi ni isokan tooto laarin awa laarin ara ninu oluwa nitori wipe a je omo olorun a ko je ki iyapa ki o wa sugbon so fun mi ki lo ma n fa iyapa laarin awon elomiran o ye ki a fiyesi awon nkan wonyi daradara ki a koko wo boya a ri arabirin abi arakun arabirin won je meji won ti loko won je omidan won jo n gbe ninu ile kan na a ri wipe gbonmi si omi oto o ma n sele laarin won ni igbakugba ki lo ma n fa iru nkan bee tabi o je wipe arakunrin kan ati arakunrin miran ni won jo da owo papo iwo n se ise egbenagbena emi na n se ise egbenagbena gba ti a jo wa lototo a ri wipe awon ise ko lo ko jagara ko lo dede a wa so wipe gba to a jo je arakunrin kan na to si je wipe ise kan na la jo n se a o se dowo bo ise yi papo ka pa owo wa papo gba ti a jo papo ki lo de to je wipe ojojumo sa ni won ma n pari ija fun wa wipe lagbaja tun ti de o tun ti ko ise de bi o mo pe bayi lo ma ri ki lo de to je awa ta je arakunrin kan na bo je aranso papo ni tabi o lagbara lati gba shobu ti e loto tibi na o si lagbara lati gba ile itaja tire loto a so wipe ka jo gba ile itaja yi ibade wa lorun ta ba se be nitori be ka jo joko sibe nkan ti wo ba ni ko mata nkan ti mi na ba ni ki mata a wa ri wipe ede wa oyera o dabi ni pe ona wa papo a si so wipe ati mo jesu ati ba jesu pade tabi ki a kuro ni ti isowo ki a kuro ni ti okunrin si okunrin ti won jo ngbele obirin si obirin ti won jo ngbele ki a so ti oko ati aya ki lo de ki a so wipe iwo ni jesu emi na ni jesu okan ni jesu iyawo ni jesu sugbon irepo isokan ko si ninu ile gbungbungun ni bi ti bi tin lo e ka ro e ka ro ki lo de e jire ni mo jire omo olorun ojojumo lo jire ki lo de se ori pe mi o jire ni oju mi ni abi ori ibanuje loju mi ni bawo la se soro si awa be awa ti aje omo olorun kini de ti alaafia ati ife ati irepo ati isokan ki lo de ti o si laarin wa tabi ninu ijo ki a ri wi pe awa ti a ti di omo olorun igba miran tin ba nka kiri gba mo lo lati inu ijo kan si ijo miran mo si ri arabirin kan o nlo mo si be lowo adari ekun pe ah arabirin to nlo ni o ti to odun meje mejo ti o ti denu ijo yi o si je eni ti a ro ko ja fafa ni olorun ewo lo nse ninu isin awon onigbagbo se idapoje lo wa ni ah won ni o pe ta tin ba soro sugbon ede ti e o ye wa ede wa na ko ye nitori be se lo dara iya soto ki be nikeni joko ki be nikeni soro ki be nikeni wewe onkohun nitori wepe o ro wepe ohun ni ohun mojo laarin awa ti a wa ni ijo elede yoruba ni ki lo de tori be ki lo ma nfa awon aiso aini isokan tabi iyapa laarin awon onigbagbo ye ki a wo won ni kokan ninu Genesis ori keta dini ogoji Genesis ori keta dini ogoji lati ese keta Israeli si fe Joseph ju gbogbo awon omo re lo nitori ti se omo ogbo re o si da ewu alarabara aso fun nigbati awon arakunrin re ri pe baba won fe ju gbogbo awon arakunrin re lo won korira re won ko si le soro si ile alaafia nihin ni a ri idile jo idile Jacob awon omo re mejejila ni a ri wipe won ni wahala ohun ti o si fa wahala yi ni oju saju ti o wa laarin Jacob baba ati Joseph ikan ninu awon omo ni kii se nitooto ni Joseph je eni ti eni rere nitooto ni Joseph la ri wipe eni ti o je bi eni ta le pe ni omo Olorun to ni iwa rere ti ko darapo pelu iwa buburu awon omo to ku sugbon kii se nitori eyi ni Jacob baba re ni o fi ran nkan fun ti o fi yato si awon to ku won ni nitori o je omo ogbo re o ma nsele laarin ebi wa nigba miran o sese ki o je wepe enikan o ti ni omo merin gbogbo awon omo merin wonyi ni won je obirin o ti n gbadura o ti n gbawe o ti n gba imoran o ti ka bibeli o ti so gbogbo to le se ti o tona gege bi oro Olorun lati le bi omokunrin gbati o ma bi omo karun ni ori wo pe okunrin ni omo yi inu re ti dun re koja sugbon bi omokunrin yi bi o ti n dagba bi o ba ti lo si ibise bo ba ti de ani lagbaja nko omokunrin e lo n bere yin o wa di pe awon omo birin merin isaju won ja mo nkan kan iru eni be a ma fa iyapa ninu ebi re iru eni be a ma fa ikorira laarin awon omo merin akoko ati awon ati omokunrin yi bi o ba tin je awon omo marun won ti jeun o bi ohun tin jeun atun pe omokunrin yi ani wajoko ti mi bi atun jeran a po si lenu ani nitori be ma so fa awon to ku o sugbon mo feran re iwo nikan ni iwo ni arole mi iwo ni okunrin gba omo iya tun lo so fa awon to ku ani nitoto ni won dagba ju ohun lo sugbon ohun lo laju won lo nitori pe ohun ni arole baba ni en to ba nse be o fe fa iyapa ninu ebi tabi o sese ki o je pe iya fe ba omokunrin ah ma fo okan o ma fo okan mo mo awe ti mo gba mo mo adura ti mo gba ki to bi omokunrin yen eni keni to afe na lo la awon omobirin to je to mutele nitori be eyi okunrin o gbodo fo ohun ko to ba se je kin de ko so fun mi iru omo be a ma n ba iru omo be je ni ki se be nikan o ma n fa iyapa ninu ebi je kin tun se apejuwe miran fun o sese boya omokunrin kan o sese gbe yawo mama mama ati e o wa joko ti ninu ile bi o ba tin bo lati bi ise ani mama nko iyawa ni ohun to ti e wa pade e loju ona ohun to n bomi fun e pe ko mu omi gba to se de lati bi ise o ti e ki ohun mama lo n bere so feran mama ju mi lo ni mama mi ni o mi o je gbagbe mama nitori pe osu mesan lo fi gbe mi gba to mo pe o je gbagbe mama o se fe mi sile iru nkan be o ma n fa iyapa ninu ebi ni nitori be o ye ki asora kí a rí wípé ojúsàájú kan kò sí, kí a sì rí wípé a kò gba ohunkóhun láyè láti fa èyí apá wọ inú ẹbí wa. Kí a máa fi ìfẹ́ hàn, kí a jẹ́ kí ìrẹ́pọ̀ àti ìdàpọ̀ àti ìfẹ́ kí ó wà nínú ẹbí. Wo ìwé òwe, ìwé òwe orí 16 ẹsẹ 28, aláyídáyídá ènìyàn dá ìjà sílẹ̀, a sọ̀rọ̀ kẹ́lẹ́ ya àwọn ọ̀rẹ́ ní ipa. Bí a bá rí wípé ẹnìkan wà ní inú ilé wa tí ó jẹ́ wípé bí ọkọ bá ti lọ síbi iṣẹ́, ẹni yìí ó sì pe ara rẹ̀ ní ọmọ Ọlọ́run, bí ọkọ bá ti dé, a ní káàbọ̀, etí ẹ̀ mélòó, méjì ni, kí ló fi ń gbọ́ ọ̀rọ̀? Bí o bá mọ nǹkan tí ìyàwó rẹ̀ máa ń ṣe àti nǹkan tó máa ń sọ àti gbogbo ìrégbè tó máa ń wí nígbà tó o bá sinlé, wà á rí pé obìnrin yìí kì í ṣe èèyàn rere o. Gbogbo nǹkan wọ̀nyí ni wọ́n gbìn sínú, o mọ̀ wípé a fi ọ̀rọ̀ kẹ́lẹ́ bani jẹ́ tàbí a sọ̀rọ̀ kẹ́lẹ́, ó máa ń pínyà ìyàwó àti ọkọ ní. O ṣe sọ wípé mẹ́nu ẹ̀ mẹ́nu, mi ò fẹ́ ṣe olùṣọ́ àbí adènà àbí ọlọ́pàá fún ìyàwó mi. Ó sì ṣeéṣe kí ó jẹ́ wípé bóyá ọkùnrin kan nínú ilé ó ń bá ọkọ rẹ̀ ṣe iṣẹ́ ní ibi iṣẹ́ kan náà, ó wọ́n sọ fún ọ wípé etí ẹ̀ mélòó, bí o bá mọ nǹkan tí ọkọ rẹ̀ ń ṣe níbi iṣẹ́, ó ní àwọn ojú mi níta o. Bó bá gbẹ́kẹ̀lé ọkùnrin ìta sọ pé dípà dípà dípà ló ń lọ, wípé kò ṣeé gbẹ́kẹ̀lé o, nítorí pé ní ojoojúmọ́ obìnrin kan wà níbi iṣẹ́ wa, wọ́n máa ń jọ jẹun lórí tábìlì kan náà. Àbí bẹ́ẹ̀ ni, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Bí o bá ń gba irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn láyè tí o sọ fún un wípé mi ò fi ẹ́ ṣe ọlọ́pàá akọ́dà fún ọkọ mi, panu rẹ mọ́. Bí o bá ṣe bẹ́ẹ̀, irú ẹni yìí yóò pín ìwà tí ọkọ rẹ yóò pín yín níyà. Ó ní nítorí a sọ̀rọ̀ kẹ́lẹ́ ya àwọn ọ̀rẹ́ nípa. Nítorí bẹ́ẹ̀ ò yẹ kí a ṣọ̀rọ̀, kí a má gba àwọn asọ̀rọ̀ kẹ́lẹ́ àfi ọ̀rọ̀ kẹ́lẹ́ banijẹ́, kí a má gba wọn láàyè láti máa sọ̀rọ̀ ọkọ, láti máa sọ̀rọ̀ ìyàwó wa. Bákan náà ni nínú ìjọ, bóyá ẹnìkan òun tiẹ̀ kì í rí ohun rere nípa ẹnikẹ́ni, ojoojúmọ́ ṣá a ní, adarí mo fẹ́ rí yín o, adarí ṣẹ́ gbàgbé mo fẹ́ rí yín o. Mo bá sì béè lọ́wọ́ arábìnrin pé kí lẹ tiẹ̀ ń rí adarí fún lójoojúmọ́, tekutẹyẹ ló ń sọ, bó gbọ́ ti bí, kò tí ì mọ̀ bóyá nǹkan tó ń gbọ́ ojú òtítọ́ ni àbí kò jẹ́ òtítọ́ ni. A ní mo tún ti gbé mi ìdé o, mo tún gbọ́ pé lágbájá ilé lágbájá ló ń sùn, mo tún ti gbọ́ o lágbájá ní 11:00 òru àná ló tó kúrò nílé tẹmẹdù. Ojoojúmọ́ ṣá ló ń rí nǹkan sọ, ṣé o kì í dúró sílé tiẹ̀, àbí o kì í gbàdúrà, àbí o kì í ka bíbélì, àbí ẹ̀mí Ọlọ́run kì í gún ẹ ní kẹsẹ́ wípé kí o fi ẹnu mẹ́nu pé èyí nì náà tó. Nítorí bẹ́ẹ̀ ó yẹ kí a mọ̀ wípé irú àwọn tí ó ń gbọ́ tekun sọ fẹ́ yẹ, àwọn tó máa ń dalé onílérú ni, àwọn tó máa ń fa ìyapa láàrin àwọn ènìyàn mímọ́, àwọn ọmọ Ọlọ́run ni. Yẹ kí a wo ìwé òwe orí 17 ẹsẹ 9, ìwé òwe orí 17 ẹsẹ 9, ẹni tí ó bo ẹ̀ṣẹ̀ mọ́lẹ̀ ó wá ìfẹ́, ṣùgbọ́n ẹni tí ó tún ọ̀ràn hú sílẹ̀ ó ya ọ̀rẹ́ nípa. Ohun tí a ń sọ ni wípé bóyá nǹkan kan ṣẹlẹ̀ láàrin ọkọ àti aya, ọmọ kan sì ń bá wa gbénú ilé, ọmọ tó ń bá wa gbénú ilé yìí ó jẹ́ ọmọ tó lọ́jọ́ lórí, ó jẹ́ ọmọ tí ó gbọ́n díẹ̀, ó sì mọ kí ló ti ń ṣẹlẹ̀ láàrin ọkọ àti aya. Bí ọkọ bá tilẹ̀ fẹ́ gbàgbé àwọn nǹkan tá a ti bọ̀ mọ́lẹ̀, àwọn nǹkan tá a ti dáríjì láàrin ọkọ àti aya, gbà tí bóyá ń sọ̀rọ̀ míì ni ọmọ ìyá kan tó fa nǹkan ìjáde ni, a tún sọ wípé nísìn ó wá ń ṣe bẹ́ẹ̀ ni pé ó fẹ́ràn ọkọ, nísìn ó wá ń ṣe bẹ́ẹ̀ ni pé òun wá ń jẹ, nísìn ó wá ń ṣe bẹ́ẹ̀ ni pé ó ṣe féfé, èyí tó ṣe lọ́sẹ̀ tó kọjá ńkọ́ bọ́n tiẹ̀ ti parí ẹ̀, ṣùgbọ́n ó rántí ṣe èèyàn burúkú ni ẹ́kẹ́ àmọ́ ẹ̀. Irú ẹni bẹ́ẹ̀ tó tún wú àwọn nǹkan tá a ti bọ̀ mọ́lẹ̀, òkú ọ̀sẹ̀ méjì, òkú ọjọ́ 15 ó tún hu jáde, irú ẹni bẹ́ẹ̀ ó máa ń dá ìjà sílẹ̀ ni, irú ẹni bẹ́ẹ̀ ó máa ń ya ọ̀rẹ́ nípa. Tàbí bóyá inú gbogbo a ti ń dùn, bóyá ẹnìkan jẹ́ apẹ̀yìndà tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ ó ti padà wá sínú ìjọ, àwa inú gbogbo wa ń dùn, à ń yọ̀, à ń sọ pé a ti dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Arákùnrin lágbájá wípé èyí apá èdè àìyedè ó bẹ́ sílẹ̀ láàrin wọn. Nǹkan tí ó sì mú kí ìyapa àti èdè àìyedè yìí bẹ́ sílẹ̀ ni wípé won je awon ti o ma so wi pe bi ko ba di igba ti Paul wa so awon oni se nkan to ye ki won ki o se awon elomiran so wi pe emi o ti e gbadun iwa so Paul sugbon Apollo olohun iyo ohun ni mo gbadun re ojo to ba ti bo si ori aga iwasu to ba ti je Apollo lo nsoro ni bo waso wakati kan wakati meji orun oje waso jumi emi a si so pe ati Paulo ati Apollo ko ti e se ti mo ti e fe gbo ninu won ojo wo la won yen mo Christi sugbon Peteru eni ti o je wi pe o ti ba Jesu wa lori oko oju omi o ti rin loju omi o si wa be ngba ti Jesu Christi to so akara marun ateja wewe meji to so di pupo ti a fi bo awon egbe dogun eniyan iyen ni mo le gboro re sugbon awon ton sese dide ni jeta lana wi pe kawon na kan gori aga wasu o se mi o ti eje gbo iru oro awon eniyan be Paul wa nso fun o wi pe ki lo de tori be se ki se Jesu Christi ni agbagbo ni bi mo tin so nkan won yo se ki won na ki o ma so wo pe o ma se o iru ijo wo niyan iru ijo awon ara Corinthi o mo wo pe bakan na ni ti re ngbati a fi awon adari ekun ti a yan won ti a so wo pe lagbaja ni adari ekun to wa se se o wo pe o ma se o won ri elomi ninu gbogbo ojo o wa di lagbaja we ni temi bi ki ba se wi pe oluso agutan wa agba bi ki ba se wi pe o nlo wasu o nlo sibeli bi won ti e toka sibeli mi okun je sibeli kini won mo kini won fe so nitori mi o ni fi ti won se sugbon ti oluso agutan agba nikan oni mo le gbo ti e bi o ba je o nlo wasu won ma wa sugbon ti o ba je awon kekeke awon ipere awon to sese di onigbagbo tabi to sese di adari ni ijeta ni jerin mi o ti e ni gbo ti won iru ede be o ma npa iyapa ninu ijo tabi boya o fe ki won ki o gbadura fun ni o di gba tin ba ri oluso agutan o di gba oluso agutan wo won di nisin bo won ba di gba bi n ba ku moku sugbon bi n ba ri oluso agutan ko gbadura fun mi elomi o le gbadura fun mi ki lo de ta nse be se ki isoruko Jesu ni gbogbo a fi n gbadura ni ati oluso agutan ati adari ninu ekun ati adari idapo ojule baba fe gbadura oruko Jesu na ni baba fe gbadura ileri olorun ti a ri ninu bibeli na ni e se ti a fi ape so oluso agutan di olorun ko dara be nitori be ki a ma je ki iyapa ki o wa sinu ijo wa ki a mo wi pe enikeni ti won ba fi sibe enikeni ti olorun ba dari wa wi pe ki o wa nibe gege bi adari o ye ki a gbo ti re nitori awon nkan wonyi ni o ma nfa iyapa laarin awon eniyan olorun mo si gbagbo wi pe bi a o ti gbadura bi a o ti so fun olorun bi a o ti ni ki olorun dari awon asise wa tele ki o dari won ji wa ki o si je ki a ma gbe igbe otun ki a ma hu iwa otun ki a ma rin irin otun ki a ma se gege bi omo olorun ki a je ki irepo wa mo gbagbo wi pe ibukun yanturu lopolopo yo wa si igbesi aye wa loruko Jesu ki a to mu iwa so wa si opin ati pe ki a to gbadura kini awon ibukun ti o ma so po mo irepo ìṣọ̀kan ìdàpọ̀ láàrin àwọn ènìyàn mímọ́ láàrín àwọn ará nínú olúwa jẹ́ kí a tún padà síbi tí a ti bẹ̀rẹ̀ orin dáfídì orí kẹtàléláàádóje láti ẹsẹ̀ kẹta láti ń kà á nísinsìnyí bí ìrì amóni tí ó ṣàn sórí òkè síóní nítorí níbẹ̀ ni olúwa gbé pàṣẹ ìbùkún àní iyì láéláé ohun tí olórin dáfídì ń sọ fún wa níhìn ni wó pé bí a bá ní ìṣọ̀kan bí a bá wà ní ìrẹ́pọ̀ ọkùnrin sí ọkùnrin obìnrin sí obìnrin ọkọ sí aya àwọn òbí sí àwọn ọmọ àwọn ará nínú olúwa adarí sí àwọn ọmọ ìjọ àwọn ọmọ ìjọ sí àwọn adarí gẹ́gẹ́ bí àwọn ẹ̀yà ara ti wà nínú ara bí a ṣe jẹ́ ẹ̀yà ara Kristi gbogbo wa kí a wà ní ìṣọ̀kan ó ní bí a bá wà ní ìṣọ̀kan ó ní inú dídùn yóò wà bí a bá wà ní ìṣọ̀kan ayọ̀ olúwa yóò máa jọba ní ìgbésí ayé wa bí a bá wà ní ìṣọ̀kan a ó rí wípé bá a ti ń kúnlẹ̀ bá a ti ń gbàdúrà bẹ́ẹ̀ ni olúwa ń gbọ́ nítorí wípé ọlọ́run ní inú dídùn púpọ̀ sí ìṣọ̀kan ìrẹ́pọ̀ ní láàrin àwọn ènìyàn mímọ́ ṣé o mọ̀ Jésù pàápàá ti sọ fún wa ó ní bí àwa méjì ẹni méjì bí a bá fohùn ṣọ̀kan papọ̀ ká a béèrè ohun kan nínú ayé yìí wípé òun yóò ṣe é fún wa nítorí bẹ́ẹ̀ ìyapa ni ó máa ń fa kí a má tètè dáhùn àdúrà wa bi abani isokan a o ri wepe awon ileri olorun yo ma je be ni fun wa bi abani isokan ni igbesi aye wa laarin ebi wa pelu awon ara ninu oluwa a o ri wepe ibisi olorun a o ri wepe ibukun olorun a o ri wepe owara ojo ibukun lati oke wa yo ma wa fun eni kokan wa o se didi duro ko so fun olorun o se so fun olorun wepe o wa ni isokan pelu awon eniyan mimo ma se duro de awon elomiran eh awon ni won je bi gbo eto koja ati gbagbe e ati beri e nitori be gba ti ati beri gbogbo nkan won yi ka so fun olorun wi pe nisisin yi o afeje ti olorun afe idapo afe ife afe isokan ayo olorun yo si ma je agbara ati okun wa ididuro so fun olorun ba olorun soro bi o ba ti ni igbala so fun olorun wi pe o nfe igbala bi o ba ti ni isodi mimo o se so fun olorun wi pe o nfe ki a so okan re di mimo ki isokan pipe ki o le wa laarin iwo ati olorun laarin iwo ati awon ara pelu
1: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
0: Eje ki agbadura. Olorun wa. Adura wa loni ni wo pe e o ba wa soro. Adura wa ni wo pe bi ati wa siwaju yin nisisin yi ti a fe je onje mi wo pe e o bo wa. A o si je ajeyo. Onje ye ti o fun wa je yo fun alagbara yo fun alore ofe yo je ki a le dide ninu ipa ati agbara igbagbo lati tele yin ati lati le sumo yin timo timo ati lati le je olooto si on gbogbo ti en ko wa ti en so fun wa eran wa lowo ki a ba le wulo ninu ijoba yin adupe wo pe e ti gbo ni oruko Jesu Christ Oluwa wa e je ki a si bibeli wa si Matthew ori kerin Matthew ori kerin lati ese ikokandinlogun ni ati nka o si we fun won pe e ma to mi lehin emi o si so yin di apeja eniyan e ma to mi lehin emi o si so yin di apeja eniyan loni anso nipa titele Jesu titele Jesu on ti o se pataki ni igbesi aye wa ni titele Jesu nitori wi pe ere popo nipa ti ara ati nipa ti emi ni o wa ninu ki a ma tele Jesu bi o ba wo ese ti akayi dara dara Jesu Kristi so fun awon wonyi wi pe e ma to mi leyin emi o si so yin di apeja eniyan awon yi ti je apeja fun opolopo odun ise apeja ti won si nse o ti je ohun ti ko lere nigba miran bi o ba ka Luke ori karun ti ko si aye fun lati ka nisisin yi nigba kan ti Jesu ba Peteru ati Anderu ati Johanu ati Jacobu nigba ti o ba won pade o ri wi pe won ti n de lati oru sugbon titi di afẹ mojumo won ko pa ohun kankan o je wi pe ise owo won ko lere o je wi pe inu didun ati ohun ti won reti lati lo si ile pelu ere ise lati oru won ko ri nigba yi gan ni Jesu Kristi wa si igbesi aye won ni o so fun won ohun ti won le se bi won si ti se won pa opolopo eja o wa n so fun won wi pe ibere ibukun ni won ri yi bi won ba le tele ohun eyi je apere awon ere ati ibukun ti yo je ti won o wa n so fun nihin we pe e ma to mi lehin emi o si so yin di apeja eniyan bi o ba tun wo awon ese bibeli miran ninu majemo titun nigba ti Jesu Kristi ti o n soro fun awon omo ehin re o je ki o ye won wi pe nitori won tele ohun nitori won kon gbogbo sile won si fi ohun se oluwa ati olugbala won wi pe ere popo ninu aye yi ati ni aye tin bo ni yo je ti won ohun ti a soro le lori loni bi o ba fiye si dara dara bi o ba keko dara dara bi o ba gboran dara dara o ri wi pe ere nlanla ninu aye yi ati ninu aye ti nbo anfani nipa ti ara anfani nipa ti emi ni yo je ti re bi o ba le mo kini o jasi lati ma to Jesu Kristi lehin oni e ma to mi lehin emi o si so yin di apeja eniyan bi o ba wo ayika wa ninu isin wa loni o ri wi pe awa ti a wa nihin akere niye wo ayika bi o ba ni anfani lati ka wa ni ikokan o ri wi pe akere niye pupo sibe sibe a mo wi pe opolopo awon to npe ni tosi wa ni o je wi pe ede yoruba ni won so ki lo de ti o je wi pe awon won yi o sese afa won won o fa a pe won won o wa ani ki won ki o wa josin pelu wa a o ri won ohun ti o sele ni wi pe o sese ko je pe awa fun awa papa a ko ti igboran ni ekunrere si ipe ti olorun fi pe wa nitori pe bi a ba ni igboran si ipe ti olorun fi pe wa o so wi pe e ma to mi leyin oni gere ti a ba ti se be ti a ba to leyin ni kikun oni ohun o so wa di apeja eniyan ari wi pe nigba ti awon omo eyin Jesu Kristi kun ki o bo to ba Jesu pade ti won peja eja ti won pa o kere niye igba miran won ko ti le ri eja kankan lati pa sugbon lese kese ti Jesu Kristi ti o ti ni anfani lati wo igbese aye won ari wi pe awon won kun akunwo sile akunfaya bi awa papa bi aba tele Jesu ni ese ogbeji ti an tele ni oko ojokan ti a ko je ko fi wa sile ti awa papa ti a ko fi sile a o ri wi pe yo so wa di apeja eniyan bi o ti le je wi pe ipejopo wa nisisiyi o kere die bi o ti le je wi pe a ko ri opolopo awon eniyan nisisiyi o daju wi pe ojo laye o dara o daju wi pe opolopo ni yo tele wa won o si wa sihin o daju wi pe opolopo ni won o je alabapin pelu wa ninu ise esin olorun ati ninu igbala olorun ti ati muto wa wa sugbon ani lati jolo oto bi abanfe di ogogorun ati egbegberun eniyan ti o ma josin ni waju Oluwa ninu ipejopo wa nihin gbogbo awon ijoko ti o sofo won yi bi abanfe ki agutan Jesu ki o wa ki olorun ki o si lo wa lati mu won wa bi awa papa bi abatele Jesu Kristi ni timotimo a ri wi pe ohun ti o ti se leri wi pe ohun o so wa di apeja eniyan o daju wi pe yo se dandan mo ni o daju wi pe yo mu ileri re se nitori be o ye ki a fiyesi ohun ti a fe so loni gidigidi ki a mo bi a se n tele Jesu enikankan ninu wa ninu aye yi ni a n tele enikan o se se ki a ma rin ni ipa ona kan o seese ki a ma tele igbesi aye enikan ti o jo wa loju gege bi olowo gege bi omowe gege bi eni ti o ni igboya sugbon ki a mo wi pe eni ti a n tele ati ona ti a n rin o ni yo fihan ibi ti a o pari igbesi aye wa si ki n se apejuwe fun wi pe bi a ba wa ninu oko ayokele ti a ko mo ona ibi ti a n lo ti a si n tele elomiran ti o wa ninu oko ayokele o daju wi pe ibi ti eni yi ba pari ireje re si ibi ti o ba pari irin ajo re si ibe naa ni awa ti a n tele ni a o pari irin ajo wa si ibute ti o ba ti gunle ibute kan naa yi ni awa paapaa yo ti gunle nitori be o ye ki a mo kini a n so nipa titele Jesu a o so ikini igbesi aye elese ikeji ipe lati tele Kristi iketa ibute awon omoleyin Kristi eyi ni ni ibi ti a o le pari irin ajo ti emi wa si bi a ba tele Jesu ni tooto je ki a wo lekan si lati Matthew ori kerin ese ikokandinlogun o si we fun won pe e ma to mi leyin emi o si so yin di apeja eniyan ibere ti o ye ki a bere ni we pe bi a ko ba tele Jesu Kristi tabi ki a kunkun we pe ki a to mo Jesu ki a to ma tele Jesu kini awon ohun ti a n tele kini awon eni ti a n tele leyin eyi ni o je ki a wo ikini ninu ikoko eko wa igbesi aye awon elese ninu Ezekieli ninu Ezekieli ori ketala ese iketa bayi le Oluwa Olorun wi egbe ni fun awon asiwere woli ti won tele emi ara won won ko si ri nkan eyi ni an so nipa awon ti ko mo Olorun awon ti ko ni Jesu awon ti ko ni oro Olorun wi pe ohun ti won tele ni emi ara won bi a ba n so nipa emi ara eniyan e je iru inu wa e je ohun to jale lati inu okan wa ye ki a se apere o se se awon ti o ma n puro awon ti o ma n tani je bi enikan ba si odo won won ma so wi pe awon riran awon so tele Olorun so nihin wi pe awon won yi ti won so wi pe won riran ti won so ti ojo iwaju fun awon eniyan won yi o ni egbe ni fun won awon asiwere woli awon ti o ti sina awon ti won ko gbo lati enu Olorun awon ti won tele emi ara won ero to njale lati inu okan won ohun ti won ro lati ijile inu okan won eyi ni ni won so eyi ni ni won se ki se wi pe Olorun ba won gbe ki se wi pe Olorun si won loju ki se wi pe Olorun ba won soro ki se wi pe Olorun ba won ni idapo eje apere fun opolopo eniyan wi pe ohun to jale lati inu okan won wi pe nipa ti emi won ara won ni won tele ohun ti o je ni pe ki a se apejuwe a le ri enikan boya enikan se o ati ri oro Olorun eni to ba tele Jesu a mo kini ru iwa ti o ye ki o hu kini o ye ki o se sugbon emi re ninu okan re Olorun idanwo a ma de a ma so fun wi pe ki o gba iru eni be leti a ma so fun wi pe ki o bu iru eni be tabi ki o sepe fun tabi pe emi re ninu okan a ma so fun wi pe nitori idanwo ti ara wi pe ki o bura ki o so pe ti o ba je mi ni mo se be ki nkan ba ki o se mi bi o ba je be ki nkan ba ki o se lagbaja ati awon omo re o so wi pe awon ti won o tele Jesu okan ara won okan ti nbinu emi gbogbona oni won ma ntele nitori be ki a mo wi pe awon ti won o ni Olorun awon ti won o mo Olorun nkan ti o njade lati inu okan won oni won ma ntele erokero to n jade lati inu okan won oni won ma n tele ati iwa ti ko dara iwa ti ko mogbon wa iwa ti o je iwa o ti se kupani oni won ma n tele e je ki a wo awon oba kini ori kokan le logun lati ese 24 awon oba kini ori kokan le logun ese 24 ki a kun o ka lati ese 25 sugbon ko si enikan bi Ahabu ti o ta ara re lati sese buburu ni waju Oluwa eni ti Jezebeli aya re nti o si se ohun irira gidigidi ni tito orisa lehin gege bi gbogbo ohun ti awon ara Amori ti se ti Oluwa ti le jade ni waju awon omo Israeli ohun ti an so ni ni wo pe Ahabu o je omo Israeli ki se be nikan o je oba sugbon o lo fe obirin ajeji o lo fe aborisa lati ilu awon ajeji nigba ti aborisa yi wa sinu ile Ahabu ti o di aya birin ti o di aya fun Ahabu Jezebeli man ti gbongbon lati se ohun ti ko to ohun ti ko dara lati se iborisa o wa so wi pe Ahabu yi o se orira gidigidi ni tito orisa lehin a so wi pe lekini awon eniyan ti won je elese won ma ntele emi ara won okan ara won lehin ikeji won ma ntele awon imoran yala imoran ti aya imoran ti oko imoran awon aborisa imoran awon alai lolorun bi o ba ri awon eniyan o sese kon ma wa si lesin sugbon ninu ile won bi won ba fe imoran awon ti ko mo Olorun awon ti ko mo bibeli awon ti igbesi aye ti won ko gun dara dara awon ti o je pe awon paapa won o ti mo ona irere ona imole awon ni won ma lo nbere imoran lowo re o sese boya won fe gbe yawo ni boya won fe sise ni boya won ni nkan miran ti o je wi pe o n da won lokan ru laarin oko si aya awon ti won ma bere imoran lowo re ni awon ti ko l'olorun awon aborisha eyi ni ahabo se nitori pe ko tele olorun o tele imoran jezebeli aya re o ni aya re lo nti je kin bi olere iwo ti o so pe o je onigbagbo to je wipe boya o ti fe yawo sugbon iya re o lo nti ogbon ogbon wipe ma gba fun obirin ye o nitori to ba dejule fun to ba fi ogbo nkan han to ba fi nutan ni awon obirin won se gbekele o iya re o lo nti ogbon ogbon o sese iwo to jo obirin to ti loko to wa nile oko bi on kekere kan ba ti sele o di ki o mu gele re ki o mu iborun re ki o gbodo iya re lo iya re lo nti ogbon ogbon lati so ati lati se ohun ti ko to si oko re eyi ni ahabo se o tele orisa leyin nitori pe aya re on lo nti lati so ati lati se ohun ti ko to awon oba keji ori ketala oba keji ori ketala ese ikeji o si se eyi ti o buru le oju olowa o si tele ese jeroboamu omo nebati eni ti o mu israeli se ohun ko si lo kuro ninu re atun so fun anihin enikan ti o je oba ti o nse ohun to buru ni waju olowa nitori pe o tele ese jeroboamu omo nebati eyi ni a ma ri ni ibi ti a n gbe eyi ni a ma ri ni adugbo wa wipe awon omo kekeke o sese boya won ti ri awon kan ton ma n jo ninu ero mo ma woran o sese ko je wipe ni ibi adugbo ni won ti ri awon to pago boya won se isomo loruko boya won se esiko won pa titi re won ni awon fe jo awon fe muti nitori be ki eni keni ki o ma se koja nbe awon omo wa boya won ri won awon won yi ni awon omo ni won ma n tele iwa omogo iwa asiwere won ona ma n tele awon won yi won muti yo won mu siga titi di afe mojumo o se se kan se ma korin awon omo wa paapa bi won ba l'olorun awon won yi no ma n tele iwa buburu won iwa omuti iwa mu siga iwa ke ma gbe majele je onu ma n tele bi a ba n so nipa awon omode o sese won lo sile iwe won ri awon kan boya awon je gbajumo ninu nile iwe boya awon je awon omode ti awon obi won ti won ti fi owo baje o sese ki o je pe awon obirin bo ti le je pe won wa ni ile eko ati fi okunrin ba won je awon omo kekeke pelu ton je omo wa o sese kan ma tele won nitori pe won omo jesu nitori pe awa ti a je obi won a o fi jesu ko won a o si je ki won ki o mo we pe jesu ni apere wa oni ke ma wo oni ke ma tele ati so nipa ti omode awa ti a je agbalagba nko awa ti a wa sinu ile sin nko awa ti a gbe bibeli losan loru awa ti a pe ara wa ni omo ijo deeper life awa ti a so pe a je ti olorun tani a tele iwa asewere iwa omogo iwa igberaga awon olowo laarin ninu aye oni opolopo wa ntele bi o ba gbo bi olowo se nsoro bi o ba gbo bi olowo ti o ma ti fi oju tembelu eniyan awa paapa ti a so pe aje onigbagbo iwa awon olowo be iwa awon ni elomiran ntele eyi ni a so we pe eni yi o tele ese jeroboamu awa ti a so pe aje ti olorun boya obimo o ti mo bi ori omo yin ma se ri lola eyi ti o ye ki o kun fun adura nigba ti o fe so mo loruko o de pe ki a tun ma pe apeje ki a tun ma file epoti ka ma tun fi ona ponka ki a ma so pe e ki gbogbo eyan ki o wa o kan wa lati ilu okere kan tun wa nihin ewo la nse se a n tele jesu ni abi a n tele awon eniyan ti o wa ninu aye a n tele iwa buburu owo won bi o ba tun je pe eri ba ti awon aye n gba awon na n gba iro ti awon aye n pa awon na n pa bi o ba je pe aseleke eso isoso tinu aye tawon aye n se awon na a n se o je we pe a n tele awon ese ese awon gbajumo ti o wa ni igbesi ti o wa ni arowoto wa ese awon olowo ti o wa ni arowoto wa sugbon ti olorun so fun ani we pe o ye ki a je olooto ki a mo we pe a je ti olorun ati pe ki a ma tele jesu lai tele awon iwa awon ohun omule mofo asan ti o wa ninu aye layika wa ninu awon oba keji kan na ori ketadinlogun ese ikedogun awon oba keji ori ketadinlogun ese ikedogun won si ko ilana re ati majemu re sile ti o ba awon baba won da ati eri re ti o je si won won si n to ohun asan lehin won si huwa asan won si to awon keferi lehin ti oyi won ka ni ti eni ti oluwa ti kilo fun won pe ki won ki o ma se se bi awon ohun ti an so ni hin ni wo pe awon omo israeli ti olorun ti ko ni ilana ofin majemu ati asere eyi ti won iba fi tele oro olorun o so wi pe won tele awon keferi lehin keresimesi lo nbo yi bi abari awon elomiran o ma nlo si ilesin ni to to sugbon won ko mo olorun won ma nlo si ilesin sugbon an gbadura fun wi pe igbala ti jesu kristi mu wa wi pe olorun yo si won loju yo le je ki won mo iriri igbala ti jesu kristi mu wa won si je keferi sibe ni asiko keresimesi bayi ni oti amoyira ni awon alagbere awon onipanshaga ni won ma tun se le igba kan ni awon ti won ma fowo sofo o sese nipa jije nipa mimu nipa opolopo dukia ti won fin sofo awa ti a si je onigbagbo bi keresimesi ba nbo o sese ki a tun ma so we pe a nperan se eran ileya lo npa abi eran irubo abi jesu lo nperan fun se ari iru yi ni ninu majemu titun e je wi pe a ntele awon keferi wi pe bi aborisa ba nsodun aperan bi imale ba nsodun aperan ahan iwo na ti o wa so wi pe o je onigbagbo bi onigbagbo elesin ti o mo olorun elesin ti o ni jesu elesin ti o ni gbala bo na ba nsodun atele asa awon keferi o na ma aperan o ye ke asora o ye ke amo ki la nse o ye ke amo irin ti arin o so wi pe awon won yi e ti won iba fi tele majemu ati ilana olorun wi pe won tele awon keferi won to awon keferi leyin o ye ki igbesi aye wa ki o fi han wi pe ati ba olorun pade e ni an so nipa awon ti ko mo olorun awon ti ko ti te jesu ti ko ti to jesu kristi leyin wi pe won ni iwa ti o jo ti awon keferi ipe wa lenu won ese wa ni igbese aye won riba wa lowo won aise dede wa ninu okan won ko gbon mi si omi o to wa ni idile won pelu sugbon jesu kristi npe wa o ni ki a tohun leyin e je ki a tun pada lo si matthew ori kerin ki a wo ipe lati tele kristi jesu npe wa kuro ninu aye o ni ki a tele ohun jesu npe wa kuro ninu okunkun o ni ki a tele ohun jesu npe wa kuro ninu ona tinu mi ni wo se o ni ki a tele ohun jesu npe wa kuro ninu ese ti o wa ni ayika wa o ni ki a tele ohun e je ki a wo matthew ori kerin lati ese ikokandilogun o si we fun won pe e ma to mi lehin emi o si so yin di apeja eniyan kini ati mo eyi si nigbati jesu kristi so wi pe e ma to mi lehin awon ti ko loye bibeli awon ti ko mo ijinle itumo eko irere o ma nro wi pe igbati jesu so fun awon yi pe e ma to mi lehin o so wi pe mo nlo si jerusalem o e ba mi ka lo mo nlo si capernaum e ba mi ka lo mo nlo si ibi bayi e ba mi ka lo rara ki se be oju be lo nigbati o wi pe e ma to mi lehin kini itumo eyi je ki a wo lati inu oro miran ti o so fun awon omo ehin ninu johanu ori kejo johanu ori kejo ese ikejila jesu si tun so fun won pe emi ni imole aye eni ti o ba to mi lehin ki yo rin ninu okunkun sugbon yo ni imole iye itumo wipe ki a ma tele jesu kristi ni yi awon elomiran ko ye won dara dara wipe ki a ma tele jesu ati je ki o ye wa lakoko wipe awon elese won ma tele ero okan inu won ohun ti jesu nso ni pe ko ero okan ti re sile ko ibinu okan ti re sile ko ase rege iwa buburu ti o wa ninu re ko sile to mi lehin o nso wipe ohun ni o wa gege bi apere iwa rere gege bi apere iwa bi olorun o ni ko aiwa bi olorun sile tele mi ki o si ma rin ninu imole ati so fun wa wi pe awon miran won rin lati tele ohun asan ati ese awon gbajumo olorun wa jesu wa so wi pe o tin tele awon ese gbajumo tele tele sugbon ohun wa lati fi iwa ododo iwa airekoja ìwà ìdúróṣinṣin láti fi àpẹẹrẹ wọ̀nyí hàn ọ́ wípé kí o máa gbé ìgbé ayé àìlẹ́ṣẹ̀ ó ní nísìnyí dìde kí o kọ ẹ̀yìn sí àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tí o ti ń dá tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kí o sì máa tọ̀ mí lẹ́yìn kí o lè rìn nínú ìmọ́lẹ̀ àti sọ fún wa àwọn tó jẹ́ pé aya tàbí ọkọ tàbí ìbátan tàbí ojúlùmọ̀ ni ó ń tì wọ́n gbọ̀ngbọ̀n láti máa ṣe ohun tí kò dára ọlọ Jésù wa ń sọ wípé fi àwọn nǹkan wọ̀nyí sílẹ̀ àwọn tí ó ń ṣe ọlọ́nà àwọn tí ó ń kọ ẹ ní ẹ̀kọ́ èké wípé kí o máa tọ̀ mí lẹ́yìn kí o bá lè máa rìn nínú ìmọ́lẹ̀ kí o má bàa rìn nínú òkùnkùn jẹ́ kí a tún wo bíbélì kí a wo ohun tí ó yẹ kí a máa tẹ̀lé lẹ́yìn kí a wo ẹni tí ó yẹ kí a máa tẹ̀lé lẹ́yìn kí a wo ìwà tí ó yẹ fún ìgbésí ayé ẹni tí ń tọ Jésù Kristì lẹ́yìn wo Tẹsalónica kínní orí karùn-ún ẹsẹ̀ ìkẹẹ̀dógún Tẹsalónica kínní orí karùn-ún ẹsẹ̀ ìkẹẹ̀dógún ẹ kíyè sí i kí ẹnikẹ́ni kí ó má ṣe fi búburú san búburú fún ẹnikẹ́ni ṣùgbọ́n ẹ máa lépa èyí tí í ṣe rere nígbà gbogbo láàrin ara yín àti láàrin gbogbo ènìyàn ẹ máa lépa èyí jẹ́ pé kí a máa tẹ̀lé kí a fi ṣe ìwàhù bí a bá ń tẹ̀lé Jésù ó ní kí a máa lépa iṣẹ́ rere nígbà gbogbo ṣé o mọ̀ wípé a kò gbọ́ ọ̀rọ̀ búburú kan lẹ́nu rẹ̀ rí a kò rí ìṣe búburú kan lọ́wọ́ rẹ̀ rí a kò rí ìwà ẹ̀ṣẹ̀ kan lọ́wọ́ rẹ̀ rí nítorí bẹ́ẹ̀ ó yẹ kí a fi àwọn ìwà búburú sílẹ̀ kí a má fi búburú san búburú fún ẹnikẹ́ni bí a bá sọ wípé a ti ronú pòádà bí a bá sọ wípé a ti ní ìrètí ọ̀run a sì ti kọ orúkọ wa nínú ìwé ìyè lọ́run a sì ti ní oore ọ̀fẹ́ láti jẹ́ ọmọ ẹ̀yìn Kristì ní tòótọ́ ó ní kí a fi búburú ṣe kí a fi sílẹ̀ kí a sì máa lépa kí a máa tẹ̀lé iṣẹ́ rere ní ìgbà gbogbo àti sí ènìyàn gbogbo nínú Timothy kínní orí kẹfà ẹsẹ ìkọkànlá Timothy kínní orí kẹfà ẹsẹ ìkọkànlá ṣùgbọ́n ìwọ ènìyàn ọlọ́run sá fún nǹkan wọ̀nyí kí o sì máa lépa òdodo ìwà bí ọlọ́run ìgbàgbọ́ ìfẹ́ sùúrù ìwà tútù ohun tí ọlọ́run jẹ́ kí ó yé wa nìyí ni wípé kí a tó mọ ọlọ́run kí a tó bá Jésù pàdé a kún fún àìwà bí ọlọ́run a kún fún àìṣòdodo a kún fún àìgbàgbọ́ a kún fún àìnífẹ̀ẹ́ àìnísòrò àti ìwà jàgídíjàgan ìwà àìní ìwà tútù ṣùgbọ́n ó sọ wípé kí a fi nǹkan wọ̀nyí sílẹ̀ kí a sá fún wọn kí a ronú pòádà kí a rọ̀ mọ́ Jésù Kristì kí a wá sí ẹsẹ̀ àgbélébò kí a gbàdúrà kí ó dárí àwọn ohun tí ó ti kọjá kí ó dárí àwọn ẹ̀ṣẹ̀ wa wọ̀nyí jì wá lẹ́yìn ìgbà náà tí a bá sọ wípé à ń tẹ̀lé Jésù kí a máa tẹ̀lé ìwà òdodo ìwà bí ọlọ́run ìgbàgbọ́ kí a ní ìgbàgbọ́ nínú ọlọ́run ṣé o mọ̀ wípé kí a tó bá Jésù pàdé a ò ní ìgbàgbọ́ nínú ọlọ́run a ò ní ìgbàgbọ́ nínú Jésù bí a tilẹ̀ ka bíbélì a ò ní ìgbàgbọ́ nínú ohun tí a ń kà kì í ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan a ò ní ìgbàgbọ́ nínú ẹnikẹ́ni a kì í fọkàn tán ẹnikẹ́ni a ò tilẹ̀ gbára ọgbọ́ pàápàá bí a bá sọ pé a ó ṣe báyìí a ó ṣe báyìí a ò fọkàn tán ara wa débi tí a ò fi ọkàn tán ẹlòmíràn ó ní nísinsìnyí tí a sọ pé a ń tẹ̀lé Jésù ó ní kí a máa rìn pẹ̀lú ìgbàgbọ́ kí a gba Ọlọ́run gbọ́ kí a gba ìwé mímọ́ gbọ́ kí a gba Jésù Kristì Olúwa wa gbọ́ kí a sì ní ìfọkàntán kí a fọkàntán ara wa ó ní kí a máa rìn nínú ìfẹ́ kí a ní sùúrù kí a sì ní ìwà tútù ẹni Ọlọ́run sọ fún wa wípé bí a bá ń tẹ̀lé Jésù a máa tẹ̀lé ìwà òdodo àti iṣẹ́ rere wọ̀nyí nínú Hebrew 12 ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá ẹ máa lépa àlàáfíà pẹ̀lú gbogbo ènìyàn ẹ máa lépa àlàáfíà pẹ̀lú gbogbo ènìyàn kí a tó mọ Ọlọ́run kí a tó mọ Jésù Kristì ìjà ni lójoojúmọ́ bí ẹlẹ́ṣẹ̀ bójí láàárọ̀ láì jẹ́ pé ẹnikẹ́ni ṣẹ́ ìbínú la ó máa rí nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ ìbínú ni a ó máa rí lójú rẹ̀ ìyàwó ò lè gbádùn ọkọ ò lè gbádùn àwọn ọmọ ò lè gbádùn nítorí wípé kò sí àlàáfíà nínú ẹlẹ́ṣẹ̀ ó ní ṣùgbọ́n nísinsìnyí bí a bá ti bá ọmọ aládé àlàáfíà pàdé bí a bá ti bá Jésù Kristì pàdé ó ń sọ fún wa wípé kí a máa lépa ìwà òdodo kí a máa rin ìrìn òdodo àti wípé kí a máa lépa àlàáfíà pẹ̀lú gbogbo ènìyàn rántí o pẹ̀lú gbogbo ènìyàn ó ṣeéṣe bóyá ó ń tajà ní ìsọ̀rẹ́ kí ẹnìkan kí ó wá ra ìrẹsì tàbí gàrí tàbí aṣọ tàbí ohunkóhun tí ó ń tà kí ó sọ ọ̀rọ̀ sí ọ tí o rò wípé kò yẹ kí ó sọ tabi ki o ma dunadura ohun ti o fe ra lowo re ki oye ti o pe ohun ti o fe ra ki o dabi eni pe ko te olorun oni ki aran ti we pe awa ti antele jesu antele omo alade alaafia ki a ma lepa alaafia pelu eniyan gbogbo o sese boya n gbe ninu ile o sin dana ni bi dana pelu awon te jo n gbe ninu ile o sese we pe boya agbon mi si omi o to fe sele iwo ti o je omo alaafia iwo ti o je omo olorun iwo ti o je eni